0: Tampok ang temang nutrisyon at kalikasan ating pangalagaan. Kaya mahalaga rin pag-usapan ang lagay ng produksyon ng gulay at prutas para sa kalusugan ng mga pamilyang Pilipino.
1: So tinanong po namin, ano po ang taong bayan, ano ang kailangan gawin para masiguro na tama ang nutrisyon ng kabataan? Ang sabi nila, si Julius Guetan, no, pwede naman tayo makipagkaisa sa Southeast Asian nations. E common lang din ang motivation natin to protect and safeguard each. Ay, mali yan. Okay. Each sovereignty. Palagay ko para yan doon sa kabila nating ano, sa topic. Isa nating topic. Oo.
0: Kasi pag-uusapan din natin ang West Philippine Sea.
1: Oo, pag-uusapan natin ang West Philippine Sea. Maya-maya po lamang. So, sa ngayon, kumbinsido ka na kulang talaga ang nutrisyon ng kabataan.
0: Ang gagawin kong basihan yung resulta halimbawa ng mga tests, ng international tests natin, di ba? Sabi, kulela tayo sa math, science, and even reading comprehension.
1: Right.
0: Tingin ko may kinalaman yung tamang nutrisyon eh.
1: Hindi, ako naman titingnan ko kung ano bang kinakain sa loob ng mga bahay, ng mga mahihirap, pala mo na, yung puro ano, puro...
0: Instant
1: noodles, di ba? Halos, sabi nga nila, kanin lang at saka toyo. Nangyayari pa rin yan sa ating bayan.
0: Dahil kahit gulay, mahal na raw.
1: Oo. Pati gulay, nagmamahal. So para pag-usapan po yan, kasama po natin ngayon Rural Rising Philippines co-founder Andy Estrada para pag-usapan po ang mga issue na pang-agrikultura at pang-kalusugan. Welcome to Memo po.
2: Good morning, ma'am.
3: Good morning po, Ma'am Corina, Cyril. Thank you po for having me here sa Memo.
1: Opo. Ano po ang pinaka-matinding problema pagdating po sa food production?
3: Sa food production po, ang farmers are equipped with knowledge and training and funding. Right now po, ang food production is actually doing well. As it always has been. Pero ang problem po talaga is how to get this food to the market, to the tables of the households ng Philippines, ng mga Filipino households. So, marami pong factors ang nakaka-apekto dun sa yung daloy na yon, at lalo-lalo na itong panahon ng bagyo. Ito yung talagang panahon na kailangan ng tulong ng ating mga magsasaka.
1: Mm-hmm. So, the problem is hindi yung actual production.
3: Yes.
1: Alam ko nga, merong mga ano, mga farmers na pinaaano na lang po, nabubulok na lang. Kaya merong mga, yung mga kaklasiko from high school, college, meron kaming chat group. Oh, 500 piso lang, isang sako na ng iba-ibang klaseng
0: gulay.
1: May broccoli pa yan, may cauliflower pa yan. 500 pesos lang. Biro nyo yun. Hanggang ngayon po ba may ganyan?
3: Yes, nakakapagtaka nga po na taon-taon, lalo na kami po, 6 na taon na po namin ginagawa ang pagtulong sa mga magsasaka. Akala po namin parang nung panahon lang ng pandemic, akala po namin yung rural rising is andyan lang para sagutin yung temporary problem. Hindi po eh. Buong taon, halos, and especially during this season na tag-ulan, dun po yung talagang... So, ang tanong po ng netizens at ng publiko, bakit hindi natatapos? Bakit lagi-lagi na lang? Parang dating tuloy, parang hindi na natututo yung ating mga magsasaka.
1: Parang ngayon po yata, ang problema naman, yung presyo ng gasolina.
3: Yes, isa pa po yun. Nakapag-aggravate pa po sa dati ng maraming at malawakang problema sa agrikultura at sa distribution. Lalo pa pong na-aggravate yun nung oil crisis na akala po natin tapos na nung yan, ito na naman.
1: Usually from the north, ano?
3: Usually from the north po. Mm-hmm. Pero ngayon, yung dahil sa bagyo na dumating ang mga magsasaka natin, sa bandang Visayas naman ang tinamaan.
0: Nasaan, ma'am, yung pagkukulang?
3: I think po...
1: Government subsidy.
0: Number one.
3: I'm not gonna talk about it. Well, based on our experience po, talaga, it's the lack of coordination sa lahat po ng stakeholders ng ating agrikultura. Andyan po yung production, andyan po yung merkado, andyan na rin po ang logistics, pero pag hindi po coordinated yung mga sangay na yon, doon po nagkakaroon ng gap, doon po nagkakaroon ng problema.
1: Oh, may logistics pala.
3: Mm-mm.
1: And what do you mean? I mean, between which agencies exactly?
3: Of course, transportation and storage and even the... the marketing itself, problema po lahat yun. Hindi po lahat

0: ng magsasaka natin are nakakakuha ng ganitong suporta from everyone or from all agencies. Yun po yung nagiging problema natin. We have 10 million farmers all across the nation. And you can imagine po, hindi po lahat yun nagkakaroon ng tulong.
1: Because 50 million people or more, pang mga pamilya po nila, hindi
0: yes,
1: ba?
0: Yes, tama po.
1: Oo. So ito po ay, teka muna, ano pong mga gulay specifically ang tinamaan?
0: Sa ngayon po, itong bagyo ngayon, or are you talking about generally po?
1: Like in the north. Ano
0: in the
1: ang,
0: north po.
1: Ano yung tinatanim nila doon na napakamahal ngayon kasi nga hindi madala sa Manila?
0: It's a daily thing po, you know, yung presyo. So, mahal ngayon, bukas mura, depending po din, again, sa behavior ng trading or market. Ngayon, tinamaan, of course, yung broccoli. Mm-hmm. Two weeks ago, napakamahal po niyan, nasa 150 sa farm gate. Ngayon, bumagsak po siya sa 50 because yung parating na bagyo at yung dumating na bagyo. So, repolyo naman, I think naalala niyo po, nasa balita po siya 2 months ago na bumagsak sa 5 piso. Ngayon, nasa 100 na siya. So, yun po yung...
1: Kawawa din ang mga magsasaka.
0: Opo.
1: Parang hindi nila alam kung ano na kikita
0: yes,
1: nila.
0: Parang sugal po talaga. Oo. So, ngayon, tatanim ako, meron akong pag-asang kumita. Pero pagdating ng 2-3 buwan, wala na yon. So everyday struggle po sa kanila.
1: What about middlemen po? Meron pa bang middlemen hanggang ngayon? Kasi pagka nagtatalumpati si Pangulong BBM, parang ang kanyang pakay talaga mawala na yung mga middlemen, di ba?
0: Ang position po ng rural rising on middlemen is it in itself, it's not an evil thing. Well, let's not demonize
1: feeling ang ko ato. Rin. Kasi nagnegosyo lang naman sila eh.
0: And also po, without them, ang farmer po kasi magtatanim, pero andun lang po sila sa bukid. Kung maaari po, hindi na po sila mamoblema or mag-asikaso nung pag-transport, pagbenta at pag kung ano man ang kahihinat na nun or dulo nung chain na yon. Ang issue lang po siguro is
1: baka yung pricing.
0: Hindi po regulated yung activity ng trading. Kahit po, nagpunta po si Pangulong BBM sa ano po sa Cordillera 2 months ago and sinabi niya, dapat may floor price ang ating gulay. Huwag babagsak sa ganitong level. Frankly po, ang ganda pong pakinggan nun.
1: Meaning floor price ng magsasaka?
0: Yes.
1: Hindi mo pwedeng sobrang babaratin?
0: Yes, yes. And lahat dapat, ito lang yung level na mabibenta dapat yun. Pero hindi po realistic kasi nung nangyari po yun, and I'm not sure if it's okay to say this. 1 or 2 days, yes, and then after that, bumalik din sa dating ano. So, it's a regulation.
1: Walang enforcement.
0: Walang enforcement ng sinabi. So,
2: saka monitoring. No? Department of Agriculture siguro ang dapat mauna dyan.
1: Oo nga.
0: But the Department of Agriculture, I'm sure they're doing all they can. And ang yung sa baba, sa ground po talaga.
1: Ah, sa ground? What does that mean? Barangay captains?
0: Yung pong sa trading place mismo po. And in the end, kapag hindi mabenta, the farmer is at the losing end. So talagang...
1: Bibenta nila ng kahit na
0: ganun na rin. Oo.
1: Ay, nakakainis. Oo, nakakainis yun. I beg to disagree. I think it's the problem really of agriculture, of the Department of Agriculture. Come on. Kahit na sabihin mong, yung mga maliliit, ayaw sumunod, ba't di mo mapasunod yan? Hindi ba? So, what about the farm-to-market roads? Is there still a problem?
0: Farm-to-market road has improved over the last 10, 20 years. But yung how I define or personally po yung farm-to-market road is still from the farm itself to the, at least yung highway where the trucks are passing by, problematic po po yun. Our farmers from Benguet or Cordilleras are still struggling dun sa paghahapot in their shoulders at sa kanilang sariling kamay yung paghakot. It's like wala pong masyadong tramlines, walang masyadong daan na maayos. Trucks are not, yung mga roads hindi po passable masyado. So yun pa po, meron pa pong challenges doon.
1: So tapos, yung logistics talaga.
2: Tapos dagok pa yung matinding El Nino na inaasahan ngayong taon.
1: Yeah.
2: So paano dapat ito pinaghahandaan, ma'am?
0: it's since it's the weather issue, mahirap pong sabihin na ano. Kung siguro po in a perfect world, our farmers have

0: comprehensive problem that needs comprehensive solution po.
1: Kaya nga, alam mo yung 4Ps, ang alam ko, bago ka mabigyan ng 4, dati ha, nung panahon ni Secretary Dinky Sulimano, bago ka mabigyan ng 4Ps, bibigyan ka ng lecture eh. Kailangan mong makinig. You know, how to be a good parent, nutrition of the children, LGBTQIA plus concerns. May ganun sila eh. At yung mga anak mo, kailangan pumapasok sa school yan.
2: Conditional. Kumbaga, kailangan makamit itong mga certain conditions.
1: For their own good, di ba? Dahil nagkukulang nga yung impormasyon ng mga magulang. Mm-hmm. So, hindi ko lang alam kung nagagawa pa yan ngayon. Ay, maganda pag-usapan na. Kumusta na ang 4Ps?
2: At kung nagagasta ba ito sa tamang paraan?
1: Oo. Baka iba na ibig sabihin ng peace. Yung mga letter P dyan, iba na ang ibig sabihin. Okay. So, pagkatapos po natin pag-usapan itong food security, nutrition at agrikultura, eto na, Willard.
2: Nang tanungin natin ang mga viewers kung ano ang magagawa para masiguro ang nutrisyon ng kabataan, ang sabi nila. Sabi ni Rodel Abagon, disiplinahin na kumain lagi ng gulay at prutas. Umiwas sa mga junk at processed foods.
1: Mga anak din po ninyo yan. Karen Historilio, educate both the parents and the child on eating the right kinds of food to achieve optimum health. Kung ako yung teacher, anong baon nyo ngayon? Dapat may ganon.
2: Bukod sa pagbabantay, kung may dalang cellphone.
1: Ayan na naman tayo sa cellphone na yan.
2: Sabi naman ni Ryan Solomon, iboto ang mga tamang leaders, yung may agenda at long-term na programa para sa mga bata.
1: Totoo. Zantua Mary Grace Uy, magsisimula sa magulang ang pagdisiplina sa pagbibigay ng tamang pagkain.
2: Sabi naman ni Hermie Manlegro, tanggalin ang korupsyon at hindi lang proper nutrition ang matatanggap nila, kundi baka pati libreng pag-aaral at libreng healthcare at pati bayan pa natin ay uunlad at masiguro ang future nila.
1: Ay nako, pwede pangarap tayong mangarap. Libre lang po ang mangarap, pero sana mapondohan po yung ating mga pangarap. Maraming salamat po sa inyong oras, Rural Rising co-founder Andy Estrada. Thank you po.
0: Thank you so much.
2: Manatiling nakatutok, magbabalik ang memo.

0: At kasunod nito ng pag-angkin ng Beijing sa Batanes. Talaga ba? Bilang bahagi daw ng Taiwan kung kaya't formal na parte din daw ito ng mainland.
1: Sinasabing critical ang Batanes dahil dito rin nakabase malapit ang mga anti-ship missile systems ng Estados Unidos kontra sa mga maritime threats. Pero nang tanungin natin ang mga taong bayan kung kailangan ba natin ng Amerika kontra China sa usapin ng West Philippine Sea, ang sabi nila, sabi ni Julius Guetan, nope, pwede namang tayo makipagkaisa sa Southeast Asian nations eh. Common lang din ang motivation natin to protect and safeguard each sovereignty.
0: Sabi ni Chard Carino, meron tayong MDT sa USA. What's that?
1: Mutual Defense Treaty.
0: Ah, okay. Yeah. There are grounds on this treaty to be invoked.
1: Sabi ni Mars Amarilento, there was a reason why Duterte wanted the US-Philippines MDT revoked. The revocation was obviously for the benefit of one nation.
0: Mm-hmm. Peter Mirasol, US and China have mutual understanding already. The US is acknowledging that Taiwan is part of China. What? Totoo ba yan?
1: Hindi.
0: Opinion lang yata niya yun.
1: Sabi naman ni Jose Emilio Lagdameo Penson, permission is not necessary but close coordination with partners is important.
0: Okay, so para himayin po natin ang usaping ito, ano po, medyo malalim eh, at technical. At alamin kung ano ang implikasyon nito sa ating pambansang seguridad sa West Philippine Sea. Makakasama natin ngayon Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela. Hello, sir. Magandang araw po.
2: Hello po, Ma'am Corina, Sir Willard. Magandang umaga
1: morning,
2: po sa
1: welcome
2: yan.
1: Back, sir.
0: Are you worried?
2: Well, I'm not worried, ma'am. No? Again, ilang beses ko nang sinabi ito sa mga interviews ko na nakaraang araw. Ang Chinese government, they always try to use the scholars first. No? And then, gaya na sinabi ko, there's no freedom of speech sa China. So for the argument na these are scholars, they are free thinkers. So walang kinalaman ng gobyerno ng China sa sinasabi nila. That's actually false. Because lahat ng lumalabas sa China, mula scholars, and then i-amplify ng state media, kung hindi natin yan sasagutin agad, magiging policy na yan ng China. That will only be the time that the Minister of Foreign Affairs or the national government itself of the Chinese Communist Party will say na this is the new narrative. That's why as early as the academic level, we need to respond back.
0: Their online is regulated, di ba?
2: Yes.
0: Meron pa sila, paano sila naging scholar kung wala silang online? I mean, hindi kumpleto ang mga opinion, hindi kumpletong impormasyon na dumarating sa kanila for their consumption.
2: Yes, definitely, Ma'am Corina. No? Yan ang dahilan kung bakit sinasabi ko na kapag, for those people who argue, na huwag na natin palakihin to, maliit na bagay lang kasi mga scholars ang mga nagsabi. There's no such thing as that in China. Mm. Of course, anything that comes out in the media, these are all sanctioned by the government itself.
0: Ayun. Banned na po ba kayo sa China?
2: Hindi pa ako na PNG, ma'am. Eh. Hindi pa ako na level na sabing persona non grata. Meron lang diplomatic protest sa akin noong January against me na pinapapalitan ako, pinatatanggal ako spokesperson. But other than that, mukhang nag-i-enjoy naman ang Chinese embassy sa pagpapalitan namin ng posting sa Facebook at social media.
1: Nagiging ulam nila isa't isa at pulutan.
0: Oo. Ano bang, sabi nga namin, well anyway, bago yung ending ng mahabang sentence na ito, ano po ba sa palagay ninyo ang pakay ng China? Nagsimula ito na kanilang ginigipit ang ating mga mangingisda, hindi ba? In that same area. Gaano ka-importante po para sa mga mangingisda natin na sila'y malayang makakapangisda doon?
2: Well, una sa lahat, ma'am, pag pinag-usapan natin yung mangingisda, it covers Bajo de Masinloc and the West Philippine Sea. No? Since the time of President Noynoy Aquino way back in 2011, 2012, before the standoff, ito na yung naging issue natin. Ito din ang naging dahilan kung bakit President Noynoy Aquino decided to file a case at arbitration court. No? Pero ngayon, ang bago dito ay ang Batanes. No? This has never been part of the claim of the People's Republic of China. As a matter of fact, labas ito sa illegal 9-line claim nila. This is something new na ipinufloat lang nila ngayon.
0: Mm.
1: Ngayon, palutang muna.
0: Oo.
1: Tapos ang sabi nga ni Rear Admiral, scholars ang ginagamit.
2: Yes.
1: Ano? At mapapansin natin, Corina, Rear Admiral, hindi ba tahimik pa yung ngayon yung Chinese Foreign Ministry? Ay,
2: yes.
1: Yung Chinese Embassy dito at pati yung mga propagandists nila, hindi pa nila binabanggit yung Batanes. Siguro, tama ba? Tinitingnan muna nila yung reaction ng mga Pilipino at

0: araw-araw ang daming issue.
1: Ang daming away.
0: Kanya-kanyang opinion.
1: Pero teka lang, Tito Ron. Ano nga ba talaga ang punto?
0: What's the point?
2: Ang point ko, Tito Ron, mahaba pa pasensya nyo sa mga tanong ko.
3: Talagang naapektuhan ng mga desisyon na ginagawa sa gobyerno.
2: Teka, ininis siya lang ah.

0: Sa bawat issue may anggulo. At ang balita ay agenda.
1: Panahon na nga ba para limitahan ang oras ng mga bata sa social media? Kailangan na rin ba ng total ban sa video games?
2: Lalo na po itong si CICL alias na ay heavily influenced po ng online content.
0: Bumuhos ang paghihinagpis sa libing ng Ateneo student-athlete na si Rene Paterbonia.

Magandang umaga mga kababayan, live tayo sa Mellow 947 BFM at naka-simulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio.

0: Every day, new stories are being served. The freshest takes. The stories that everyone's talking about. The Daily Dish makes sure you don't miss a thing.
1: Only here on the Billionaire News Channel.
2: Kasama po natin ngayon Rural Rising Philippines co-founder Andy Estrada para pag-usapan po ang mga issue na pang-agrikultura at pang-kalusugan. Welcome to Memo po.
3: Good morning, ma'am.
4: Good morning po, Ma'am Corina, Cyril. Thank you po for having me here sa Memo.
2: Opo. Ano po ang pinaka-matinding problema pagdating po sa food production?
4: Sa food production po, ang farmers are equipped with knowledge and training and funding. Right now po, ang food production is actually doing well. As it always has been. Pero ang problem po talaga is how to get this food to the market, to the tables of the households ng Philippines, ng mga Filipino households. So, marami pong factors ang nakaka-apekto dun sa yung daloy na yon. At lalo-lalo na itong panahon ng bagyo. Ito yung talagang panahon na kailangan ng tulong ng ating mga magsasaka.
2: So, the problem is hindi yung actual production.
4: Yes.
2: Alam ko nga, merong mga farmers na pinaaano na lang po, nabubulok na lang.
4: Oh.
2: Kaya merong mga, yung mga kaklasiko from high school, college, meron kaming chat group. Oh, 500 piso lang, isang sako na ng iba-ibang klaseng
3: gulay.
2: May broccoli pa yan, may cauliflower pa yan. 500 pesos lang. Oh. Biro nyo yun. Hanggang ngayon po ba may ganyan?
4: Yes, nakakapagtaka nga po na taon-taon, lalo na kami po 6 na taon na po namin ginagawa ang pagtulong sa mga magsasaka. Akala po namin parang nung panahon lang ng pandemic, akala po namin yung Rural Rising is andyan lang para sagutin yung temporary problem. Hindi po eh. Buong taon, halos, and especially during this season na tag-ulan, dun po yung talagang so, ang tanong po ng netizens at ng publiko, bakit hindi natatapos? Bakit lagi-lagi na lang? Parang ang dating tuloy, parang hindi na natututo yung ating mga magsasaka.
2: Parang ngayon po yata, ang problema naman, yung presyo ng gasolina.
4: Yes, isa pa po yun. Nakapag-aggravate pa po sa dati ng maraming at malawakang problema sa agrikultura at sa distribution. Lalo pa pong na-aggravate yun nung oil crisis na akala po natin tapos na nung yan, ito na naman.
2: Usually from the north, ano?
4: Usually from the north po. Mm-hmm. Pero ngayon, yung dahil sa bagyo na dumating ang mga magsasaka natin, sa bandang Visayas naman ang tinamaan.
3: Nasaan, ma'am, yung pagkukulang?
4: I think po...
2: Government subsidy.
3: Number one.
4: I'm not gonna talk about it. Well, based on our experience po, talaga, it's the lack of coordination sa lahat po ng stakeholders ng ating agrikultura. Andyan po yung production, andyan po yung merkado, andyan na rin po ang logistics, pero pag hindi po coordinated yung mga sangay na yon, doon po nagkakaroon ng gap, doon po nagkakaroon ng problema.
2: Oh, may logistics pala.
4: Mm-mm.
2: And what do you mean? I mean, between which agencies exactly?
4: Of course, transportation and storage and even the marketing itself, problema po lahat yun. Hindi po lahat ng magsasaka natin are nakakakuha ng ganitong suporta from everyone or from all agencies. Yun po yung nagiging problema natin. We have 10 million farmers all across the nation. And you can imagine po, hindi po lahat yun nagkakaroon ng tulong.
2: That's 50 million people or more. Ang mga pamilya po nila, hindi
4: yes,
2: ba?
4: Yes, tama po.
2: Oo. So ito po ay, teka muna, ano pong mga gulay specifically ang tinamaan?
4: Sa ngayon po, itong bagyo ngayon, or are you talking about generally po?
2: Like in the north.
4: Ano in the ang, north po.
2: Ano yung tinatanim nila doon na napakamahal ngayon kasi nga hindi madala sa Manila?
4: It's a daily thing po, yung presyo. So mahal ngayon, bukas mura, depending po din again sa behavior ng trading or market. Ngayon ang tinamaan, of course, yung broccoli. Two weeks ago, napakamahal po niyan, nasa 150 sa farm gate. Ngayon bumagsak po siya sa 50 because yung parating na bagyo at yung dumating na bagyo. So

0: Repolyo naman, I think naalala niyo po, nasa balita po siya 2 months ago na bumagsak sa 5 piso. Ngayon, nasa 100 na siya. So, yun po yung...
1: Kawawa din ang mga magsasaka.
0: Opo.
1: Parang hindi nila alam kung ano na kikitakin nila.
0: Parang sugal po talaga. Oo. So ngayon, tatanim ako, meron akong pag-asang kumita. Pero pagdating ng 2 at 3 buwan, wala na yon. So everyday struggle po sa kanila.
1: What about middlemen po? Meron pa bang middlemen hanggang ngayon? Kasi pagka nagtatalumpati si Pangulong BBM, parang ang kanyang pakay talaga, mawala na yung mga middlemen, di ba?
0: Ang position po ng Rural Rising on Middlemen, it in itself, it's not an evil thing. Let's not demonize.
1: Feeling ko rin. Kasi nagninegosyo lang naman sila eh.
0: And also po, without them, ang farmer po kasi magtatanim. Pero andun lang po sila sa bukid. Kung maaari po, hindi na po sila mamublema or mag-asikaso nung pag-transport, pagbenta at pag kung ano man ang kahihinat na nun or dulo nung chain na yun. Ang issue lang po siguro is...
1: Baka yung pricing.
0: Hindi po regulated yung activity ng trading. Kahit po, nagpunta po si Pangulong BBM sa Cordillera 2 months ago. And sinabi niya, dapat may floor price ang ating gulay. Huwag babagsak sa ganitong level. Frankly po, ang ganda pong pakinggan nun.
1: Meaning floor price ng magsasaka.
0: Yes.
1: Hindi mo pwedeng sobrang babaratin.
0: Yes, yes. And lahat dapat, ito lang yung level na mabibenta dapat yun. Pero hindi po realistic kasi nung nangyari po yun, and I'm not sure if it's okay to say this, 1 or 2 days, yes, and then after that, bumalik din sa dating ano. So, it's a regulation. It's
1: walang enforcement.
0: Walang enforcement ng sinabi. So,
2: saka monitoring. No? Department of Agriculture siguro ang dapat mauna dyan.
1: Oo nga.
0: But the Department of Agriculture, I'm sure they're doing all they can. And ang yung sa baba, sa ground po talaga.
1: Ah, sa ground? What does that mean? Barangay captains?
0: Yung pong sa trading place mismo po. And in the end, kapag hindi mabenta, the farmer is at the losing end. So talagang...
1: Bibenta nila ng kahit na...
0: Ganun na rin.
1: Nakakainis. Oo, nakakainis yun. I beg to disagree. I think it's the problem really of agriculture. Of the Department of Agriculture. Come on. Kahit na sabihin mong, yung mga maliliit, ayaw sumunod, ba't di mo mapasunod yan? Hindi ba? So, what about the farm-to-market roads? Is there still a problem?
0: Farm-to-market road has improved over the last 10, 20 years. But yung... How I define or personally po yung farm-to-market road is still from the farm itself to the, at least yung highway where the trucks are passing by, problematic po po yun. Our farmers from Benguet or Cordilleras are still struggling dun sa paghahapot in their shoulders at sa kanilang sariling kamay yung paghakot. It's like wala pong masyadong tram lines, walang masyadong daan na maayos. Trucks are not, yung mga roads hindi po possible masyado. So yun pa po, meron pa pong challenges doon.
1: So tapos, yung logistics talaga.
2: Tapos dagok pa yung matinding El Nino na inaasahan ngayong taon. Oh. So paano dapat ito pinaghahandaan, ma'am?
0: Since it's the weather issue, mahirap pong sabihin ano. Kung siguro po, in a perfect world, our farmers have greenhouses, indoor farming, just like what they do in Taiwan. But it's an impossible dream. Napakalawak po ng ating bansa. Hindi po kaya ng gobyerno na ibahay lahat nun. And besides, hindi rin po lahat ng farmer may kakayahan or puhunan para gawin yun. So, it's a reality na parang kung sinwerte ka ngayon, maganda, kung hindi... Sorry,
1: so
0: next
1: it's really,
0: time.
1: Really has to be regulated. I mean, for the farmers, anyway. Yeah. Kasi kakulangan din naman ng gobyerno yan eh. Ba't nila i-regulate yan? Dahil crazy. Sila naman ang nagkukulang. Kumusta naman po ang budget ng Department of Agriculture?
0: I think it's big enough. Ang nakikita ko pong ano ngayon is, siguro po, masasabi ko to dahil involved na po kami sa agri-sector. Nakikita ko po yung effort ng DA to do it. Meron na po silang... extensive marketing development efforts. Hindi nga lang po sapat. Napakadami po ng farmer. Malawak po yung ating bansa para... I don't know. We have been trying to do yung mga efforts na to and yet we still have the same problem. Siguro po yun nga. Ang position po namin is coordinated

0: dapat. There should be well-synced distribution map. Parang ganun.
1: Oo. Well-synced distribution map.
0: Yeah.
1: No? Totoo yun, ano? Ito pong problema nating ito, bumabagsak yan hanggang sa nutrition, no, ng mga bata, ng tao. Masyadong mahal. Paano pa makakainin ng gulay yung anak mo? O kaya karne, etc. Pero, napapansin din po ba ninyo yung kakulangan ng nutrisyon ng kabataan?
0: Oh yes, opo. Ang Rural Rising po, hindi lang po kami tumutulong dun sa mga pag-distribute po ng mga produkto. We also work with different elementary schools dahil po yung mga gulay na minsan hindi nabibenta, dinidistribute po namin sa iba-ibang eskwela. Kita po namin, yung sinasabi po nilang model to for stunted growth, maliliit, I mean, hindi po ako matangkad, pero mas maliliit pa sa akin yung mga bata. And during the feeding, meron na po ngayon ng DepEd ng lunch feeding sa school, konti ang gulay, mas marami po. I mean, siguro, siniisip nila gulay is something ordinary. Mm-hmm. Pero actually, in economic sense, it's mahal eh.
1: Parang baka puro kanin at patatas. Oh. Hindi ba pampabusog?
2: Carbs na lang.
1: Oo. Kailangan talaga well-balanced yung nutrition ng mga bata. So what is the problem? Supply or funding to feed the children?
0: As far as I know, the DOH is launching yung kanilang I think DepEd and DOH are working on programs like this. Pero siguro po, coming from Rural Rising, LGUs must really step up and get their local produce and give to the schools para hindi na kailangang pumunta pa ng bagsakan tapos iikot. LGUs have the power to do this.
2: Para direkta na. Mas mamamahal pa kasi kapag umikot pa yun.
0: Yes.
1: Ang daming pwedeng gawin, ano, pag nahalal ka sa pwesto. Diba? Ano kaya yung problema na hindi magawa? I mean, sumusubok. What, we're on our fourth year under the administration. Ano yung mga nagbago po?
0: The Kadiwa program is very effective. Nakita po namin na parang kasi ang basic problem po ng farmers natin or ng fisheries is really the market, getting these produce to the market. And Kadiwa program has been very good. I think personally po effective siya. And we're trying to replicate yung ganun, kukuha direkta from the farmers, dadalhin sa merkado.
2: At is gobyerno na yung nag-organize ng pamilihan.
0: Oh. Yes, very active, more than the previous administration. Active po ngayon yung Office of the President getting this done.
1: Has there been any change or improvement sa provision for the children sa mga eskwelahan?
0: I'm sure the DepEd is more active din now. And napapag-usapan po ng mga nakakausap namin mga principals or school administrators. Very happy sila na meron talagang specific program now for feeding. But again, hindi kasi siya
1: hindi institutionalized.
0: Opo.
1: Hindi yan yung long-term solution.
0: Kasi when you talk about the health and food security, hindi lang po siya sa production. Nandiyan yung kakayahan ng pamilya na ano, yung edukasyon nila, yung kanilang kita as a family. So it's a whole comprehensive problem that needs comprehensive solution po.
1: Kaya nga, alam mo yung 4Ps, ang alam ko, bago ka mabigyan ng 4, dati ha, nung panahon ni Secretary Dinky Soliman, bago ka mabigyan ng 4Ps, bibigyan ka ng lecture eh. Kailangan mong makinig. You know, how to be a good parent, nutrition of the children, LGBTQIA+ concerns. May ganun sila eh. At yung mga anak mo, kailangan pumapasok sa school yan.
2: Conditional. Kumbaga, kailangan makamit itong mga certain conditions.
1: Yes, for their own good, di ba? Dahil nagkukulang nga yung impormasyon ng mga magulang. So, hindi ko lang alam kung nagagawa pa yan ngayon. Ay, maganda pag-usapan na. Kumusta na ang 4Ps?
2: At kung nagagasta ba ito sa tamang paraan?
1: Oo, baka iba na ibig sabihin ng P's. Yung mga letter P dyan, iba na ang ibig sabihin. Okay, so pagkatapos po natin pag-usapan itong food security, nutrition at agrikultura, eto na, Willard.
2: Nang tanungin natin ang mga viewers kung ano ang magagawa para masiguro ang nutrisyon ng kabataan, ang sabi nila. Sabi ni Rodel Abagon, disiplinahin na kumain lagi ng gulay at prutas. umiwas sa mga junk at processed foods.
1: Mga anak din po ninyo yan. Karen Historilio, educate both the parents and the child on eating the right kinds of food to achieve optimum health. Kung ako yung teacher, anong baon nyo ngayon?
2: Oh.
1: Dapat may ganon. Ano?
2: Bukod sa pagbabantay kung may dalang cellphone.
1: Naku, ayan na naman tayo sa cellphone na yan.
2: Sabi naman ni Ryan Solomon, iboto ang mga tamang leaders yung may agenda at long-term na programa para sa mga bata.
1: Totoo. Zantua Mary Grace Uy, magsisimula sa magulang ang pagdisiplina sa pagbibigay ng tamang pagkain.
2: Sabi naman ni Hermie Manlegro, tanggalin ang korupsyon at hindi lang proper nutrition ang matatanggap nila, kundi baka pati libreng pag-aaral at libreng healthcare at pati bayan pa natin ay uunlad at masiguro ang future nila.
1: Ay nako, pwede pangarap tayong mangarap. Libre lang po ang mangarap, pero sana mapondohan po yung ating mga pangarap. Maraming salamat po sa inyong oras, Rural Rising co-founder Andy Estrada. Thank you po.
0: Thank you so much.
2: Manatiling nakatutok, magbabalik ang memo.

0: Patuloy ang laban ng Pilipinas kontra sa fake news na ipinapakalat mula China patungkol sa West Philippine Sea.
1: At kasunod nito ng pag-angkin ng Beijing sa Batanes. Talaga ba? Bilang bahagi daw ng Taiwan kung kaya't formal na parte din daw ito ng mainland.
0: Sinasabing critical ang Batanes dahil dito rin nakabase malapit ang mga anti-ship missile systems ng Estados Unidos kontra sa mga maritime threats. Pero nang tanungin natin ang mga taong bayan kung kailangan ba natin ang Amerika kontra China sa usapin ng West Philippine Sea, ang sabi nila, sabi ni Julius Guetan, nope. Pwede namang tayo makipagkaisa sa Southeast Asian nations eh. Common lang din ang motivation natin to protect and safeguard each sovereignty.
1: Sabi ni Chard Carino, meron tayong MDT sa USA. What's that?
0: Mutual Defense
1: Treaty. Ah, okay. Yeah. There are grounds on this treaty to be invoked.
0: Sabi ni Mars Amarilento, there was a reason why Duterte wanted the US-Philippines MDT revoked. The revocation was obviously for the benefit of one nation.
1: Mm-hmm. Peter Mirasol, US and China have mutual understanding already. The US is acknowledging that Taiwan is part of China. What? Totoo ba yan?
0: Hindi.
1: Opinion lang yata niya yun.
0: Sabi naman ni Jose Emilio Lagdameo Penson, permission is not necessary but close coordination with partners is important.
1: Okay, so para himayin po natin ang usaping ito, ano po, medyo malalim eh, at technical. At alamin kung ano ang implikasyon nito sa ating pambansang seguridad sa West Philippine Sea. Makakasama natin ngayon Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela. Hello, sir. Magandang araw po.
2: Hello po, Ma'am Corina, Sir Willard. Magandang umaga
0: morning,
2: po
0: sa welcome back, sir.
1: Are you worried?
2: Well, I'm not worried, ma'am. No? Ilang beses ko nang sinabi ito sa mga interviews ko na nakaraang araw. Ang Chinese government, they always try to use the scholars first. No? And then, gaya na sinabi ko, there's no freedom of speech sa China. So for the argument na these are scholars, they are free thinkers. So walang kinalaman ng gobyerno ng China sa sinasabi nila. That's actually false. Because lahat ng lumalabas sa China, mula scholars, and then i-amplify ng state media, kung hindi natin yan sasagutin agad, magiging policy na yan ng China. That will only be the time that the Minister of Foreign Affairs or the national government itself of the Chinese Communist Party will say na this is the new narrative. That's why as early as the academic level, we need to respond back.
1: Their online is regulated, di ba?
2: Yes.
1: Meron pa sila, paano sila naging scholar kung wala silang online? I mean, hindi kumpleto ang mga opinion, hindi kumpletong impormasyon na dumarating sa kanila for their consumption.
2: Yes, definitely, Ma'am Corina. No? Yan ang dahilan kung bakit sinasabi ko na kapag, for those people who argue, na huwag na natin palakihin to, maliit na bagay lang kasi mga scholars ang mga nagsabi. There's no such thing as that in China. Mm. Of course, anything that comes out in the media, these are all sanctioned by the government itself.
1: Ayun. Banned na po ba kayo sa China?
2: Hindi pa ako na PNG, ma'am. Eh. Hindi pa ako na level na sabing persona non grata. Meron lang diplomatic protest sa akin noong January against me na pinapapalitan ako, pinatatanggal ako spokesperson. But other than that, mukhang nag-i-enjoy naman ang Chinese embassy sa pagpapalitan namin ng posting sa Facebook at social media.
0: Nagiging ulam nila isa't isa at pulutan.
1: Oo. Ano bang, sabi nga namin, well anyway, bago yung ending ng mahabang sentence na ito, ano po ba sa palagay ninyo ang pakay ng China? Nagsimula ito na kanilang ginigipit ang ating mga mangingisda, hindi ba? In that same area. Gaano ka-importante po para sa mga mangingisda natin na sila'y malayang makakapangisda doon?
2: Well, una sa lahat, ma'am, pag pinag-usapan natin mangingisda, it covers Bajo de Masinloc and the West Philippine Sea. No? Since the time of President Noynoy Aquino way back in 2011, 2012, before the standoff, ito na yung naging issue natin. Ito din ang naging dahilan kung bakit President Noynoy Aquino decided to file a case at arbitration court. No? Pero ngayon, ang bago dito ay ang Batanes. No? This has never been part of the claim of the People's Republic of China. As a matter of fact, labas ito sa illegal 9-line claim nila. This is something new na ipinufloat lang nila ngayon.
1: Mm.
0: Ngayon, palutang muna.
1: Oo.
0: Tapos ang sabi nga ni Rear Admiral, scholars ang ginagamit.
2: Yes.
0: Ano? At mapapansin natin, Corina, Rear Admiral, hindi ba tahimik pa yung ngayon yung Chinese Foreign Ministry? ay yung Chinese embassy dito at pati yung mga propagandists nila, hindi pa nila binabanggit yung Batanes. Siguro tama ba, tinitingnan muna nila yung reaction ng mga Pilipino at maging na international community.
2: Yes, this is their trial balloon. Kung hindi pa puputukin tong trial balloon na to, eventually it will fly higher, no? To the level of the state ministries, no? Mm-hmm. Pero kung ngayon pa lang we're going to puff the balloon, this is a trial balloon, eh. So, tapos na agad yung narrative.
1: Ganun po, pero hindi ba ang kanilang reputasyon from historical behavior is that pinaninindigan nila kahit na napatunayan ng mali. Or if an international body decides in favor of the Philippines, they don't honor it.

0: fast and verified. One mission, keeping you connected to the world. BNC International Correspondents.
1: Hey, I'm Amazon Thornhill.
2: Steve Angels, the movie guy.
3: I'm Cheryl Pickshaw.
4: Rowena Papasin.
5: Dikmila Nueva.
6: I'm Kevin Manalo.
7: Camila Iman.
8: Penny Espinosa. Billionaire News Channel.
0: BNC International Correspondent is everywhere.
9: Powerful stories, fresh perspectives, and deeper conversations. We continue to learn the winning strategies and champion mindset of winners, movers, and shakers. I'm Charles Tew. Catch the all-new season of Beyond the Game, only on Billionaire News Channel.
10: Araw-araw, ang daming issue.
11: Ang daming away.
10: Kanya-kanyang opinion.
11: Pero, teka lang, Tito Ron. Ano nga ba talaga ang punto?
10: What's the point?
11: Ang point ko, Tito Ron, mahaba pa pasensya nyo sa mga tanong ko.
12: Talagang naapektuhan ng mga desisyon na ginagawa sa gobyerno.
11: Teka, ininis siya lang, ha?
13: Sa bawat issue may anggulo at ang balita ay agenda.
14: Panahon na nga ba para limitahan ang oras ng mga bata sa social media? Kailangan na rin ba ng total ban sa video games?
15: Lalo na po itong si CICL alias na ay heavily influenced po ng online content.
13: Bumuhos ang paghihinagpis sa libing ng Ateneo student-athlete na si Rene Paterbonia.

0: Araw-araw, ang daming issue.
1: Ang daming away.
0: Kanya-kanyang opinion.
1: Pero, teka lang, Tito Ron. Ano nga ba talaga ang punto?
0: What's the point?
2: Ang point ko, Tito Ron, mahaba pa pasensya nyo sa mga tanong ko.
3: Talagang naapektuhan ng mga desisyon na ginagawa sa gobyerno.
2: Teka, ininis niya lang ha.

0: Taiwan daw is connected to Batanes through continental shelf, kaya part. So, di ba, parang napag-isip ako. So, if they try to invade Taiwan, which they've already been mentioning, no, that because they consider Taiwan as a renegade province, so to speak, eh, di ibig sabihin, what will stop them from actually going to Batanes?
1: Eh, yan nga ang pangamba natin. No?
2: Pero pag tinanong niyo po lahat ng mga taga-Batanes, Pilipino sila.
0: O, mga Ibatans. Opo, wala.
2: No question
0: Filipinos.
2: About yes. It. Justice, nung nag-research po kayo, gumamit po ba kayo ng mga, kasi sinasabi ng China, meron silang historical right. So kayo po, nung nag, when you went to arbitration, gumamit po ba kayo ng mga historical maps din showing na ang Pilipinas, bago pa dumating dito si Magellan, amin na yung West Philippine Sea.
1: Yes. Yung kahalagaan ng mapa is tangential. Kasi ang UNCLOS ay nung nagkayarian sa UNCLOS.
0: Yes.
1: Ang historic rights na tinatawag na nung panahon pa noon, panahon pa ni Genghis Khan,
0: yes,
1: panahon ng Roman Empire, panahon ng mga Mongols, yan ay baliwala na sapagkat ang UNCLOS ay nagbigay ng, yun nga, sabi mo, 200 nautical miles. Yun ang kabuuhan ng mga rights ng isang country. Kaya wala na yung historical rights. Kaya yung
0: that was struck down.
1: That was struck down. Kaya ang mapa, yeah, walang mapa na ginamit sa UNCLOS. So we did not win the case because of the so-called old maps of, yes, China. Kasi ang sabi nga, ang patakaran ng UNCLOS, you measure 200 nautical miles, that is the extent of your
0: EEZ.
1: Ang China malayo, parang 500 o 600 nautical miles.
0: Siguro, para maintindihan din natin mga tagapakinig, no? Mayroong diferensya kasi po yung sovereignty and sovereign rights. Yung sovereignty is you're limited into your territorial sea, yung from the baseline 12 nautical miles, na pinapayagan mo yung right of innocent passage. Pero yung EEZ, di ba po, Justice, eto yung 200 nautical miles, you have sovereign rights, you can explore, exploit, let's say, kung may oil and gas, no? And yan isa sa mga tatanungin ko sa iyo mamaya, no? May iba yung mga karapatan mo dito, iba yung mga karapatan dito. At ang sinabi ng korte, ay ng rather ng tribunal, is that we have sovereign rights, di ba?
1: Yes, meron tayong sovereign rights as against sovereignty.
0: Correct.
1: Katulad nito, sa Manila, sovereignty ang right natin dito. Walang makipaalam sa atin. Ngayon, pag 12 nautical miles from the
0: baseline,
1: merong territorial sea. Pwedeng may ano. Ang 200 nautical miles, yun ang economic zone natin. Tayo lang ang pwedeng mangisda doon. Pero may mga konting na kung pwede tayong mag-share ng isda kung maraming isda natin.
0: Yes, which happened before.
1: Pero ang sa petroleum rights sa atin talaga.
0: Uh-oh.
1: Yun ang ibig sabihin nun.
2: Yan yung sinasabi nung isang global trade something na parang tinwist daw natin yung dun sa arbitration na yung territorial sovereignty minix daw dun sa maritime rights.
0: Right.
2: But yung maritime rights, malinaw po yun dun sa arbitration po.
1: Malinaw sapagkat ang arbitral award, I think more than 521 pages. Napakahaba.
0: Yes.
1: Scholarly made by five arbitrators. So kung basahin mo ng maigi, ang iba ang territorial rights. Ang sinabi lang sa atin ng award, ang interpretasyon ng mga maritime rights, wala silang sinabi on sovereignty.
0: Now, partner, since na-mention na rin natin yung sinabi mo nga na exploitation of mineral resources or natural resources underneath, within the EEZ, no, the Exclusive Economic Zone, matanong ko lang kasi pwede ba na magkaroon ng joint exploration agreement between the Philippines and China without necessarily waiving our rights that we got under the arbitral award at without in any way making inutile the effects of the arbitral award, pwede, and without weakening it, pwede ba yon? Pag magkita tayo, let's tignan natin kung anong nasa loob, but as long as it does not violate the Constitution. And pwede bang mangyari yun?
2: Dagdagan ko lang po yun kasi sinabi po ni Justice Carpio na kung gawin daw po natin yan, suicide daw po yan.
0: Pwede, oh, sa inyo

0: pananaw. Kasi
1: well, ang importante diyan ay walang ang gagawin natin ay hindi labag sa konstitusyon.
0: Okay.
1: So ang sinasabi ng konstitusyon na pwedeng may mga patakaran diyan na pwedeng mga foreigners pero ang sovereignty natin ay buo.
0: Hmm.
1: Hindi depende yan sa magiging arrangement.
0: Mm-hmm.
2: Parang ang naalala ko po, Justice, is kapag pumayag tayo na joint exploration, parang gini-give up na po natin yung rights sa kanila. Kaya ang proposal po ni Justice Carpio is na ang gawin daw po ay cooperation, pero hindi joint exploration. Parang ganun po ba? Meron ba tayong gini-give up?
1: Ang importante dyan ay makita natin ng buong...
0: Kung ano yung agreement.
1: Kung ano yung agreement. Kasi kung sabihin mo lang na i-describe it in one word, hindi mo malalaman. Pero ang constitution natin ay stricto.
0: Mm.
1: Na pwedeng may mga foreign basta magtingin-tingin lang in very loose language.
0: Saka nakita natin that in other countries nangyari yan, nagkaroon ng joint exploration agreement. Yeah, we can cite a plethora of examples even among in Asia alone, no? So pwede ang the reason na tinatanong ko yung partner kasi naman on the practical side, kaya nga sinasabi ko without violating the constitution, without giving away our rights or waiving our rights under the arbitral award, which is a very important legal victory for the Philippines, and not only for the Philippines, but for the whole world, no? To make sure that we follow the rule of law as far as the maritime is concerned. Is sayang naman kung maraming makikitang, let's say, sources of energy, oil and gas, na kailangan natin. Malapit na matapos ang malampaya, di ba? Sayang naman kung hindi natin makita at the people can benefit from it. Yun lang naman ang tinitingnan ko on the practical side without sacrificing our
2: That's
0: rights.
2: That's so true. Malaki yung economic value of that area. Umaabot yata ng more than 1 trillion po yung value economically
1: yun ang estimate. No? Yun ang estimate na malaki na yan. Pero how to go about it is to have the specifics on the table. Kasi kung wala yan, mahirap magtanto kung yan ay base sa konstitusyon o hindi.
2: Justice, when you were fighting it out sa arbitration, ano po yung evidence na nakita po ng tribunal na pinakamalakas that convinced them that ang Pilipinas ang may rights talaga dito sa West Philippine Sea?
1: Napakarami yung tinatawag na findings of fact na nakuha natin.
0: Mm-hmm.
1: For example, ang Mischief Reef ay nasa 200 miles na yan. Sakop ng economic zone natin. May isang finding doon na maling-mali ang China na they cause environmental degradation by building whatever they have there now. So, yun nga ang sinusulong ko noon pa na dapat ay may bago tayong kaso. A second suit to follow up because ang kaso na dinulog natin is just about interpretation. Bakit? Sapagkat noong time ni President Aquino, hindi tayo sigurado.
0: Correct.
1: I'll give you a good example. Nagkumuha tayo ng mga dalubhasa. Ang isa doon ay taga Yale Law School, si Michael Risman. Ang sinabi ni Michael Risman, tinanong namin, no? I'm paraphrasing, tinanong namin, ano ba sir ang chances natin dito. But it's in writing. Ah. The advice is in writing. Ang sabi niya, 50-50. Maaring itapon ng tribunal ang kaso nyo. Bakit? Sapagkat napakalaki ng kalaban nyo. They can come up with any number of reasons and say mga technical na rason na bakit walang kaso. So 50-50 ang chances natin. Pero sabi ni Michael Risman, but kung manalo kayo sa jurisdiction, your chances will increase to 80%.
0: I see.
1: And then ang nangyari, nanalo tayo 100% almost, no? Ngayon, ang tanong ko at kayo ay mga abogado, bakit walang follow-up na kaso? Sapagkat ang pagdudulog ng kaso ay nasa poder ng presidente ng Pilipinas as the chief architect of foreign policy. Kaya nung nangyari, nung nanalo tayo 2016, bagong presidente na, iba ang pananaw niya. Kaya naman ang tanong ko ngayon, bakit naman

0: currently staying at Bago Bantay Elementary School. Joining us live from the evacuation center is Micah Razon. Micah, how's the situation there?
1: Mai, we are here at Bago Bantay Elementary School. Just updated now, where 46 families are currently taking their temporary shelter after a fire broke out their residence beneath the Kulyat Bridge last Saturday. We were able to interview a resident who identified herself as the person believed to have accidentally started the fire. She recounted what happened during the incident.
2: Galing po ako ng pagtitinda ng sampagita sa simbahan, umuwi po ako. Ako po ay nagluto ng sinaing tsaka ulam. Nagprito po ako ng pritong tilapia. Super kalala po ang gamit namin. Ngayon po yung pagprito ko, yung apoy niya umano sa may kawali. Yung umano yung apoy niya sa kawali. Pero malit lang po yun, nataranta ako. Nagtulog yung mga kasama ko. Tapos yun na, nagsisigaw ako. Yun, may kapitbahay namin, apat silang lalaki, tatlong lalaki, isang babae pumasok sa loob ng bahay. Pinagtatapunan nila ng tubig. Hindi rin namatay, hindi ko alam ano nangyari. Natakot na rin ako, nanginig na rin ako sa takot.
1: Meanwhile, the Quezon City LGU's Social Services Development Department assured evacuees that they will continue to provide their essential needs.
3: Ongoing po kami nagpapakain, yung 3 times a day na pagkain, yung lunch, yung breakfast, lunch, dinner. Continue po kami nagpo-provide noon sa mga nasunugan dito. At the same time, nagbigay na po kami ng mga starter kit, yung panimula, yung mga gagamitin nila sa pagkain, yung mga kutsara, tinidor, mga plato, ganyan. Tapos mayroon din po kaming hygiene kit na binigay na, yung mga mats and blanket po.
1: Meanwhile, displaced residents are welcome to stay at the evacuation center for as long as they do not have home to return to. According to Gatdula, they may also use the Quezon City LGU's financial assistance to help them start over. Back to you, Mai.
0: Micah, kailan inaasahan na bubuksan muli ang tulay at may balak ba na ilipat muna sa temporary housing ang mga pamilyang nasunugan?
1: May kanina, under assessment pa ng DPWH yung tulay. Pero according to them, malala daw yung lagay ng tulay. Kasi kung makikita mo personally, maraming crack yung tulay at medyo bahagyang umakyat yung ibang bahagi ng road. Hindi sila nagpantay doon sa kalsada. So wala pa silang sinabi kung kailan marerepair yung tulay. Kaya hindi pa sigurado kung kailan din mabubuksan yung bahagi ng Congressional Road. Regarding naman kung saan ililipat yung mga nasunugan, yung mga biktima ng sunog, sabi ng LGU, nakikipag-ugnayan pa sila sa housing kung saan sila pwedeng ma-relocate. Mai?
0: Maraming salamat, Micah Razon, joining us live from Quezon City. That's the latest this hour. I'm Mai Rodriguez. The next news feed comes your way at 5 p.m. Good afternoon.

0: Araw-araw, ang daming issue.
1: Ang daming away.
0: Kanya-kanyang opinion.
1: Pero, teka lang, Tito Ron. Ano nga ba talaga ang punto?
0: What's the point?
2: Ang point ko, Tito Ron, mahaba pa pasensya nyo sa mga tanong ko.
3: Talagang naapektuhan ng mga desisyon na ginagawa sa gobyerno.
2: Teka, ininis siya lang, ha?

0: araw-araw ang daming issue.
1: Ang daming away.
0: Kanya-kanyang opinion.
1: Pero teka lang, Tito Ron. Ano nga ba talaga ang punto?
0: What's the point?
2: Ang point ko, Tito Ron, mahaba pa pasensya nyo sa mga tanong ko.
3: Talagang naapektuhan ng mga desisyon na ginagawa sa gobyerno.
2: Teka, ininis siya lang ah.

0: ang isinaalang-alang po ng Pangulo ay ang kanyang kalusugan.
1: I'm looking forward to BRICS uniting the Department of Health kasi dapat mahinto no, yung grupo-grupo sa loob.
2: May nalagas na naman sa gabinete ni PBBM. Si Health Secretary Ted Herbosa nagbitiw na sa pwesto sa gitna yan ng tambak na reklamo mula mismo sa kanyang mga empleyado.
3: Kung may umalis, may bumabalik. Sa kabila ng flood control scandal, may bagong role. Si dating Budget Secretary Amena Pangandaman, wala naman daw mali rito ayon sa palasyo.
2: Sa Senado, nasa second week na tayo ng impeachment trial ng pangalawang pangulo. No show ulit ang bise pero ang prosecution tuloy sa paglalatag ng mga testigo. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb, live mula rito sa Senado.
3: Ako naman si Willard Cheng.
2: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Health reasons daw matapos ang sangkatutak na kontrobersya, DOH Secretary Ted Herbosa nag-resign. NBI Regional Director Jeremy Lotok humarap sa impeachment trial ni VP Sara. Ang highlights ng Day 4 ng paglilitis alamin. Matapos ang halos isang buwang investigasyon, resigned Ateneo coach Tab Baldwin at labing isang iba pa pinakakasuhan na ng NBI Homicide Division. Registered owner ng SUV na sangkot sa fatal hit and run sa Ortigas Avenue. Ina ng sospek, may-ari umano ng electronic appliances company. Savior ng ABS-CBN, ultra-bilyonaryo Manuel V. Pangilinan at Ramon ang may surprise meet-up. Halos 30 patay sa sunog sa bar sa Thailand. Naturang establisimiento, wala raw fire exit. At MCU star Scarlett Johansson, iniintrigang gaganap bilang si Poison Ivy sa The Batman Part 2.

0: Herbosa out, Puhalte in. Nagbitiw na si Health Secretary Ted Herbosa dahil umano sa health reasons. Nag-resign ng kalihim sa gitna ng kritisismo mula sa iba't ibang grupo at reklamo sa Office of the Ombudsman. Narito ang agenda report ni Pierre Pastor.
1: Nag-resign na si Secretary Ted Herbosa bilang kalihim ng Department of Health. Sa kanyang pahayag na naka-address sa Execom, Mancom at mga direktor ng DOH, sinabi niyang dahil ito sa kanyang knee replacement surgery noong nakaraang linggo. Na-realize daw niyang kailangan ng alagaan ang sarili. Aabutin daw

0: kasi ng 4 na buwan ang kanyang rehabilitation at unfair umano na mawawala siya sa ahensya ng ganoong katagal. Pinagmalaki naman ni Herbosa ang kanyang mga natutukang proyekto gaya ng Bukas Centers, Purok Kalusugan, Yakap at iba pa. Sana raw ay pagpatuloy ng mga naiwan at bagong papasok na DOH leaders ang kanyang mga nasimulan. Nanghingi rin ang paumanhin si Herbosa kung siya man daw ay nagkulang dahil siya ay tao lang. Bago tuluyang nag-resign si Herbosa, matatanda ang inulan siya ng batikos dahil sa ilang anomalya umano sa DOH. Kabilang dito ang sinasabing irregularidad sa procurement ng Mobile Primary Care Facilities o MPCF kung saan nagsampa ng kaso ang ilang DOH employees sa Office of the Ombudsman dahil sa pinaghihinalaang paglabag sa procurement at anti-graft law. Mahigit 11 billion pesos na halaga raw ng mga gamot, bakuna at iba pang medical supplies ang nag-expire at nasayang lang dahil sa mga kakulangan sa procurement planning, distribution at inventory management. Questionable rin daw ang health promotion program ng DOH sa isang radio station na ginastosan ng higit 90 million pesos. Sangkot sa nasabing proyekto, si then ASEC and now USEC Albert Domingo at Health Promotion Bureau Director Tina Marasigan. Maging ang mga out-of-the-country travels ni Herbosa ay naging controversial din. Siya raw ang may pinakamaraming travels abroad na SOH. At itong huli ay binatikos ang kanyang bagaman opisyal pero napahaba at may first-class plane accommodation ng kanyang mga tauhan papunta sa Geneva, Switzerland. Kamakailan kinwestiyon din ni House Deputy Speaker at former Health Secretary Janet Garin ang donasyon ng DOH sa World Health Organization. Nagkakahalaga ito ng $10 million o 620 million pesos, mas malaki kesa sa donasyon ng Singapore na $100,000. Pinuri naman ni Garin ang kapalit ni Herbosa bilang kalihim.
1: I congratulate Dr. Briggs Puhalte. Nakatrabaho po siya ng matagal. When the Philippine Orthopedic Center was being privatized, at nakita nga namin na defective yung kontratang yun, siya yung isa sa pinakamalakas at masigasig na boses na talagang tinayuan niya na no to privatization of specialized centers. I'm looking forward to BRICS uniting the Department of Health kasi dapat mahinto no yung grupo-grupo sa loob.
0: Si Dr. Jose Britanio BRICS Puhalte ay isang orthopedic surgeon at naging medical center chief ng Philippine Orthopedic Center simula 2014. 1991 pa siyang bahagi ng health department at meron na siyang 3 dekadang experience sa public health care. Nagtapos si Puhalte sa UP College of Medicine at may master's degree on hospital administration mula sa Ateneo Graduate School of Business. Naging presidente rin siya ng ASEAN Orthopedic Association. Naging inspirasyon niya ang kanyang ama na si Dr. Jose M. Puhalte na naging direktor din ng Nooy National Orthopedic Hospital. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.
2: Nagsalita na ang Malacanang kasunod ng resignation ni Health Secretary Ted Herbosa, giit ni Palace Press Officer Jose Claire Castro. Hindi pagkakasangkot sa kontrobersya ang dahilan kung bakit tinanggap ni PBBM ang pagbibitiw ng kalihim.
3: Nag-resign po siya dahil po sa kanyang kalusugan. Ang isa na alang-alang po ng Pangulo ay ang kanyang kalusugan.
4: Ipinagtanggol ng Malacanang ang appointment ni former Budget Secretary Amina Pangandaman sa isang government-owned bank. Tiwala pa rin daw ang Pangulo sa kakayahan ng dating kalihim kahit ito'y nadawit sa flood control scandal. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes.
5: Walang nakikitang masama ang Malacanang sa muling pagbabalik ni former Budget Secretary Amina Pangandaman. Nitong nakaraang linggo, inanunsyo ng una at nag-iisang Islamic Bank ng Pilipinas na si Pangandaman na ang bagong CEO at chairman nito. Ang Al Amana Islamic Investment Bank of the Philippines ay isang government-owned and controlled corporation na na-acquire ng Development Bank of the Philippines noong 2008. Ito ay binuo sa pamamagitan ng isang presidential decree na pinirmahan pa noong 1973 ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos.
3: Mula naman po sigurong masama kung i-appoint po niya ang isang taong sa tingin niya ay makakapagtrabaho na maayos.
5: Ang appointment ni Pangandaman ang pangalawang pagbabago sa gabinete ni PBBM pagkatapos ng appointment ni Cabinet Secretary Benher Abalos. Nang matanong ang Malacanang kung concerned ba ito sa kritisismong matatanggap ng presidente sa pagbabalik ng mga opisyal na dating nadawit sa

0: Well, control scandal, bukas naman daw ang Malacanang sa investigasyon.
1: Iba naman po ang usapin po kasi ng patungkol sa anomalya sa flood control projects.
0: Hindi nasagot ng Malacanang kung naimbestigahan na ba si Pangandaman. Isang taon matapos pumutok ang flood control scandal, hindi daw naman kasi responsibilidad ng Pangulo ang mag-imbestiga. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
2: Iniharap na ng prosecution ang ikalawa nitong testigo sa pagpapatuloy ng impeachment trial ng pangalawang pangulo. Hinihimay pa rin ang video ng pagbabanta umano ni VP Sara laban sa first couple at kay Congressman Martin Romualdez. Narito ang agenda report ni Hannah Tia live mula rito sa Senado. Hannah.
3: Seryoso at totoo o serious and actual para sa bagong testigo sa trial ang umano'y banta ni VP Sara. Yan ay laban kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza at dating House Speaker Martin Romualdez. Si Attorney Jeremy Lotok ang witness number 2 na ipinresenta ng House Prosecution Team sa day 4 ng trial ni VP Sara. Bago naging Regional Director ng NBI, siya ang head ng Cybercrime Division ng ahensya na nag-imbestiga sa kontrobersyal na press conference ni VP Sara kung saan nagbanta umano siya laban sa first couple at kay dating Speaker Romualdez.
4: What was your impression?
5: Yes, Your Honor. To me, as the chief investigator at that time, the utterances made by the Vice President was serious. And the threat was real and actual, sir.
6: Witness, if I may intercede, counsel, is this contained in your investigation report?
5: Yes, sir.
3: Paghihimay ni Lotok, kinonsidera nila ang konteksto sa pagbabanta umano ng bise sa November 2024 press con at ang utterances din ni VP Sara bago pa ito. Apat na factors ang umano'y pinagbasihan nila: ang delivery o manner ng bise, literal na kahulugan ng mga pahayag niya, ang paraan ng utos niya sa umano'y assassin at ang relasyon ni VP Sara sa mga kampong binantaan kasama ang Pangulo. Sa pagsusuri nila sa press con, mistulang galit na galit daw ang bise.
4: What made you say na yung vice presidente was both furious and fumingly mad?
5: Well, nakita ho namin dun sa video nung niran ho namin, Your Honor, if I'm not mistaken, I think more or less 8 beses ho siyang galit na galit at nagmumura at minumura yung presidente, si First Lady, and then si former Speaker of the House, sir.
3: Ipinresenta rin ng House Prosecution ang pagmumura ni VP Sara na sa pagtatala ng BNC ay hindi bababa sa 7 beses, laban man yan sa Pangulo o sa iba pang individual kabilang ang mga taga-kamera. Matatandaan, Pinky, ang press con ay nangyari noong 2024 nang makontempt ng kamera si OVP Chief of Staff Zulaika Lopez at bunsod yan ng attempt para ilipat siya sa Mandaluyong Correctional Institution mula sa House of Representatives. Yan ay nang nag-iimbestiga ang House sa confidential funds ng OVP.
7: He did not know what he was talking about. That's so incompetent. Or he was lying through his teeth to get the votes of people. Ninyong lahat, Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin niyo na yung ng show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami. Martin. Nangangampanya tayo. Nakasakay tayo sa aeroplano. Magkatabi tayo. Nagre-reklamo ka, walang pera.
3: para kay Lotok, nagbato raw ng hindi magagandang salita ang bise na maging toxic umano ang relationship nila ni PBBM.

0: Sa panig naman ng defense, kinwestiyon ni Senator Judge Bam Aquino kung bakit tila wala raw denial o pagtanggi mula sa kampo ni VP Sara ang umano'y pakikipagkontrata sa isang assassin. Itinanggi ito ni Attorney Mark Binluan ng defense team dahil bahagi raw ito ng kanilang sagot sa impeachment complaint, pero para kay Aquino, blanket denial ito. Minintay ni Binluan na itinanggi o tinatanggi nila ang akusasyon at kalaunay binalikan ni Aquino ang impeachment trial records. Pinky, dumating si OVP Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez dito sa Senado kanina, pero hindi siya nagpa-unlock ng panayam sa atin. Isa kasi siya doon sa mga nakatakdang tumestigo sa trial ngayong Linggo, pero hindi pa niya kinukumpirma kung siya ay sisipot sa trial within the week. At sa panig naman ng Senate Minority kanina, nasa humigit kumulang isang oras na nawala sa trial itong si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, at kalauna naman ay bumalik din siya doon sa paglilitis. Yung mga kapwa minority senator naman niya na sina Robin Padilla, Mark at Camille Villar at Senator Amy Marcos ay napansin ding panandali ang umaalis kanina doon sa trial. Ongoing pa rin yung day 4 ng trial ngayon. Pinky.
1: Hana, doon naman sa sinasabing freedom of expression, na-discuss yan kanina. Ano yung naging reaction dito ng NBI?
0: Pinky, iginiit ni Lotok ng NBI na hindi raw saklaw ng freedom of expression yung mga naging pahayag nga ni VP Sara doon sa kanyang controversial na online presser noong 2024. At base raw kasi sa kanilang investigasyon, hindi nila maituturing na sakop ito ng freedom of speech or expression yung hayagang pagbanggit ng ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa na meron daw kinausap na tao para patayin nga yung first couple at si dating Speaker Romualdez. At sabi pa ni Lotto, kung papayagan daw itong maituring na bahagi ng freedom of speech, pwede raw maging normal yung mga pagbibigay ng kahalintulad ng mga banta laban sa mga sinumang opisyal ng pamahalaan. At magdudulot daw ito ng kaguluhan or pagkasira ng kaayusan sa bansa kung hindi ito papanagutin. Balik sa iyo, Pinky.
1: Hana, may desisyon na ba tungkol doon sa imbitasyon o pagpunta dapat o sana ayon sa prosecution kay NBI Director Matibag?
0: Sa ating huling monitoring, yan yung kauna-unahang isinalang doon sa naging pagdaloy nung trial kanina. Yan yung pag-uusapan pa sa ngayon dahil supposedly dapat bahagi siya ng witnesses ngayong Linggo. Pero aantabayan na natin kung ano yung magiging final decision ng Senate Impeachment Court patungkol dyan. Pinky.
1: Dahil hanggang sa mga oras na ito ay nagpapatuloy pa rin ang hearing dyan. Maraming salamat sa Johanna T. Nag-uulat ng live mula sa Senado. Sinisikap daw ng House Prosecution Team na mapabilis ang paglilitis kay VP Sara. Sa usapin naman ng voting threshold para sa conviction, dapat na raw talaga itong maresolba. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante, live mula rin dito sa Senado. Isaiah.
2: Yes, Pinky, ka-apat na araw na nga ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Subalit malayo-layo pa ito doon sa 92 trial dates na inilaan dito ng impeachment court. Pero para sa prosecution, Pinky, masaya sila sa kasalukuyang lagay ng impeachment trial dahil para sa kanila naaabot daw nila yung mga targets o goal nila per day. Subalit sa impeachment court, Pinky, mainit pa rin ang usapan kaugnay sa grave threats.
3: Siguro baka itong part na to, itong Article 4, baka posibleng mas maikli siya kaysa dun sa inaasahan. Kasi yari talaga dito sa threats. Yaring-yari sila dito.
4: Para kay La Union Representative Paulo Ortega, na isa sa mga nag-endorso ng impeachment laban kay VP Sara, grave threats ang pinakamabigat na aligasyon laban sa bise.
5: Ayaw natin marinig yung pagbabanta, maski na lang sa ating mga anak. Kung ayaw niyong marinig yun, the more na ayon nyo dapat marinig sa mga halal na opisyal.
4: Sa ikaapat na araw at ikalawang linggo ng paglilitis, tila hindi mainit ang ulo ni Attorney Lorna Capuna na isa sa mga private prosecutor.
6: How is your feeling today, pang-apat na attorney?
4: Yan. Pero iginigiit naman na ni House Prosecutor at San Juan Representative Bel Zamora na kailangan ng maresolba ang issue sa threshold. kahit pa sinabi na ni Presiding Judge Senator Chis Escudero na 16 ang numbers for conviction.
7: Yes, I believe someone will bring it up to Supreme Court, so hintayin na lang lahat din. 16 is not mentioned anywhere in the Constitution. There is, what we have is just 2/3 of all members of the Senate. So the fact that 2/3 was used means that it is moot.
4: Pero ayon sa prosekusyon, hindi silang mag-aakyat nito sa Korte Suprema dahil malaya ang sino mang individual na mag-question nito.
2: Pinky, base nga sa prosekusyon, no, gagawin nila ang lahat ng kanilang mga kaya para mapabilis ang impeachment trial. Kasi kung titingnan, Pinky, yung pre-trial order, para pa lang sa grave threat, 10 ang inaasahang witnesses na hihaharap nila para yan sa 11 trial dates. Ayon sa prosekusyon, Pinky, kada araw raw o kada may trial daw ay nagkakaroon sila ng tinatawag na assessment upang makita nila kung kinakailangan pang iharap ang ilan pang mga testigo na hindi pa nila na ipatatawag, kung para sa kanila raw ay nabanggit na rin ng mga humarap ng witnesses yung mga sasabihin ng mga hindi pa humarap dito sa Senado ay posibleng hindi na raw nila ito ipatawag. Pinky.
1: Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes ng Abante, live mula rito sa Senado. Sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni VP Sara, isasalang sa Senado bilang testigo ng prosecution si OVP Chief of Staff Zulaika Lopez. Kilalanin ang pinagkakatiwala ang kanang kamay ng pangalawang pangulo sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante.
8: Good morning, everyone.
9: Madalas siyang tawaging Attorney Zulaika Lopez, pero hindi siya abogado. Siya ang Chief of Staff ng Office of the Vice President. Ngayong Martes, July 14, nakatakda siyang tumestigo para sa prosekusyon, kaugnay ng Article 4 ng Articles of Impeachment laban sa kanyang boss. Unang umalingaw-ngaw ang kanyang pangalan sa kasagsagan ng House Quadcom hearing noong 2024 sa umano'y paglustay sa confidential funds ng OVP, kung saan na-cite siya in contempt.
10: How were they able to come up with an order, you know, to transfer me to the Women's Correctional in the dead of the night?
9: Isa ang umano'y panggigipit ng kamera sa kanya sa mga dahilan ng galit ng bise na humantong sa pagbabanta nito kay PBBM at ilang kaanak nito kapag siya ay napatay.
11: Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko, kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romales. No joke.
9: Pero hindi lang nitong vice-presidente na si Sara Duterte na nakatrabaho ni Lopez ang anak ni FPRRD. Nang mahalal si VP Sara na Vice Mayor ng Davao City, kinuha niya ang serbisyo ni Lopez bilang sekretary ng Sangguniang Panglungsod, kung saan presiding officer si Sara mula 2007 hanggang 2010. At nang mahalal na alkalde ng Davao si Duterte para sa terminong 2010 hanggang 2013, dito na niya itinalaga bilang kanyang city administrator si Lopez. Pero kwinestyon noon ni then Davao City Vice Mayor Rodrigo Duterte ang kwalipikasyon ni Lopez para sa nasabing posisyon. Bagay na kinagalit ni Mayor Sara at nagbantang puputulin na ng Mayor's Office ang ugnayan nito sa City Council. Muling nahalal na Mayor ng Davao si Inday Sara noong 2016 hanggang 2022. At sa muli, inilagay niya sa pwesto bilang City Administrator si Lopez na tinugurian noon na Little Mayor ng Davao City. Si Lopez ay anak ng namayapan ng Regional Trial Court Judge Jose Lopez na napabilang sa Bagobo Tribe ng Davao. Pamangkin siya ni Elias Lopez na naging mayor ng Davao City bago ang EDSA People Power Revolution na naglukluk sa mga Duterte sa Davao City politics. Madalas siyang tawagin ng mga malalapit sa kanya sa pangalang Zu o Laika. Nagtapos siya ng abogasya sa San Beda noong 2002. Pero wala siya sa opisyal na listahan ng Korte Suprema para sa mga lisensyadong abogado ng bansa. Kabilang sa mga naunang trabaho ni Lopez ang pagiging information officer ng UP Mindanao bago siya naging graft investigator at prosecution officer ng Office of the Ombudsman Mindanao bago siya magtrabaho sa Davao City Hall noong 2007. Nang naging administrator siya ng Davao City, pinatupad niya ang work-life balance sa mga empleyado. Naging malihim siya sa kanyang personal na buhay at sa kanyang buhay pamilya. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante.
2: Wala pang sagot ang Malacañang kung i-authorize ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbubukas ng kontrobersyal na PIR box ni VP Sara. Wala pa raw kasing request sa Pangulo
12: Pero kung dumating daw, aaralin ni PBBM ang kanyang magiging aksyon

0: naman ng tao, hindi lang sa atin, hindi lang dito ngayon na nasa sa room ng press briefing. Alam naman natin kung gaano kahalaga ang mga dokumento na maaaring magpakita ng katotohanan sa mga issues na ito. So lahat ng dokumento, lahat ng lehitimo na mga dokumento ay masasabi nating importante sa paglalahad ng katotohanan.
1: Una nang sinabi ni Senator Judge Panfilo Lacson na kailangan nila ang basbas ng presidente para buksan ang mga dokumento. Samantala, sinabi rin ng Malacanang ng Oplan Romanov na argumento ng Defense Council bilang perceived threat laban sa bise kay Davao City Mayor Baste Duterte raw nagmula. Kaya mahihirapan daw si VP Sara na patunayan ang death threats. Huwag lang magre-resort sa paggawa ng mga pekeng dokumento.

0: Matapos ang halos isang buwang investigasyon sa Ateneo Varsity tragedy, may rekomendasyon na ang NBI. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve.
1: Pinakakasuhan na ng NBI Homicide Division ang 12 personalidad na umano'y sangkot sa pagkasawi ng Ateneo student-athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili sa isang team training activity sa Dipakulao Aurora noong June 8. Nagtungo sa Department of Justice ang NBI ngayong araw matapos ang imbestigasyong halos isang buwan nagtagal. Kabilang sa mga inirekomenda nilang kasuhan ng reckless imprudence resulting in 2 counts of homicide, sina dating Ateneo men's basketball head coach Tab Baldwin, strength and conditioning coaches CJ Ilumba at Grant Dearns, assistant coaches John Jacinto, Dean Castaño, Sandro Romero, Buboy Domingo, at ang team physical therapist na si John Eric Kiambao. Hindi rin ligtas si Ateneo de Manila University Athletics Director M. Fernandez, ang mga may-ari ng Hermanos Leisure Farm and Surf Camp na sina Francisco Zubia, Frederick Zubia, at ang co-manager nilang si Yeda Mary Molina. Ang apat ay inirekomenda namang kasuhan ng simple negligence resulting in 2 counts of homicide. Nakitaan din ng NBI ng administrative liability sa mga lokal na opisyal ng Dipakulao Aurora. Kabilang na rito ang business permits and licensing officer, ang municipal tourism and cultural development officer at ang head ng Dipakulao MDRRMO. Nirefer na ng NBI ang reklamo sa DILG para sa kanilang pagpapasya. Sa isang pahayag ngayong hapon, sinabi naman ng Ateneo Management na patuloy ang kanilang paggalang sa proseso at hindi muna magkokomento para mapanatili ang integridad nito. Hindi rin daw titigil ang kanilang pakikipagtulungan sa mga isinasagawang imbestigasyon. Dagdag pa nito, patuloy din silang magbibigay ng karampatang tulong sa mga miyembro ng Ateneo community na apektado sa kaso. Hinimok din ito ang mga miyembro ng kanilang komunidad na patuloy na igalang at hayaang dumaloy ang proseso. Ayon naman sa Justice Department, kanilang susuriin ang mga dokumentong isinumite ng NBI habang kinukonsidera rin ang naunang reklamo ng CIDG sa kaparehong insidente. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
0: Exclusive, may-ari ng SUV na sangkot sa fatal hit and run sa Ortigas Avenue, may-ari rin umano ng electronic appliances company. At Bulkan Mayon sa Albay, nag-aalboroto na naman. Susunod yan sa Agenda.

0: Hawak na ng mga awtoridad ang suspect sa fatal hit and run sa Ortigas Avenue. Bukod sa napansing sticker ng kamera sa sasakyan, may-ari umano ng isang appliances company ang registered vehicle owner na ina mismo ng suspect. Yan ang exclusive agenda report ni John Riz Calata ng Abante.
1: Sumalang na sa inquest proceedings ang suspect sa hit and run accident sa bahagi ng Ortigas Avenue noong July 10 na ikinasawi ng isang angkas ng rider habang sugatan ng rider nito. Ayon sa Mandaluyong Police Station, ang 20-anyos na suspect na nagmamaneho ng Toyota Land Cruiser na may sticker ng kamera nang mangyari ang aksidente ay residente ng Santa Mesa, Manila. Sa LTO official receipt na nakuha ng Bilyonaryo News Channel sa isang impormante, ang ina ng suspect ang nakarehistrong may-ari ng sasakyan na isa umano sa mga may-ari ng isang lighting and electronic appliances company. Sinisika pa rin kunin ng Bilyonaryo News Channel ang panig ng naturang kumpanya pero wala pa rin itong tugon hanggang sa ngayon. Matatanda ang una ng iniulat sa BNC na hindi na raw itutuloy ang kaso dahil nagkaarigluhan na ang magkabilang panig. Kasalukuyan nang nakakulong ang suspect sa custodial facility ng Mandaluyong Police Station habang isinasapinal ang pagsasampa ng mga kaso laban sa suspect sa Mandaluyong City Prosecutor's Office. Kabilang dito, ang reckless imprudence resulting in homicide, physical injury at damage to property. Para sa Agenda, John Riz Calata, Abante.
2: Iniimbestigahan ng mga otoridad ang pagkasawi ng isang grade 4 student matapos ang deworming activity sa isang paaralan sa 13 Martires, Cavite. Sinusuri ng PNP kung may kapabayaan sa trahedya. Ayon sa initial findings ng DepEd, posibleng infection na humantong sa septic shock ang ikinamatay ng bata.
3: Initially, ang lumabas parang may infection daw na naging adverse. Yun nga, very adverse yung naging effect dun sa bata kaya nangyari. Medyo sketchy pa rin yung dumadating po sa amin since it's the DepEd who is handling supposedly. The internal po muna to sa school. But yun nga, our chief of police is already coordinating with them.
2: Ilang estudyante rin ang nagkasakit matapos ang aktibidad. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang DepEd Cavite at nangakong makikipagtulungan sa investigasyon.
0: Pinag-iingat ang mga residente malapit sa Bulkang Mayon matapos maobserbahan ang panibago na naman itong aktibidad. Yan ang agenda report ni Rosas Olarte ng Abante mula sa Albay. Rosas, ano na ang latest sa Mount Mayon?
4: Corina, napadpad sa ilang bayan ng silangang bahagi ng Albay ang abo mula sa pyroclastic density current o uson sa Bulkang Mayon na naganap kaninang pasado alas 6 ng umaga. Dinala ito ng hanging habagat sa bahagi ng Bacacay, Santo Domingo, Malilipot at Tabaco City. Ayon sa FIVOX, light to moderate ang ashfall, kaya ang advisory sa mga residente ng naturang LGUs, magsuot ng face mask kung lalabas. Namigay ng face mask ang MBRRMO ng Bacacay at Santo Domingo. Kadalasang ang ashfall ay napupunta sa mga nasabing bayan tuwing nag-aalboroto ang Bulkang Mayon at hanging habagat. Samantala, hindi lang ashfall, pyroclastic density current o uson ang ipinakitang alboruto ng Bulkang Mayon ngayong Lunes. Sa 189th day ng pag-alboruto ng bulkan ngayong araw, ilang short-lived lava fountaining ang nakuhanan ng FIVOX Quick Response Team sa Mayon Volcano Observatory. Naganap ito kaninang alas 9.36 ng umaga at alas 3.25 ng hapon na sinundan alas 3.27 ng hapon. Ang lava fountaining episodes ang pinagmulan ng incandescent lava flows, pyroclastic density currents o uson at mga rockfall. Babala ng FIVOX, unlimited pa ang alboruto ng Bulkang Mayon at nagaganap ang effusive eruption, kaya iwasang pumasok sa 6-kilometer permanent danger zone dahil nakataas ang alert level 3. Corina?
0: Wow, alert level 3. So, sa iyong personal na nararanasan ngayon, Rosas, ano ba ang nararamdaman? Ano ba ang nalalanghap mo o nakikita mo?
4: Langhap at kita talaga, Corina, sa mga oras na ito. Dahil manakanaka ay bigla na lang tutunog ang aming cellphone at makikipagtumingala ka sa Bulkang Mayon, makikita mo na nagkakaroon ng lava fountaining. At sa mga oras na ito ay kitang-kita na.

0: ang crater glow. At maya't maya ay meron pa ngang mga tectonic na origin o tectonic earthquakes kaming nararamdaman. Kaya parang unstable ang pakiramdam namin, pero keri lang, kinakaya pa.
1: Okay, so ano ang posibilidad na ito ay mag-alert level 4 pa o bubulusok pa ng medyo mas matindi?
0: May inoobserbahan pang parametro ang FIVOX. Nakausap natin si Miss Mariton Bornas ng FIVOX. At bukod sa pagtaas ng sulfur dioxide emission nitong nakaraang dalawang araw, ang sabi niya, maaaring itaas ang alert level 4 dahil kung magkakaroon or makukumpirma nila ang patuloy o progresibong pagtaas ng mga paglindol at itong ground deformation. Ito ang mga kabilang sa mga parametro dahil nagbabantaan niya o ayon kay Ms. Mariton ang explosive eruption activity ng bulkang Mayon. Mula sa effusive eruption ay mag-shift ito sa explosive eruption, Corina.
1: Mag-iingat kayo dyan. Maraming salamat, Rosas Olarte, nag-uulat mula sa Albay.
2: Pansamantalang nanunuluyan sa evacuation center ang higit 40 pamilya matapos maapektuhan ng sunog sa Pulyat Bridge sa Quezon City. Ang tulay sarado rin sa mga motorista. Yan ang agenda report ni Maika Razon.
3: Higong mapigilan ng apoy na tumupok sa tahanan ng mahigit 40 pamilya na naninirahan sa ilog sa ilalim ng Pulyat Bridge sa Quezon City.
4: Galing po ako ng pagtitinda ng sampagita sa simbahan. Nataranta ako dahil tulog yung mga kasama ko. Tapos yun na, nagsisigaw ako. Yun, may kapitbahay namin.
3: Kwento ng residenteng si Christine, ginawa nila ang lahat para maapula ang apoy, pero nabigo sila.
5: Nakakapanginayang lang, ma'am, kasi lahat ng pinundar po namin talaga. Wala man lang akong kahit mga papeles na mga anak ko, wala akong naikarga.
3: Pansamantalang nananatili ngayon ang mga nasunugan sa Bago Bantay Elementary School.
6: Ongoing po kami nagpapakain. Yung 3 times a day na pagkain, yung lunch, yung breakfast, lunch, dinner. Continue po kami nagpo-provide nun sa mga nasunugan dito. At the same time, nagbigay na po kami ng mga starter kit, yung panimula. Yung mga gagamitin nila sa pagkain, yung mga kutsara, tinidor, mga plato, ganyan. Tapos mayroon din po kaming hygiene kit na binigay na, yung mga mats and blanket po.
3: Nagpaliwanag naman si Christine kung bakit sila naninirahan sa ilog.
5: Kahit na alam namin delikadong, wala na po kaming pinagkakabuhayan ng iba, mami. Lahat po kami nakatira sa tulay, nagsasampagit alam po.
3: Dagdag pa niya, galit man siya, pero wala nang magagawa. Nakikipag-ungnayan pa ang Quezon City LGU sa National Housing Authority kung saan dadalhin ang mga biktima habang naabutan na nila ito ng pinansyal na tulong. Matapos masira, hindi pa tukoy kung kailan muling bubuksan sa publiko ang Pulyat Bridge at kasalukuyan pa itong suma sa ilalim sa assessment ng DPWH. Para sa agenda, Maika Razon, Billionaire News Channel.
1: Matapos sumipot si VP Sara sa Senado noong isang linggo, wala pa raw impormasyon ng defense team ngayon kung kailan ulit nila makakausap ang pangalawang pangulo. Yan ang agenda report ni Jill Sebanda live mula dito sa Senado. Jill, ano ang update?
7: Pinky, ikalawang linggo na nga ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at nililinaw ng kanyang depensa na wala pa rin daw silang naitakdang pagpupulong o pag-uusap pahinggil sa impeachment trial ng pangalawang pangulo. Ayon sa depensa, hindi patiyak kung kailan ang personal na pagdalo ni Duterte sa susunod na pagdinig ng impeachment court. Gayunman, hindi anila isinasantabi ang posibilidad na maghaharap sila o magharap ang vice-presidente sa mga darating na araw.
8: Wala pa naman kaming nakaset na meeting with her as far as the defense team is concerned. But of course, I wouldn't discount the possibility kung sakaling dumalo siya, no, sa trial.
7: Muli ring tinalakay ng depensa na kontrobersyal na pahayag ni Vice President Duterte tungkol sa salitang bloodbath na naging sentro ng mga tanong mula sa media at mga kritiko. Anila, hindi ito naglalaman ng anumang banta laban sa sinuman. Sa halip, tinutukoy lamang ng Vice Presidente ang sarili niyang pagdurusa at pagiging sentro ng impeachment proceedings.
8: Ang ibig sabihin niya doon ay yung sariling dugo niya, yung tataga dahil siya yung nagiging subject nitong impeachment proceeding na ito. And that was clarified further when last week pumunta siya dito na sinabi niya she will be bludgeoned, hindi ba? So what she meant was bloodbath was actually herself.
7: Ayon sa defense team, biktima lang ng mali o magkaibang interpretasyon ang nasabing pahayag at nilinaw na rin daw ito aniya ng pangalawang pangulo sa publiko. Habang nagpapatuloy ang paglilitis, inaasahan naman ng depensa na sisentro sa mga susunod na araw sa impeachment court sa pagdinig ng mga natitirang artikulo ng impeachment, kasama ang pagtukoy sa pagharap at pagko-cross-examine sa mga saksing ihaharap ng prosekusyon. Ang tanong ngayon, magpapakita nga ba sa susunod na pagdinig si Vice President Sara Duterte o mananatili muna siyang nasa likod ng legal team? Pinky?
1: Jill, normally nagkakaroon ng press con ang defense team, hindi ba, pagkatapos ng pagdinig? Meron bang tayong impormasyon kung magkakaroon ng press conference mamaya?
7: Pinky, nauna nang nabanggit ni Attorney Michael Poa na hindi na daw muna sila maglulunsad or magdadaos ng press conference pagkatapos ng impeachment trial proceedings dahil meron daw silang importanteng meeting at hindi ito binanggit ni Attorney Poa kung sino yung kanyang ka-meeting. Ngunit sabi niya naman ay babawi daw siya bukas bago magsimula ang impeachment trial sa ikalawang araw nitong linggo. Pinky?
1: Maraming salamat, Jill Sevandal. Nag-uulat ng live mula rin dito sa Senado.
2: Ngayon pa lang ay pwede nang ma-convict si Vice President Sara Duterte ayon kay Attorney Howard Calleja. Ito ay dahil daw sa napatunayan ng hindi minanipula at tunay ang kanyang video statement kung saan pinagbantaan niya ang buhay ng first couple. Dagdag pa ni Calleja, posibleng lumala pa ang kaso ng bise.
9: Ang kasong grave threats ni Vice President Sara, posibleng maging sedition. Sa panayam sa memo ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Attorney Calleja na magiging malala ang kaso sa oras na mapatunayan na may kinontratang ang hitman, si VP Sara.
10: Once you make a threat, and the other person heard or knows about the threat, yun na po yung grave threat. Hindi na kailangan pa yung iba pang...
11: Hindi kailangan maglabas ang baril.
10: Hindi kailangan maglabas. Kasi lumabas ka ng baril o naglabas ka ng hitman o ng assassin, sedition na yan o conspiracy to commit sedition.
9: Dagdag pa ni Calleja, halos lahat ng elemento ng grave threats ay malinaw ng ebidensyang inilatag ng prosekusyon at inamin na ito mismo ng depensa.
12: Siguro na naglalokohan na tayo if we deny that there was such a statement, no? There was such an utterance. Pero pagdating kasi sa video, syempre kailangan din natin malaman, like I say, hindi naman kasi naglalakad ang ebidensya, mag-isa papunta ng korte, di ba?
11: Palagay ko kung ito po yung nasa korte, ay impeachment na talaga siguro, ano po. I mean, based on your reasoning, yeah, it's really logical. Pero ito po yung political exercise. So anong inyong prediction dyan?
10: Kung ako ang tatanungin nyo, as of today, kasi ang importante lang po sa grave threats ay yung malice and intent. Klaro po yun na mula dun sa last week na patunayan, authentic, at napatunayan may kakayahan at mayroong intent. Actually, may motive pa nga kasi siya yung vice president, motive to succeed. So, klaro po yun. So, yun po ay napatunayan. Sa akin pong opinion, as far as last week is concerned.
9: Pero ayon kay Calleja, mahihirapang mapatunayan ang sinasabing Project Romanov na naunang banta daw sa buhay ni Duterte at kanyang pamilya.
10: Kung ikaw ay meron niyang threat na ganito, bakit ngayon mo lang dinalabas? Bakit hindi mo pinaimbestiga last year o nung nakaraan pa? Kasi, it is only a justifying circumstance, but ang tanong dito, valid ba yon o meron ba yon? Anong ginawa mo kung... to investigate or to check the validity of it.

0: Sa ating mga motorista, tataas na naman ang presyo ng petrolyo simula bukas. Sa usapin naman ng kuryente, suportado naman ng DOE ang pagsilip sa mataas umanong singil sa mga consumer. Narito ang agenda report ni Che Sulit.
1: Isang jumbo oil price hike na naman ang haharapin ng mga motorista ngayong linggo. Asahan bukas ang mga sumusunod na fuel price adjustments. Posibleng pumalo sa higit 4 pesos ang dagdag presyo sa kada litro ng diesel at kerosene. Ang gasolina naman, posible raw mag-rollback ng piso o di kaya'y tumaas din ng parehong presyo. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, kapag nagpatuloy ang volatility dulot ng sigalot sa Middle East, posibleng hindi na maglabas ang DOE ng price range sa susunod na linggo. Sa halip, maaaring mag-prescribe na lang ang ahensya ng maximum o minimum price adjustment.
2: Nag-range tayo kasi we thought that with the agreement, magkakalma na yung presyo. Ano? But by observation of this week and last week, parang hindi pa siya bumababa at bumaba. If the prices are still volatile, ayaw natin ng abuse. No? It's better for the protection of our consumers and also for monitoring ng gobyerno.
1: Suportado rin ng DOE ang panawagan ni Senator Rizzo Hontiveros na imbestigahan ang reklamo ng mga consumer sa mataas na singil sa kuryente. Sinabi ni Garin, nararapat lang maging vigilant ang publiko sa mga desisyon ng mga public utilities. Pero nilinaw niya, hindi ibig sabihin nito na may paglabag ang mga distribution utility, electric cooperative o iba pang stakeholders sa power sector.
2: We're very supportive of the probe para makita rin at maintindihan din ng mga tao kung tama ba or mali ba at kung may mali din kaming policy or regulation. So that will help us also do better service to our constituents. Yes.
1: Iniulat din ng DOE, patuloy ang repair works sa ilang transmission lines at power plants sa Visayas Grid. Kasunod ito ng yellow at red alerts na muling itinaas ng National Grid Corporation of the Philippines matapos ang forced outage ng isang transmission line noong July 8. Para sa agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
3: Back on track ang Toyota Gazoo Racing Philippine Cup after a short pit stop dahil sa fuel crisis. At this time, it's not just about speed, but also sustainability. Yan ang agenda report ni Mobility Correspondent G. Baroga.
4: Coconut-based fuels ang gamit ng race participants sa pagbabalik ng Toyota Gazoo Racing Philippine Cup. Parte ito ng multi-pathway approach ng kumpanya toward carbon neutrality. Pero ayon kay Toyota PH President Masando Hashimoto, ang sitwasyon sa planta nila early this year ang main trigger niya para umpisahan ang initiative na ito.
5: The first impact to us, Toyota's operation, was factory. In Santa Rosa plant, we are in the shortage of the LPG gas, which runs the paint oven of our plant. I have to protect jobs, protect investments, and protect car industry. That's my motivation.
4: Aminado ang Toyota na may mixed reactions dito, pero binigyang diin nila na hindi na bago ang Biofuels Act. Nagsisilbing rolling laboratory ang motorsports events sa paggamit nito at patuloy din daw ang collaboration nila sa gobyerno. Bukod sa pagbawas sa reliance ng bansa sa imported fuels, makakatulong din daw ito sa pag-angat pa ng local agricultural industry.
5: Tamaraw is using B5 instead of B3, so more coconuts than before. As one of the racers, I didn't realize that the small changes. So I'm listening to the voices. Bios is running on E20 instead of E10. So 10 percentage points higher, double. So this is a little bit significant.
6: The TGR Philippine Cup is headed south to the Batangas Racing Circuit for its third leg and will be back here at the Clark International Speedway for the culminating round. Para sa agenda, G. Baroga, Billionario.

0: Feel the rhythm of excitement. Join the land of Dreamweavers and celebrate vibrant tradition and culture. Tinalak Festival, Bilyonaryo News Channel.
1: May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
3: So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
1: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
4: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
1: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
5: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
6: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
7: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo. Ang dami rin yung pinapakain.
1: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
7: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan. Mabigat ng
8: traffic check ulit tayo sa EDSA Mega Mall. Mabigat ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Umuugong ang posibilidad na tutulong ang mga ultra-bilyonaryo na sina Ramon S. Ang at Manuel V. Pangilinan sa financial problems ng ABS-CBN. Kasunod ito ng sorpresang pagdalo ni Ang sa birthday celebration ng MediaQuest Holdings Chairman. Batay sa ulat, kapwa hindi dininay ng dalawa ang usap-usapang partnership. Nang tanungin pa umano si Ang, aniya, wait and see. Kamakailan lang lumabas ang pangalan ni Ang bilang potential investor sa ABS-CBN habang nauna na rin kinumpirma ng TV5 na mas maraming programa nito ang eere sa ABS-CBN platforms. Inaasahan din na lalawak pa ang kanilang collaboration sa pamamagitan ng talent sharing.
9: 27 ang patay sa sunog sa isang bar sa Bangkok. Ayon sa mga otoridad, 63 pa ang sugatan, 22 sa nasabing bilang ang nasa critical na kondisyon. Kwento ng mga survivor, mabilis na kumalat ang usok sa lugar, kaya nagtakbuhan ng mga tao sa likurang bahagi ng pub, pero wala umanong daanan. Ayon sa Prime Minister ng Thailand, walang malinaw na indikasyon na may fire exit ang establishmento. Patuloy ang investigasyon sa sanhi ng trahedya.
10: Tinitindi ulit ang tensyon sa Middle East. Muling nagpakawala ang Estados Unidos ng sunod-sunod na precision strikes laban sa mga military targets.

0: Ang bahagi ng Batanes. Narito ang agenda report ni Laid Cabagani.
1: Panindigan sa soberanya ng Pilipinas. Ito ang malinaw na mensahe ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa pagunita ng anibersaryo ng 2016 arbitral ruling sa Cebu City. Ayon kay Teodoro, hindi lang tungkol sa teritoryo ang laban sa West Philippine Sea, kundi pati sa kabuhayan, biodiversity at kinabukasan ng mga Pilipino.
2: We rely on you to stand up with us for our rights. I reiterate once again the declaration by the City Council of Cebu of West Philippine Sea Victory Day from Central Philippines is a very powerful message of connection, convergence, and oneness in our fight for our maritime sovereignty and national dignity.
1: Binigyang diin niya na hindi dapat maulit sa Scarborough Shoal ang nangyari sa Mischief Reef noong 1995 na ginawang militarized artificial island ng China.
3: Well, sa akin, resonating from the center of the Philippines, it gives papagandang mensahe kasi yung awareness na hindi lang West Philippine Sea.
4: Napaka-importante na maliit na bagay pa lang na question na ang mga implikasyon ng UNCLOS.
1: Pinuri naman ni Teodoro ang Cebu City sa pag-aproba ng City Council ng resolusyong nagdedeklara sa June 12 bilang West Philippine Sea Victory Day.
4: Kung ako, pwede siyang gawing holiday, pero sana iscope sa mas malawakang bagay. Of course, victory ito legal victory. We should put that front and center.
1: Hinikayat din niya ang iba pang mga lokal na pamahalaan na higitan ang pagpapasa ng mga resolusyon sa pagpapatupad ng mga programang kaugnay ng disaster preparedness, cybersecurity at community resilience. Sinabi naman ni Cebu City Vice Mayor Nestor Archival na kahit malayo ang Cebu sa West Philippine Sea, responsibilidad pa rin nilang ipagtanggol ang karapatan ng kapwa Pilipino.
5: We are not going to alienate, and I personally am offended when we have Chinese harassing our fishermen. And I cannot take the stand that anyway they're not from Cebu. That's wrong. I'm very proud of the City Council.
1: Kahapon, bumisita si Teodoro sa Pag-asa Island sa unang araw ng paggunita ng 10th anniversary ng 2016 arbitral ruling. Giit ni Teodoro, sa susunod na 10 taon, kailangang mag-double time ang Pilipinas sa pagsusulong ng credible defense posture and resilience. Ang atin ito koalisyon naman, nakapagtanim ng Philippine flag sa Pag-asa K1 sa kabila ng presensya ng China. Para sa Agenda, Laid Cabagani, Bilyonaryo News Channel.
0: Kailangan na raw maghain ang Pilipinas ng ikalawang kaso laban sa China dahil sa patuloy nitong agresyon sa West Philippine Sea. Sa The Spokes ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Retired Justice Francis Hardelesa na kabilang sa findings of fact na nakuha nila ay ang environmental degradation ng Beijing. Nasa 1 trillion peso rin daw ang economic value sa WPS, kaya dapat itong isulong. Ang paghahain niya ng kaso tanging nasa kamay lang ng Pangulo.
6: Now, I hope that the Coast Guard has a very good
7: archival
6: yes. system because it will take time that we have to
7: research.
6: See through it. But ang importante dyan, ano ang sasabihin ng Pangulo? Because without the President's okay, there can be no case.
0: Magdadagdag ng air at sea patrols ang Philippine Coast Guard sa karagatan sa paligid ng Batanes. Ito'y matapos sabihin ng mga Chinese scholar na parte ng Taiwan ang Batanes. Itinuturing naman ng China na probinsya nito ang Taiwan. Sa panayam sa memo ng Bilyonaryo News Channel, umaasa si Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, na mababawasan ang pangaharas ng China ngayong madami ng kaalyado ang Pilipinas sa international community.
8: We would like to believe na itong deterrence, for China to realize that if you're going to do something stupid that would heighten the tension to and result to an armed conflict, it will make them hesitate because we already have allies to support us. Mm-hmm. So deterrence, no, and deepening security arrangement is one of the approaches, no, ng ating pamahalaan to make China think twice in pushing for whatever illegal motives they have in the South China Sea.
7: Pinaliktad ni Maritime Law Expert Jay Batong Bakal ang mga pinagsasabi ng mga Chinese scholar na bahagi ng Taiwan ang Batanes. Ang detalye sa agenda report ni Attorney Karen Jimeno.
9: Ang mga ibatan ng Batanes ang sumakop sa Taiwan noong unang panahon. Yan ang giit ni Maritime Law Expert Jay Batong Bakal sa panayam sa At the Forefront ng Billionaire News Channel. Binara ni Batong Bakal ang pahayag ng mga Chinese scholars na parte ng Taiwan ang Batanes. Ang Taiwan naman ay tinuturing ng China na probinsya nito.
10: It was the Ibatan who colonized the southern part of Taiwan. And I suspect that the genetic linkages will also show that the migration paths of the ancient peoples came from the south, no, meaning from the northern Philippines, through the Ibatans, through the Batanes, and onward to the southern portion of Taiwan.
9: Itinutulak ni Senador Raffy Tulfo ang pagpasa ng panukalang batas na isasama sa school curriculum ang West Philippine Sea. Suportado ito ni Batong Bakal, pero para sa kanya, dapat pa itong palawigin.
10: I would also go further because the West Philippine Sea is not our only sea region after all. We are a maritime and archipelagic nation. I would actually expand it to even more to cover all the other important sea areas of the country, no? Such as the Philippine Sea on the Pacific, the Sulu Celebes Seas, even the Luzon Straits and our archipelagic waters.
9: Umaasa si Batong Bakal na ma-pressure ang China sa pakikipagsanib ng ibang bansa sa Pilipinas sa issue ng West Philippine Sea. Para sa Agenda, Attorney Karen Jimeno, Billionaire News Channel.
11: Napa-fanboy si Jericho Rosales nang umaten sa special screening ng The Odyssey. Sa event sa Mumbai, India, present mismo ang direktor na si Christopher Nolan at ang bida ng pelikula na si Matt Damon. Naroon din sina Tom Holland and Emma Thomas. Jericho says he cried so many times during the screening. Ikinatuwa rin niya ang IMAX film camera popcorn bucket but he was too shy daw to ask Nolan for his autograph. Ayon kay Echo, must watch ang The Odyssey sa IMAX dahil sa sound, production value, and the performances ng cast. Ire-release ito in Philippine theaters on July 15. Matapos ang historic Wimbledon run ni Alex Ayala, inimbitahan ni PBBM ang Pinay tennis superstar sa isang homecoming reception sa Malacanang. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes, nag-uulat mula sa Palasyo. Ivy, go ahead.
12: Yes, Erica, isang homecoming reception ang inanda rito para kay Filipina tennis ace Alexander Ayala na umuwi kahapon mula sa kanyang Wimbledon tournament. This is those moments where I say it's good to be president. Yan ang bungad na pananalita ni Pangulong Bobo Marcos sa reception na ito. Masayang-masaya raw siyang i-welcome si Ayala sa Malacanang dahil ibang klaseng pride ang inuwi ng manlalaro mula sa kanyang Wimbledon finish. Pinarangalan din ng Pangulo ang mga magulang ni Ayala para sa kanilang sakripisyo ng lumayo ang atleta para pumasok sa Rafa Nadal Academy. Hindi raw lahat ng 21-year-olds may dedikasyon at commitment na mayroon na atleta. Erica, sa tuwa ng Pangulo, napasabi pa ito na he's a fan, kaya naman he's gushing. Nagbiro pa ang presidente at sinabing wala namang formal na protocol para sa homecoming na ito at gusto lang daw talaga ng Pangulo na magpa-picture kay Ayala. Dinaluhan ng homecoming ni na presidential sister Irene Marcos Araneta, Secretary Sonny Angara, Frederick Go, Cristina Roque, Dave Gomez, Five Corps Chief Alejandro Altenco, and former Senate President Coco Pimentel. Hindi naman makapaniwala si Ayala na nasa Malacanang siya kasama ang presidente at nagpasalamat daw siya na naibabahagi niya ang kanyang tagumpay na hindi lang para sa kanya, kundi para sa buong Pilipinas. Ani Ayala, I carry the flag wherever I go. Sinalubong kahapon sa Ninoy Aquino International Airport si Ayala ni na Philippine Olympic Committee President Abraham Tolentino, Philippine Tennis Association Secretary General Ray Tiangco at Philippine Sports Commission Chairman Patrick Gregorio. Sa ngayon, ranked 28 na ang 21-year-old player's Women's Tennis Association kung saan nakabalanza ang kanyang 30 wins at 18 losses. Ito na yung career best ranking ni Ayala na umakyat ng 4 puntos from being number 32 during her historic Wimbledon match. Ngayon ay 7:18 p.m. na at kasalukuyan nagdi-dinner na si Alex Ayala, ang kanyang pamilya, ang first couple at

0: ang mga guests na nasa loob ng Malacañang. Erica.
1: Maraming salamat, Ivy Reyes, nag-uulat mula sa Malacañang. Pag-impound umano sa mga aso't pusa sa UP Diliman, inulan ng batikos. At Prince Harry nakipagkulitan sa mga kambing sa England. Susunod yan sa agenda.

0: sa panahon ng may ingay na opinyon at balita.
1: Bakit parang lahat ng tao galit?
2: Kasi Alex, hindi nila naiintindihan ang nangyayari.
0: Isang komedyante.
1: Bakit parang lahat may opinyon?
0: Isang kongresista.
2: Kasi lahat tayo apektado bilang Pilipino.
1: Hindi lang ito usapang politika, ganun ba?
2: Oh, hindi, hindi lang ito ingay.
1: Hindi lang ito patawa.
2: Paglilinaw ito.
1: So kung ganun dito ron, what's the point?
2: And that's the point.
0: Hosted by Ronnie Puno and Alex Galeha.

0: Sa pang-traffic check sa EDSA Orense, bumper to bumper ang mga sasakyan sa southbound lane, maluwag naman sa northbound lane. Umalma ang mga estudyante at animal welfare group sa UP Diliman kasunod ng napabalitang pag-i-impound sa community dogs at cats na matagal na nilang inaalagaan. Narito ang agenda report ni Remus Macasero.
1: Tinanggal na ang mga kulungan na inilaan para sa community dogs sa loob ng UP Diliman, batay sa post ng alumnus si Gabriel Yap. Ito'y matapos umani ng matinding batikos online ang napabalitang pag-i-impound sa mga ito.
2: Yung mga hayop po sila, deserving po nila ng stay. Saka, hindi naman po sila totally strange, napapanute yung vaccinate naman na po sila. Tapos, yung mga nag-aalaga din naman po kasi sa kanila. Saka, nakabawas din po sila sa stress.
1: Tinututulan naman ng animal welfare group na FOCA o Friends of Campus Animals ang anumang uri ng pag-i-impound dahil mag-iimbita lamang umano ito ng mga bagong aso at pusang walang bakuna sa campus. Binigyang diin din ng advocates na milyon-milyong piso na ang ginastos mula pa noong 2019 para kapunin at bakunahan ang mahigit 1,500 campus animals. Nagpahayag din ng matinding pangamba ang University Student Council at kine-question ang Undocumented Impounding Directive sa Quezon Hall. Nanawagan din ang USC ng malinaw at makataong polisiya, lalo't noong 2024 pa ay may mga nangyari ng panguhuli ng mga aso.
3: Bilang isang pampublikong pamantasan ay dapat alam ng ating constituents ang kung ano man ang ginagawa natin dito. Dahil po sa pagkalaki-laki po ng espasyo natin na pinagkakait na nga po sa komunidad, hindi po binibigay sa mga estudyante yung mga espasyo dahil sa mga unfinished projects, ipagkakait pa po ba natin sa mga hayop itong espasyo na ito na matagal na po nilang tinatawag na tahanan at matagal na po silang inaalagaan ng ating komunidad.
1: Naganap kaninang 2:30 ng hapon sa Quezon Hall ang pulong na dinaluhan ni UP Vice President for Public Affairs Marian Cuhia Regidor, UPD Vice Chancellor for Community Affairs Jerwin Agpawe, mga kinatawan ng FOCA at UP Animal Advocate Attorney Catherine Damian. Nilinaw ng UP Administration na inilagay lamang ang mga aso sa isang temporary staging area para sa mga nakaraang campus events at mahigpit na pinabulaanan ang planong panguhuli. Pero inaabangan ng buong komunidad ng UP ang isang konkreto at pangmatagalang kasunduan na poprotekta sa mga hayop na itinuturing ng bahagi ng kanilang tahanan. Para sa Agenda, Remus Macasero, Billionaire News Channel.
4: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC Resident Meteorologist Benison Estareja. Benison.
5: We learned matapos magpaulan ng bagyong Inday last week, isang panibagong bagyo ang binabantayan ng PAGASA malapit sa Philippine Area of Responsibility. Huling namata ng bagyo na may international name na Haishen kanina alas 3 ng hapon at 1,205 kilometers po sa silangan ng Eastern Visayas, taglay ang hangin na 55 kilometers per hour. Ayon sa latest track ng PAGASA, posible itong pumasok ng PAR either ngayong gabi na or bukas ng umaga at bibigyan ng local name po na Josie. Ito na yung magiging pang

0: 10 bagyo for 2026 at pangatlo for the month of July. Ang magandang balita, hindi naman nakikita magla-landfall itong si Bagyong Josie at inaasang hihina bilang isang tropical depression by tomorrow at ilis din ito agad ng direksyon palabas ng ating PAR sa Makatuwid. Wala pong magiging direktang epekto ang bagyo sa ating panahon. Sa weather forecast ng PAGASA bukas, July 14, araw ng Martes, sa Luzon may tsansa po ng mahina hanggang katamtamang ulan sa maghapon dito sa Ilocos Region, Zambales at Bataan dahil pa rin yan sa southwest monsoon or hanging habagat. Sa natitirang bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, magiging mas madalas pa ang maaraw at mas mainit na panahon bukas. Subalit sumula alas 3 ng hapon hanggang gabi, may asahan pa rin pagkulimlim at isolated na ulan, lalo na sa may Cordillera Administrative Region at mga probinsya ng Cagayan, Nueva Vizcaya, Tarlac at Quezon Province. Kaya mga ka-weather, makakatulong pa rin po kung meron kayong dalampayo. Sa Palawan, Visayas at Mindanao, halos walang aasahang ulan bukas ng umaga hanggang early afternoon, liban na lamang dito sa may Agusan del Sur at Surigao del Sur, mga isolated na ulan lamang po yan. At habang pagsapit ng hapon, posible ang mga saglit na ulan sa may Panay Island, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Soxarjet. At pagsapit naman ng gabi, may chance rin po ng mga pag-ulan sa Eastern Visayas at sa halos buong Mindanao na walang kinalaman sa papasok na bagyo. Kaka-weather, ugaliin pa rin po ang pagbaon ng payong para hindi mabasa kung kayo po ay manggagaling sa inyong eskwela o trabaho. At yan muna napapanong balita ngayong araw po ng Lunes. Ako po yung ka-weather Benison Estareja na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.
1: Nakiisa si Prince Harry sa isang goat yoga session bilang bahagi ng isang charity event sa England. Layo ng activity na magbigay ng suporta sa mga batang naulila at mga kabataang nakaranas ng pagkawala ng mahal sa buhay. Harry arrived in the UK last week for a 5-day visit. Ayon sa ulat, King Charles and his wife, Queen Camilla, hosted Harry, his wife Meghan, and their 2 children last Friday. To recall, nag-migrate sa US ang mag-asawa noong 2020, exposing a deep rift in the family.
2: Baka akala nila nagluluksa tayo. Blue po itong suit namin, ha? Hindi naman itim. Okay. Meron akong gusto pag-usapan na yung kanina tungkol sa ano, sa... Hindi, about show business. Mm. Yung mga namamatay ng maaga at bigla. Hindi ba namatay si Sam Neill?
3: Yes, very recently.
2: Very recently. So, nakakalungkot lang dahil hindi pinaliwanag kung bakit siya namatay. Because yes. He was only 75.
3: 78, actually. 78, yes, correct.
2: And he was cancer-free.
3: Yes, that is what the doctors have told him last April. Pero a lot of suspicions are going around the internet na baka nga bumalik daw, allegedly, yung cancer niya.
2: Kaya nga ang health ay napaka-importante.
4: Sa U.S. Politics din, U.S. Senator Lindsey Graham, 70 plus years old lang. Kakabisita lang sa Ukraine, not too long after, inatake daw sa puso.
2: Ayun, kailangan talaga. Habang marami rin namang mga tao ang haba naman ng buhay.
3: Oo.
2: Mga 94, 96. Sa Las Vegas, may nakilala ako doon, 94. Siya pa yung nag-open ng ribbon cutting at siya pa yung organizer ng mga Pilipino doon.
4: Oh.
2: So, depende na po yan talaga sa inyong lifestyle. Ayun.
3: That's true.
2: Ayun. So, Pinky, ano ba yung ginagawa mo dyan? Pampahaba ba ng buhay yan o pampaikli?
4: Nakaka-stress yung
2: pinakover
4: ni Pinky doon eh.
2: Oo.
5: Hindi ko alam para sa Senator Judges kung makabubuti ito sa kanila o hindi. Pero Corina Willard, Erica, hanggang sa mga oras na ito, nagpapatuloy pa rin yung hearing dito sa grave threats on the impeachment trial against Vice President Sara Duterte. Nagtatagal siya, 7:30 na, at hindi pa rin natatapos yung ilang mga rulings na dapat ay mag-desisyon sila maya-maya lamang, katulad nung kay NBI Director Matibag kung papayagan nga siyang mapresenta as a witness by this week, dahil nga nagpaalam siya kung pwedeng mapabilis yung kanyang pagdalo dahil meron siyang pupuntahan sa Thailand, kundi ako nagkakamali, na isang conference ng FBI naman.
2: So, Pinky, gusto ko lang malinawan, na-establish ba yung tungkol sa pinag-uusapan at hinihintay natin na testimonya

0: na magpapatunay na mayroon ng kinausap na assassin or gun for hire ang vice presidente tulad ng kanyang sinabi sa kanyang video. Natalakay ba yun today?
1: May ilang mga senador, I do not remember exactly who, Corina, right now, no, na nagtanong tungkol dito sa assassin. And I think even the Counsel for the Defense was asking about the assassin. Pero the NBI director, ano siya, director ng BARM ngayon, ang sinasabi niya kasi is that makailang beses din silang lumapit at lumiham kay Vice President Sara Duterte to get also her side, two things, no, to get her side and also para alamin itong sinasabing threats against her life. Pero wala silang nakuhang impormasyon mula sa BP because she failed to attend the invitations coming from the NBI. So isa pa rin yan na inaalam nila tungkol nga dito sa assassin, itong sinasabing allegedly kinontract na assassin ni Vice President laban kay Pangulo, sa First Lady at kay dating Speaker Martin Romualdez.
0: Ayun, baka manggagaling pa kay NBI Director Matibag, ano?
2: Dahil napakahalagang impormasyon kung sakasakali, ano?
0: Oo, hinihintay yun. Mm. Although, sabi nga ni Atty. Calleja, hindi na kailangan. Mm. Just if only to establish grave threats, the video is all the prosecution needs.
2: The mere utterance, ano?
0: Oo. Tingnan natin, si Zulayka Lopez naman, ang ano, ang ating mapapanood bukas kung siya ay sisipot. Ano ba, Pinky, ang latest? Bakit mayroong banta na baka hindi mag-attend si Binibining Lopez dyan sa paglilitis bukas?
1: Di natin alam. Di ko yan masagot very clearly, Corina, right now. Basta alam natin ay siya ang pinapatawag na witness for tomorrow. Now, is she going to attend or not? That's another question na siguro kailangan din natin tanungin sa spokesperson ng impeachment court. Meron ba chance na humindi ang isang isapina na witness? And let's remember, she's going to be a hostile witness. So siguro it's going to be a surprise tomorrow if indeed magpupunta si Attorney Zulayka Lopez. Although we did see video kanina na nandito siya sa Senado. What she did, hindi pa rin po natin alam.
2: Ayun. Panibagong abangan. At yan ang ating agenda ngayong gabi. Ako si Willard Cheng.
1: Ako naman si Pinky Webb, live mula rito sa Senado.
3: Ako naman po si Erica Christensen. For more news and features, visit our official website, bnc.ph.
0: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may angulo. At ang balita, may agenda.

0: dapat talaga pakita na walang kinikilingan.
1: Kailangan mo talaga dyan ang solo investigation.
2: No. Hindi pa na chokos, karam na showcase din tayo.
3: May burden of evidence na kailangan pang ilabas, di ba?
2: Anong gagawin ngayon?
0: Huwag protectional yung mga kasama.
1: Sumurender ka na.
4: Lahat yan, gagali sa akin. Pero magdodonate tayo ng Hassan Rizzi. Yung kay, ano, kay Abalos Forger. Balat kayo pala. Okay.
5: Umulan ng objection sa impeachment trial. Pero ang budget para sa hearing na ito, mawi-withdraw ba ng sambayanan? Rally ng INC. Na-dead mga ba sa pagkahuli kay Senator Marcoleta? Mga bahagi ng Batanes, inaangkin na rin ba ng China? At Mrs. Liscaya, kaya na raw magpiyansa? O object ka ba? Sa bangko mo, may mawi-withdraw ba? Sumama ka na lang sa usapan ngayong gabi! Live from the BNC Studio, narito ang Politico Talks. At narito ang ating mga makakatalk, veteran journalist fact-checker, Mamichu Marichu Binagrebo. Ang ating mga panelista, ang musikerong abogado, Attorney Jimmy Bondok. At ang resident political expert na hindi naubusan ng opinion, Jess Falsis. With our special guest, Iloilo First District Representative, House Deputy Speaker Janet Garin.
6: Bumabayo ang bagyong Inday. As we speak right now, outside the studio, bumabagyo talaga. Pero ngayong gabi, ang mga isyong ng mga nagdaang linggo ang ating bubusisiin at kasama natin sa isa sa mga nakikibahagi ngayong behind the scene sa impeachment trial ni VP Sara sa Senado po. Ang tawag sa kanya ay nagnananay-nanay ngayon sa mga House Prosecution Panel at Private Prosecutor, Deputy Speaker Janet Garin. How are you, ma'am?
7: Okay naman po. Medyo inulan, pero sama-sama yung loob ko kasi pumutok ulit yung bulkang Kalaon.
6: Sana yeah, malapit. Kapit-bahay nga pala ng Iloilo yun.
7: Yes.
8: Sa taas, sa taas yun eh, no?
7: Oo. Pero umaabot kasi yung usok.
6: Ayan.
7: Kaya magmamask so,
6: dahil sa hangin. Opo. Eh, ma'am, nasa the past 3 days o first 3 days ng impeachment trial, since nadudong po kayo sa loob mismo ng impeachment court, ano po ba ang napansin nyo? Sino ang pinakamaraming objections?
7: Maraming objection yung defense, no? Si Attorney Narvaza. So, balit, nire-respeto natin yan, no? Ang ikinagugulat ko lang, eh, kasi dapat nga sana i-refute, no? Or sabihin hindi totoo, walang threat na nangyari. Pero napupunta sa justification, bakit nagkaroon ng threat, no? So, ito

0: naman sa labas, syempre, ang daming usap-usapan. Pero siguro, ma-impeach man o hindi, sa pananaw ko bilang nanay, ang magandang mapag-usapan dito, tama ba yung magbanta? Kailangan ka ba pwedeng magbanta? Pwede ba talaga or talagang bawal magbanta? And how do you handle your emotions, your anger issues? Kasi medyo, minsan kasi pag nadadala ka ng emosyon mo at magbabanta ka, at maging kaugalian mo na magbanta, lalo na sa mga kabataan, magkakaroon ka ng problema in the future. Kaya doon naman ako tumitingin bilang nanay na mawala, no, maintindihan ng mga tao na yung pagbabanta isang bagay na dapat hindi tangkilikin.
1: Alam mo si Congresswoman, doktora din to, doctor lawmaker si doktora, nanay, Janet Garin. Pero na-feel, since sa loob po kayo ng impeachment court, na-feel niyo ba talagang tensionado sa loob? Intention?
0: Medyo, kaya lang palagi kong katabi at kausap doon si Secretary Salpanelo na matali kong kaibigan.
2: Oh, wow!
0: Kaya nung nandoon kami, palagi namin pinag-uusapan eh. At the end of the day, may kanya-kanyang point pero nagdadasal na sana pagdating ng panahon. Sama-sama rin lahat ng Pilipino.
1: Pero maganda yung upuan ni Salpanelo nasa tabi ng witness, kaya lahat ng camera...
2: Kitang-kita!
3: Sa likod ni Atty. Narvaza eh, kapag kitang-kita
2: si Atty. Salo nga.
1: Since na napag-usapan na simula na ni Congresswoman, yung kay Vice President Sara, wala siya nung sa past 3 days ng impeachment trial. Tama po ba ito na maging strategy niya?
0: Well, nirerespeto natin, no? Kasi karapatan niya yan whether mag-attend siya o hindi. Subalit, ako lang sa pananaw ko, it's the best venue for the Vice President to refute the allegation. Yun yung pinakamagandang venue kung saan pwede niyang sabihin, eto totoo, eto hindi totoo. At kung ito eto totoo man, bakit naging ganon? No, para matuldukan na yung issue. Dinaanan ko rin kasi yan eh, nung ako iniimbestiga ng Senado at ng Kongreso.
2: Oh,
0: yan, naalala ko, nung sobrang sakit ng tiyan ko, at pa-araw-araw akong nando doon, and then yung pala pumutok na yung aking appendix, no? Ruptured appendicitis.
2: Oh my God!
0: Kaya kailangan kong dalhin nagka-emergency operation, tapos may nagsabi pa, nako, pinitik-pitik lang yan para mamaga. And then nalaman ko na lang on TV na dahil hindi ako makakadalo, ang dumalo is si former President Pinoy. Siyempre, talagang nahihiya ako na hindi ko siya masamahan. Kaya nag-out on pass ako at dumalo doon. Kasi unang-una, wala kaming tinatago. Alam namin hindi nakakamatay yung bakuna. Malinis ang konsensya namin. So, that was the best opportunity for me to refute every allegation. Kaya, yes, sa pananaw ko lang, mas magandang pumunta at sagutin yung mga paratang because it's also the best venue to clear the Vice President's name.
1: Sa opening pa ng time, ma'am, pero gusto ko na yung makuha ang inyong impression sa mga opening statements dun sa first day ng trial.
0: Na medyo fireworks kaagad eh. Kala ko una quitis lang, pero talagang sobra yung fireworks, no? So, pareho silang seryosong hitsura, pareho rin naman na magagaling. And of course, we respect both sides.
3: What was the most tense moment, ma'am, for you?
0: Dun sa 3 days, ha, na hindi sa trial
3: days
0: mismo.
3: Yes.
0: Siyempre, nung dumating si Vice President. Kasi ang expectation ng lahat, papasok siya, uupo siya, and then, siyempre, yung mga public prosecutors, yung aming mga kasamahan, ando dun rin yung, siyempre, Vice President yan. So, ando dun sila, tatanungin nila yon. So, sabi ko, kumusta kaya itong aking mga colleagues at aking mga anak-anakan dahil nga dito si nanay.
1: Oo.
0: Pero nung hindi nga siya nag-attend, medyo nagkaroon ng konting confusion. No? Pero yung talagang medyo tense doon, yung unang-una pa lang na yung, I think when Attorney Sheila Season was objecting to the opening statement.
3: Yeah, off mic. She was... Parang nag-o-object siya, tapos umalis ba siya? Tama po ba yung nabalitaan ko?
1: Jijing na lang daw
2: siya. Pero ano yung, ito muna kay Kong Jervil, you said na nag-object siya.
0: Hindi, yung nag-object ata si Attorney Sheila.
2: Yeah.
0: Kasi ito yung unang magpresenta, no? Si Congresswoman, Jinky Luistro. So, yun, medyo nagkakaroon ng fireworks. Eh, lumaban rin. O, nakita ko, andun si presiding... officer, presiding justice, Senator Chis Escudero, parang, oops, nagde-debate na nagpapakita nga na, oh, ito mga abogado, no? The good thing about it is, tanggalin natin yung prosecution ka ba, defense ka ba? Nakakatuwa rin, no, bilang parte ng Kongreso, na nakikita namin yung aming mga kasama.

0: media at state-owned media na ang Batanes ay bahagi raw nila. China claiming Batanes as their own. Patok o putok?
1: Let's ask Congresswoman Janet Garin kasi yung isang Batanes congressman ha, talagang bumubula ang bibig sa galit. Kayo po ma'am.
2: Sa atin ang Batanes, kailan pa siya naging parte ng China? Sa tingin ko medyo...
1: Patok o putok ma'am?
2: Yung tanong ba sa atin ba hindi ang Batanes?
3: China claiming Batanes as their own.
2: I disagree.
1: Yes.
2: I disagree. Putok, okay.

0: Magandang gabi, ako si Dexter Galibe. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico Night. Para sa ating Politico Headlines, Puhalte na-appoint bilang bagong kalihim ng DOH. Outgoing Health Secretary Herbosa ayaw lubayan ng intriga kahit pa nga ba nagbibitiw na. Week 2 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, isinalang na rin ang ikalawang testigo sa witness stand. Pagpapatuloy sa mga kagalapan sa paglilitis, tutuka. Senador Dante Marcoleta, fit to travel na. Anumang oras, pwede nang ilipat sa detention facility. 12 personalidad na sangkot umano sa pagkasawi ni Ateneo student athletes Rene Baterboni at Divine Adili, pinakakasuhan na ng NBI. At homecoming reception ng Palacio para kay Filipina tennis star Alex Ayala, silipin. May bago ng kalihim ang kagawaran ng kalusugan. Yan ay sa katauhan ni Dr. Jose Puhalte Jr. Pero bago yan, nilinaw naman ni outgoing Health Secretary Ted Herbosa na tanging health reasons ang dahilan ng kanyang pagbibitiw. Ito ay sa gitna ng mga kritisismo mula sa iba't ibang grupo at reklamo sa Office of the Ombudsman. Narito ang Politico Update ni Pierre Pastor.
1: Nag-resign na si Secretary Ted Herbosa bilang kalihim ng Department of Health. Sa kanyang pahayag na naka-address sa Execom, Mancom at mga direktor ng DOH, sinabi niyang dahil ito sa kanyang knee replacement surgery noong nakaraang linggo. Na-realize daw niyang kailangan ng alagaan ang sarili. Aabutin daw kasi ng 4 na buwan ang kanyang rehabilitation at unfair umano na mawawala siya sa ahensya ng ganoong katagal. Pinagmalaki naman ni Herbosa ang kanyang mga natutukang proyekto gaya ng bukas centers, purok kalusugan, yakap at iba pa. Sana raw ay pagpatuloy ng mga naiwan at bagong papasok na DOH leaders ang kanyang mga nasimulan. Nanghingi rin ang paumanhin si Herbosa kung siya man daw ay nagkulang dahil siya ay tao lang. Bago tuluyang nag-resign si Herbosa, matatanda ang inulan siya ng batikos dahil sa ilang anomalya umano sa DOH. Kabilang dito ang sinasabi

0: Sabing irregularidad sa procurement ng Mobile Primary Care Facility o MPCF kung saan nagsampa ng kaso ang ilang DOH employees sa Office of the Ombudsman dahil sa pinaghihinala ang paglabag sa procurement at anti-graft law. Mahigit 11 billion pesos na halaga raw ng mga gamot, bakuna at iba pang medical supplies ang nag-expire at nasayang lang dahil sa mga kakulangan sa procurement planning, distribution at inventory management. Questionable rin daw ang health promotion program ng DOH sa isang radio station na ginastosan ng higit 90 million pesos. Sangkot sa nasabing proyekto, si then ASEC and now USEC Albert Domingo at Health Promotion Bureau Director Tina Marasigan. Maging ang mga out-of-the-country travels ni Herbosa ay naging controversial din. Siya raw ang may pinakamaraming travels abroad na SOH. At itong huli ay binatikos ang kanyang bagaman opisyal pero napahaba at may first class plane accommodation ng kanyang mga tauhan papunta sa Geneva, Switzerland. Kamakailan kwinestyon din ni House Deputy Speaker at former Health Secretary Janet Garin ang donasyon ng DOH sa World Health Organization. Nagkakahalaga ito ng $10 million o 620 million pesos, mas malaki kesa sa donasyon ng Singapore na $100,000. Pinuri naman ni Garin ang kapalit ni Herbosa bilang kalihim.
1: I congratulate Dr. Briggs Pujalte. Nakatrabaho ko siya ng matagal. When the Philippine Orthopedic Center was being privatized, at nakita nga namin na defective yung kontrata yun, siya yung isa sa pinakamalakas at masigasig na boses na talagang tinayuan niya na no to privatization of specialized centers. I'm looking forward to BRICS uniting the Department of Health kasi dapat mahinto no yung grupo-grupo sa loob.
0: Si Dr. Jose Britanio BRICS Pujalte ay isang orthopedic surgeon at naging medical center chief ng Philippine Orthopedic Center simula 2014. 1991 pa siyang bahagi ng health department at meron na siyang tatlong dekadang experience sa public health care. Nagtapos si Pujalte sa UP College of Medicine at may master's degree on hospital administration mula sa Ateneo Graduate School of Business. Naging presidente rin siya ng ASEAN Orthopedic Association. Naging inspirasyon niya ang kanyang ama na si Dr. Jose M. Pujalte na naging direktor din ng Nooy National Orthopedic Hospital. Pierre Pastor, Billionaire News Channel.
2: Kasunod naman ang intrigang pagbibitiw ni Health Secretary Ted Herbosa, nagsalita na rin ang palasyo. Paglilinaw ni Palace Press Officer Yusi Claire Castro, hindi ang pagkakasangkot sa mga kontrobersiyang dahilan kung bakit tinanggap ni PBBM ang pagbibitiw ng kalihim.
3: Nag-resign po siya dahil po sa kanyang kalusugan. Ang isa na alang-alang po ng Pangulo ay ang kanyang kalusugan.
2: Dinepensahan ng Malacanang ang pagkakatalaga kay dating Budget Secretary Amena Pangandaman sa isang government-owned bank. Ayon sa palasyo, iba ang usapin ng anomalyang kinakaharap ni Pangandaman sa kanyang bagong responsibilidad bilang CEO at Chairman ng Islamic Bank of the Philippines. Ang detalye sa Politico Update ni Ivy Reyes.
4: Walang nakikitang masama ang Malacanang sa muling pagbabalik ni former Budget Secretary Amena Pangandaman. Nitong nakaraang linggo, inanunsyo ng una at nag-iisang Islamic Bank ng Pilipinas na si Pangandaman na ang bagong CEO at chairman nito. Ang Al Amana Islamic Investment Bank of the Philippines ay isang government-owned and controlled corporation na na-acquire ng Development Bank of the Philippines noong 2008. Ito ay binuo sa pamamagitan ng isang presidential decree na pinirmahan pa noong 1973 ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos.
3: Mula naman po sigurong masama kung i-appoint po niya ang isang taong sa tingin niya ay makakapagtrabaho na maayos.
4: Ang appointment ni Pangandaman ang pangalawang pagbabago sa gabinete ni PBBM pagkatapos ng appointment ni Cabinet Secretary Benher Abalos. Nang matanong ang Malacanang kung concerned ba ito sa kritisismong matatanggap ng presidente sa pagbabalik ng mga opisyal na dating nadawit sa flood control scandal, bukas naman daw ang Malacanang sa investigasyon.
3: Iba naman po ang usapin po kasi ng patungkol sa anomalya sa flood control projects.
4: Hindi nasagot ng Malacanang kung naimbestigahan na ba si Pangandaman. Isang taon matapos pumutok ang flood control scandal. Hindi raw naman kasi responsibilidad ng Pangulo ang mag-imbestiga.
5: Para sa Politico Nightly, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
2: Sa ikalawang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara

0: Duterte, isinalang ng prosekusyon ang kanilang ikalawang testigo. Ipinagpatuloy rin ang pagtalakay sa Article 4 o ang di umano'y pagbabanta ng pangalawang pangulo sa buhay ng pinakamataas na opisyal ng bansa. Narito ang political update ni Hannity.
1: Who changed this
2: objection?
1: Date?
2: Objection, if you know, that's misleading, Your Honor. Misleading. This is the classic case of a misleading question. Counsel, you assume something that has yet to be established. That's not how we do it.
3: Uminit ang talakayan sa day 4 ng impeachment trial ni VP Sara nang isa lang ng panig niya ang isang receiving copy mula sa Justice Department. Laman nito ang imbestigasyon kaugnay ng grave threats at inciting to sedition umano ng bise sa isang viral press con at kitang tila binago ang petsa ng dokumento mula February 12, 2025 pa January 30 sa parehong taon. Giit ng witness na si NBI Regional Director Jeremy Lotok, wala siyang kaalaman kaugnay ng dokumentong ito. Si Lotok ang witness number 2 na ipinresenta ng House Prosecution Team sa day 4 ng trial ni VP Sara. Bago naging regional director ng NBI, siya ang head ng Cybercrime Division ng ahensya na nag-imbestiga sa presser ni VP Sara kung saan nagbanta umano siya laban sa first couple at kay dating Speaker Romualdez. Seryoso at totoo o serious and actual para sa kanya ang mga bantang ginawa ng bise. Paghihimay ni Lotok, kinonsidera nila ang konteksto sa pagbabanta umano ng bise sa presscon at ang utterances din ni VP Sara bago pa ito. Apat na factors ang umano'y pinagbasihan nila: ang delivery o manner ng bise, literal na kahulugan ng mga pahayag niya, ang paraan ng utos niya sa umano'y assassin, at ang relasyon ni VP Sara sa mga kampong binantaan kasama ang Pangulo.
2: What made you say na yung vice presidente was both furious and fumingly mad?
4: Well, nakita ho namin dun sa video nung niran ho namin, Your Honor, if I'm not mistaken, I think more or less 8 beses ho siyang galit na galit at nagmumura at minumura yung presidente, si First Lady, and then si former Speaker of the House, sir.
3: Matatanda ang nangyari ang presko noong 2024 nang makontemp ng kamera si OVP Chief of Staff Zulayka Lopez at bunsod yan ng attempt para ilipat siya sa Mandaluyong Correctional Institution mula sa House of Representatives. Yan ay nang nag-iimbestiga ang House sa confidential funds ng OVP.
5: He did not know what he was talking about. That's so incompetent, or he was lying through his teeth to get the votes of people. Ninyong lahat, Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin niyo na yung now show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami. Martin, nangangampanya tayo. Nakasakay tayo sa eroplano. Magkatabi tayo. Nagre-reklamo ka, walang pera.
3: Para kay Lotok, nagbato raw ng hindi magagandang salita ang bise nang maging toxic umano ang relationship nila ni PBBM. Sa panig naman ng defense, kinwestiyon ni Senator Judge Bam Aquino kung bakit tila wala raw denial o pagtanggi mula sa kampo ni VP Sara ang umano'y pakikipagkontrata sa isang assassin. Itinanggi ito ni Attorney Mark Vinluan dahil bahagi raw ito ng kanilang sagot sa impeachment complaint. Pero para kay Aquino, blanket denial ito. Minintain ni Vinluan na tinatanggi nila ang akusasyon. Giit ni Lotok sa day 4, hindi nila nakitang maituturing nasakop ng freedom of expression ni VP Sara ang hayagang pagbabanta at kung papayagan itong maituring na bahagi ng freedom of speech, maaari umanong maging normal ang pagbibigay ng kaparehong mga banta laban sa sinumang opisyal ng gobyerno. Ayon pa kay Lotok, magdudulot ito ng kaguluhan at pagkasira ng kaayusan sa bansa kung hindi ito papanagutin. Para sa Politico Nightly, Hannity, Bilyonaryo News Channel.
0: Humiling ang House Prosecution na agahan ang pagtistigo ni NBI Director Melvin Matibag sa impeachment trial ni Vice President

0: Sábado 30, pero hindi ito nakalusot sa korte. Narito ang Politico Update.
1: Hindi agad na isa lang ang ikalawang testigo ng prosekusyon para sa Article 4 ng Articles of Impeachment kay VP Sara. Tinalakay pa kasi sa Impeachment Court ang manifestation ni House Prosecutor Lawrence Defensor, kaugnay ng planong agahan ng isang araw ang pagsasalang sa witness stand kay NBI Director Melvin Matibag.
2: Considering that the National Bureau of Investigation, Your Honors, has been invited by the Federal Bureau of Investigation in coordination with the Royal Thai Police for a regional summit on scam center compounds and transnational organized crime. In that regard, Your Honor, the prosecution would like to request that the scheduled testimony of NBI Director Melvin Matibag be scheduled tomorrow.
1: Pero mabilis itong tinutulan ni Senator Judge Alan Peter Cayetano dahil sa paglabag sa impeachment rules kaugnay ng pagpipresenta ng testigo, bagay na sinigundahan din ni Senate President Sherwin Gatchalian.
3: I find it in bad taste that a bureau head will dictate to us that he's not available next week.
4: Napakahirap naman po na naghahanda ho tayo pero biglang may mga ganitong suppression na hindi ho natin paghahandaan. At hindi naman ho yan magiging maayos at patas para po sa ating mga center judges.
1: Maging ang panig ng depensa, hindi sang-ayon sa ora-oradang pagharap ng testigo dahil kailangan din nila itong paghandaan.
5: It will also violate our right to cross-examine intelligently. We have done our best to prepare for their witnesses. However, these last-minute changes really affect the preparation.
1: Pero giniit ng prosekusyon, hindi naman nila binabago ang schedule ng pagharap ng testigo. Aagahan lang nila ng isang araw ang pagharap kay Director Matibag dahil sa isa ring mahalagang law enforcement seminar na dadaluhan.
2: We will only be advancing his testimony one day based on the subpoena that we have requested the Honorable Court. He is scheduled to testify until Wednesday and that we will not disrupt the scheduled list of witnesses. We will simply advance it one day.
0: Sa naging desisyon ng impeachment court ngayong gabi bago mag-adjourn ng impeachment court ay pinasisipot si NBI Director Melvin Matibag bilang testigo ng prosekusyon sa Article 4 ng impeachment trial ni VP Sara sa Lunes, July 20, 2026. Nais nang marisolba ng prosekusyon ng usapin tungkol sa voting threshold o kung ilang boto ang kinakailangan para ma-convict ang Vice Presidente. Pero para sa kanila, hindi dapat sila ang mag-akyat nito sa Korte Suprema. May Politico Update si Isaiah Merapuentes ng Abante.
6: Siguro baka itong part na to, itong Article 4, baka posibleng mas maikli siya kaysa dun sa inaasahan. Kasi yari talaga dito sa threats. Yaring-yari sila dito.
7: Para kay La Union Representative Paulo Ortega na isa sa mga nag-endorso ng impeachment laban kay VP Sara, grave threats ang pinakamabigat na aligasyon laban sa bise.
8: Ayaw natin marinig yung pagbabanta maski na lang sa ating mga anak. Kung ayaw niyong marinig yun, the more na ayaw niyo dapat marinig sa mga halal na opisyal.
7: Sa ika-apat na araw at ikalawang linggo ng paglilitis, tila hindi mainit ang ulo ni Attorney Lorna Capuna na isa sa mga private prosecutor.
9: How is your feeling today? Pang-apat na attorney? Yan.
7: Pero iginigiit naman na ni House Prosecutor at San Juan Representative Bel Zamora na kailangan ng marisulba ang issue sa threshold. Kahit pa sinabi na ni Presiding Judge Senator Chis Escudero na 16 ang numbers for conviction.
10: Yes, I believe someone will bring it up sa Supreme Court. So hintayin na lang lahat. 16 is not mentioned anywhere in the Constitution. There is, what we have is just 2/3 of all members of the Senate. So the fact that 2/3 was used means that it is movable.
7: Pero ayon sa prosecution, hindi silang mag-aakyat nito sa Korte Suprema dahil malaya ang sino mang individual na mag-question ito. Para sa Politico Nightly, Isaiah Mirafuentes, Abante.
0: Kung isang law professor ang tatanungin, mukhang ngayon pa lang ay pupwede ng hatulan ang Vice Presidente. Yan ay matapos mapatunay ang tunay at hindi minanipula ang video kung saan nagbanta ang pangalawang pangulo laban sa first couple at dating House Speaker. Pwede pa nga raw humantong ito sa mas malalang kaso. Narito ang Politico Update ni Corina Sanchez.
11: Ang kasong grave threats ni Vice President Sara, posibleng maging sedition.
12: Sa panayam sa memo ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Atty. Calieja na magiging malala ang kaso sa oras na mapatunayan na may kinontratang ang hitman, si VP Sara.
13: Once you make a threat and the other person heard or knows about the threat, yun na po yung grave threat. Hindi na kailangan pa yung iba pang...
14: Hindi kailangan maglabas ang baril.
13: Hindi kailangan maglabas. Kasi lumabas ka ng baril o naglabas ka ng hitman o ng assassin, sedition na yan o conspiracy to commit sedition.
12: Dagdag pa ni Calieja, halos lahat ng elemento ng grave threats ay malinaw ng ebidensyang inilatag ng prosekusyon at inamin na ito mismo ng depensa.
15: Siguro na naglalokohan na tayo if we deny that there was such a statement, no? There was such an utterance. Pero pagdating kasi sa video, syempre kailangan din natin malaman, like I say, hindi naman kasi naglalakad ang ebidensya, mag-isa papunta ng korte, di ba?
14: Palagay ko kung ito po'y nasa korte, ay impeachment na talaga siguro, ano po. I mean, based on your reasoning, yeah, it's really logical, pero ito po'y political exercise. So anong inyong prediction dyan?
13: Kung akong tatanungin nyo, as of today, kasi ang importante lang po sa grave threats ay yung malice and intent. Klaro po yun na mula dun sa last week na patunayan, authentic, at napatunayan may kakayahan at mayroong intent. Actually, may motive pa nga kasi siya yung vice president, motive to succeed. So, klaro po yun. So, yun po ay napatunayan. Sa akin pong opinion, as far as last week is concerned.
12: Pero ayon kay Calieja, mahihirapang mapatunayan ang sinasabing Project Romanov na naunang banta daw sa buhay ni Duterte at kanyang pamilya.
13: Kung ikaw ay meron niyang threat na ganito, bakit ngayon mo lang dinalabas? Bakit hindi mo pinaimbestiga last year o nung nakaraan pa? Kasi, it is only a justifying circumstance, but ang tanong dito, valid ba yon o meron ba yon? Anong ginawa mo kung... To investigate or to check the validity of it.
12: Corina Sanchez Rojas, Bilyonaryo News Channel.
0: Sa salang nabukas sa witness podium ng Senate Impeachment Court, si Zulaika Lopez na siyang Chief of Staff ng Office of the Vice President sa pagpapatuloy ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Pero, sino nga ba itong si Zulaika Lopez? Narito ang ating politiko update.
16: Everyone.
17: Madalas siyang tawaging Attorney Zulaika Lopez, pero hindi siya abogado. Siya ang Chief of Staff ng Office of the Vice President. Ngayong Martes, July 14, nakatakda siyang tumestigo para sa prosekusyon, kaugnay ng Article 4 ng Articles of Impeachment laban sa kanyang boss. Unang umalingaw-ngaw ang kanyang pangalan sa kasagsagan ng House Quadcom hearing noong 2024 sa umano'y paglustay sa confidential funds ng OVP, kung saan na-cite siya in contempt.
16: How were they able to come up with an order to transfer me to the Women's Correctional in the dead of the night?
17: Isa ang umano'y panggigipit ng kamera sa kanya sa mga dahilan ng galit ng bise na humantong sa pagbabanta nito kay PBBM at ilang kaanak nito kapag siya ay napatay.
16: Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romales. No joke.
17: Pero hindi lang nitong vice-presidente na si Sara Duterte na nakatrabaho ni Lopez ang anak ni FPRRD. Nang mahalal si VP Sara na vice mayor ng Davao City, kinuha niya ang serbisyo ni Lopez bilang sekretary ng sangguniang panglungsod, kung saan presiding officer si Sara mula 2007 hanggang 2010. At nang mahalal na alkalde ng Davao si Duterte para sa terminong 2010 hanggang 2013, dito na niya itinalaga bilang kanyang city administrator si Lopez. Pero kwinestyon noon ni then Davao City Vice Mayor Rodrigo Duterte ang kwalifikasyon ni Lopez para sa nasabing posisyon. Bagay na kinagalit ni Mayor Sara at nagbantang puputulin na ng Mayor's Office ang ugnayan nito sa City Council. Muling nahalal na Mayor ng Davao si Inday Sara noong 2016 hanggang 2022. At sa muli, inilagay niya sa pwesto bilang City Administrator si Lopez na tinugurian noon na Little Mayor ng Davao City. Si Lopez ay anak ng namayapan ng Regional Trial Court Judge Jose Lopez na napabilang sa Bagobo Tribe ng Davao. Pamangkin siya ni Elias Lopez na naging Mayor ng Davao City bago ang EDSA People Power Revolution na naglukluk sa mga Duterte sa Davao City politics. Madalas siyang tawagin ng mga malalapit sa kanya sa pangalang Zu o Laika. Nagtapos siya ng abogasya sa San Beda.

noong 2002. Pero wala siya sa opisyal na listahan ng Korte Suprema para sa mga lisensyadong abogado ng bansa. Kabilang sa mga naunang trabaho ni Lopez ang pagiging information officer ng UP Mindanao bago siya naging graft investigator at prosecution officer ng Office of the Ombudsman Mindanao bago siya magtrabaho sa Davao City Hall noong 2007. Nang naging administrator siya ng Davao City, pinatupad niya ang work-life balance sa mga empleyado. Naging malihim siya sa kanyang personal na buhay at sa kanyang buhay pamilya. Wala pa raw natatanggap na request si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang buksan ang nakasil na green box na naglalaman ng mga tax record ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawang si Man Scarpio. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, wala pa raw liham na dumarating sa opisina ng Pangulo kaugnay ng pagbubukas ng mga dokumento. Kung may matatanggap man, dagdag ni Castro, aaralin muna ito ng Pangulo bago magpasya. Nauna nang sinabi ni Senator Ping Lacson na maaring buksan ang kahon kung may pahintulot mula kay Marcos. Ito ay matapos ipag-utos ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Cheese Escudero na isauli muna ang kahon sa Bureau of Internal Revenue dahil hindi pa ito nasa legal na kustodiya ng korte. Samantala, giniit ng Malacanang na hindi makikialam ang Pangulo sa takbo ng impeachment trial laban kay Duterte at nasa Senado ang pamamahala sa proseso. Maaari nang ilipat sa detention facility si Senador Dante Marcoleta anumang oras. Pero inirekomenda ng Philippine National Police General Hospital na tapusin muna niya ang kanyang gamutan para sa mild pneumonia. Ayon kay PNP General Hospital Internal Medicine Chief Lieutenant Colonel Binali Bayani, fit to travel na si Marcoleta. Ngunit mas mainam na makumpleto muna niya ang kanyang antibiotics na nakatakdang matapos sa July 15. Kasalukuyang nananatili sa PNP General Hospital ang senador matapos makaranas ng pananakit ng dibdib at pagtaas ng blood pressure kasunod ng kanyang pag-aresto noong July 6. Kumaharap si Marcoleta sa kasong plunder sa Sandigan Bayan kaugnay ng umano'y hindi pagdireklara ng 75 milyong pisong campaign donations noong 2025 midterm elections. Pinapaaresto ng isang korte sa Makati City si Attorney Levito Baligod kaugnay ng cyber libel case na inihain ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. Kinumpirmayan mismo ni Baligod sa kanyang Facebook page. Ani Baligod, natanggap niya ang arrest warrant na inisyo ng Makati City Regional Trial Court Branch 148. Si Baligod, na tumatayong abogado ng 18 dating security personnel ni dating Congressman Zaldico. Agad namang umalma si Baligod na hindi man lamang siya binigyan ng pagkakataon ng Prosecutor's Office na sagutin ang reklamo. Tinukoy pa niya ang sadyang maling address na binigay sa piskalya kaya hindi siya nakapagsumite ng counter affidavit. Una nang nagsampa ng kaso ang DA Chief matapos na idawit siya ng dating bodyguards na nakatanggap umano ng maleta ng pera mula sa kickback. Malacanang, may pa-homecoming reception para kay Filipina tennis star Alex Ayala. Magbabalik ang Politico Night.

0: laban sa China. Ito'y dahil sa patuloy na agresyon nito sa West Philippine Sea. Sa The Spokes ng Billionaire News Channel, sinabi ni Retired Justice Francis Havdeleza na kabilang sa findings of fact na nakuha nila ay ang environmental degradation ng Beijing. Nasa 1 trillion peso rin daw ang economic value sa West Philippine Sea, kaya dapat itong isulong. Dagdag pa niya, ang paghahain ng kaso tanging nasa kamay lang ng Pangulo.
1: So, I hope that the Coast Guard has a very good
2: archival
1: yes. system because it will take time that we have to research. See through it. But ang importante dyan, ano ang sasabihin ng Pangulo? Because without the president's okay, there can be no case.
0: Bumuelta si maritime law expert Jay Batong Bakal sa mga pahayag ng Chinese scholars na parte raw ng Taiwan ang Batanes. Ani Batong Bakal, ang mga katutubong Ivatan pa nga ang naunang sumakop sa Taiwan. Ang detalye sa politiko update ni Attorney Karen Jimeno.
3: Ang mga Ivatan ng Batanes ang sumakop sa Taiwan noong unang panahon. Yan ang giit ni maritime law expert Jay Batong Bakal sa panayam sa At the Forefront ng Billionaire News Channel. Binara ni Batong Bakal ang pahayag ng mga Chinese scholars na parte ng Taiwan ang Batanes. Ang Taiwan naman ay tinuturing ng China na probinsya nito.
4: It was the Ivatan who colonized the southern part of Taiwan. And I suspect that the genetic linkages will also show that the migration paths of the ancient peoples came from the south, no, meaning from the northern Philippines, through the Ivatans, through the Batanes, and onward to the southern portion of Taiwan.
3: Itinutulak ni Senador Raffy Tulfo ang pagpasa ng panukalang batas na isasama sa school curriculum ang West Philippine Sea. Suportado ito ni Batong Bakal, pero para sa kanya, dapat pa itong palawigin.
4: I would also go further because the West Philippine Sea is not our only sea region after all. We are a maritime and archipelagic nation. I would actually expand it to even more to cover all the other important sea areas of the country, no? Such as the Philippine Sea on the Pacific, the Sulu Celebes Seas, even the Luzon Straits and our archipelagic waters.
3: Umaasa si Batong Bakal na ma-pressure ang China sa pakikipagsanib ng ibang bansa sa Pilipinas sa issue ng West Philippine Sea. Para sa Politico Nightly, Attorney Karen Jimeno, Billionaire News Channel.
0: Muling lilipad patungong Singapore si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula July 14 hanggang July 16 para sa tatlong araw na working visit. Nakatakdang makipagpulong ang Pangulo kay Singapore Prime Minister Lawrence Wong upang palakasin ang kooperasyon sa larangan ng kalakal, kalusugan, kapaligiran at mga usaping pangrehiyon. Makikilahok din ng Pangulo sa isang roundtable meeting kasama ang mga negosyante at investor habang magsasalita naman si First Lady Liza Araneta Marcos sa Global Economic Cooperation East Summit. Labis ang paghanga ni Pangulong Bongbong Marcos kay Filipina tennis star Alex Ayala. Talaga raw sinubaybayan ng Pangulo ang laban ni Ayala sa Wimbledon at isang karangalan daw na makaharap ang tinawag niyang kampiyon ng bansa. Nasa linya si Ivy Reyes. Ivy?
5: Yes, Dexter. Wala naman daw talagang protocol para sa mga homecoming ng mga atleta. Excuse lang daw ni Pangulong Bongbong Marcos yung homecoming reception na inihanda ng Malacanang para makapagpa-picture sila kay Filipina tennis star Alexandra Ayala. Ito yung pabirong introduction ng presidente kanina no all smiles nang pumasok sa Malacanang kasama ang atleta.
6: This is one of those occasions where I say to myself, it's good to be president. I'm meeting our champion.
7: You cannot imagine how much pride that you have brought to the Philippines, to Filipinos.
5: Paunang salita pa lang ng Pangulo, fanboying na ito dahil pinakita raw ni Ayala sa buong mundo ang best qualities ng isang Pinoy. You remind us why we are a great race, ani PBBM, na sumubaybay sa laban ni Ayala sa nagdaang Wimbledon match. Nagsisimula pa lang daw si Ayala at hangang-hanga raw siya sa dedikasyon ng atletang magpatuloy matapos hindi pala rin mag-advance sa round of 16 match sa Wimbledon.
7: So, I cannot, you know, I'm a fan, so I'm gushing, okay? I'm sorry.

0: I'm a real fan of yours.
1: Dexter, nagpasalamat si PBBM na lagi raw isinisingit ni Ayala sa kanyang interviews na siya ay isang Pilipina. Tumanggap si Ayala ng presidential citation bilang pagkilala sa kanyang tagumpay sa larangan ng tennis. Ayon naman kay Ayala, kahit saan daw siya magpunta ay dala niya ang bandila ng Pilipinas at sa bawat laro raw, sisikapin niyang ipakita ang best ng isang Pilipino. Dexter, hindi din makapaniwala ang atleta na nasa Manacanang siya at nakikita raw ang kanyang hard work lalo na sa kanyang nagdaang match.
2: I am a firm believer that where you come from is a big part of who you are. So, like you said, Mr. President, I do my best to represent the best of our country on and off the court because I'm really proud and it comes from a genuine place of love.
1: Masaya namang isinuot ni PBBM ang cap at hinawakan ng tennis balls mula sa atleta. Dinaluhan kanina ang homecoming ni na presidential sister Irene Marcos, Secretary Sonny Angara ng DepEd, Frederick Go ng Finance, Christina Roque ng Trade and Industry, at Dave Gomez ng Presidential Communications Office. Naroon din si na PAGCOR Chief Alejandro Altenco at former Senate President Coco Pimentel. Dexter.
3: Irene, may pagkakataon ba? Nabigyan ba kayo ng pagkakataon na makapagkuha ng larawan kasama si Alex Ayala?
1: Naku, Dexter, hindi kami nabigyan ng pagkakataon makapag-selfie man lang dahil right after Alex Ayala's speech, pinalabas na ang mga miyembro ng media at nagtungo na sila sa dinner kasama ang pamilya ni Alex, ang First Family at yung mga guests ng presidente. Dexter.
3: Maraming salamat, Ivy Reyes. Mula sa isang simpleng proyekto para maihatid ng ligtas ang mga estudyante sa paaralan, kinikilala na ngayon sa pambansang antas ang Baskwela ng Barangay Balulang, Cagayan de Oro City. Makakasama natin sa ating programa si Balulang Barangay Captain Edwin Micabani. Maying gabi, Ikap! Welcome sa Politika Radio.
4: Maying gabi po, Sir Dexter po, sa lahat ng nanonood po sa channel po natin, sa Bilyonaryo News channel po.
3: Kap, paano nabuo itong ideya ng, tama ba, Baskwela ang pagbigkas at anong problema ang gusto nyong solusyonan?
4: Actually, nabuo ito po sa simpleng pag-aarap po nung maleto po ako doon sa probinsya na nadalakad no, ng 7 to 8 kilometers po. Tsaka noon, naisip ko po na sana no na mayroong gobyerno na magbigay ng libreng sakay po sa mga estudyante po namin. Estudyante po. Kaya sa nagkakataon na naging barangay official po tayo, sinubukan ko po na maging matupad po dito sa barangay namin.
3: Oo. Ano naman yung naging epekto ng Baskwela sa attendance at pagganap ng mga estudyante sa paaralan?
4: Actually, noon, based po sa data po nakuha namin doon sa Department of Education o sa DepEd, noon po mayroon tayong dropouts na 78% po sa dropouts natin.
3: Taas.
4: Wala kayo sa eskwela. Oo. Tapos yung nandoon na yung baskwela po natin, bali tumaas yun yung school rate po. Mababa na po talaga yung dropouts rate po. Naging top. Karang 2.7% ata yung data namin na nakuha sa kanila.
3: Oo. Para mailatag lang natin yung konteksto, ano ka pa, no? Kahit kayo ay nasa Cagayan de Oro City, yung inyong barangay, yung mga eskwelahan, yung mga bahay ng mga estudyante ninyo ay malalayo mula dun sa eskwelahan.
4: Yes po, Sir Lester.
3: At isa kayo, Kap, ano, sa 16 na national finalist sa Galing Pook Awards. Ano pong ibig sabihin nito para sa Barangay Balulang?
4: Sa 16 po namin na na-qualified po, at 10 lang po ang nakuha po sa amin. Bali, 10 lang po naging kasama po sa top 10 na galing po programs na innovations po na ginagawa sa mga bawat contingent po sa 16 na barangay.
3: Pero sa ngayon, meron kayong dalawang unit, tama po, ng Baskwela.
4: Yes po.
3: So paano po yung pagsasubmission nun, Cap? Makailang biyahe siya sa umaga para mag-sundo ng mga estudyante at sa hapon naman maghatid pa uwi sa mga estudyante?
4: Sa umaga po, 8 trips bawat bus po at sa hapon ganun din po.
3: Ayun. So may mga ano ba kayo? May mga plano ba ang barangay na palawakin o padamihin pa yung mga units ng baskwela ninyo?
4: Yes po. Ang pangarap po namin bawat taon magbibili kami na mag-allocate kami po ng karagdagang bus po para 100% na po ma-accommodate namin po. Kasi yung barangay Balolang, second biggest population po dito sa Cagayan de Oro.
3: Yes.
4: Ang population po namin po is 45,000. Mahigit po. At saka yung voters namin is nandun sa 20,000. Parang isang malaking barangay talaga po. Kaya mayroon
3: mga estudyante nyo, libo din.
4: Yes po. Marami talagang libo na estudyante natin. Mm-hmm. Tapos dalawa yung elementary school at saka isa yung high school. So, kaya kailangan talagang tugunan namin po ang pangangailangan sa kanilang about araw-araw. Lalo na po sa pamasahe nila po.
3: Oo, napakaganda yung inyong programang ito sa maliit na budget na pagkakasya ninyo para matulungan dahil nga ang edukasyon ay para sa ating mga kabataan. Ano po ang inyong mensahe sa mga lokal na pamahalaan na gustong gumawa ng kaparehong programa?
4: Ang mensahe ko pa lang po sa kapwa ko na dito mga anak, servisyo po sa lalo na po sa amin sa barangay, na madali naman pong gayahin at saka marami naman gumagaya. Kaso lang, ang baskwela po namin is mayroon po kaming tatlong tawag natin na context po. Yung tawag namin na paano namin implement. Kaya lang mayroon kaming kahit po, yan na tawag namin driving child development through no provision, protection and participation. So ibig sabihin pina-provide namin tapos mayroon pwedeng protection at saka mayroon din participation po doon sa mga sa mga kapitbahay natin o sa mga residente po dito sa barangay Balolang.
3: So involve yung inyong komunidad para dito sa natural proyekto. Oy, good luck Kap, at sana mas marami pa yung mga gayang katulad ninyo na iniisip ang kapakanan at kinabukasan ng ating mga kabataan. Maraming salamat. Maying gabi, kanimo Kap.
4: Maying gabi po. Maraming salamat po.
3: Samantala, mga kwentong lokal na dapat ninyong abangan sa pagbabalik ng Politico Live.

0: sa panahon ng may ingay na opinyon at balita.
1: Bakit parang lahat ng tao galit?
2: Kasi Alex, hindi nila naiintindihan ang nangyayari.
0: Isang komedyante.
1: Bakit parang lahat may opinyon?
0: Isang kongresista.
2: Kasi lahat tayo apektado bilang Pilipino.
1: Hindi lang ito usapang politika, ganun ba?
2: Ah, hindi, hindi lang ito ingay.
1: Hindi lang ito patawa.
2: Paglilinaw ito.
1: So kung ganun, Tito Ron, what's the point?
2: And that's the point.
0: Hosted by Ronnie Puno and Alex Galeha.

Sa ating politiko lokal sa Quezon City, 0 at 23. Yan ang target ng pamahalaang lungsod pagdating sa new HIV cases, discrimination at HIV-related deaths. Ayon kay Mayor Joy Belmonte, bahagi ng mga hakbang ng lungsod ang pamamahagi ng libreng HIV testing kits, pagpapatakbo ng sundown at social hygiene clinics at pagbibigay ng pre-exposure prophylaxis o PrEP bilang panlaban sa HIV. Kasabay nito, nagsagawa rin ang lungsod ng HIV 101 orientation para sa mga intern at mga kabataang kasapi sa Program for Employment of Students upang mapalawak ang kanilang kaalaman at may wasto ang mga maling paniniwala tungkol sa HIV. Dagdag pa ni Mayor Joy, mahalaga ang edukasyon at maagang pag-iwas para makabuo ng mas malusog at mas inklusibong QC para sa lahat. Sa Taguig City, 30 aspiring doctors mula sa Taguig ang naging unang benepisyaryo ng Invest Scholarship Program for Medicine ng pamahalaang lungsod. Pinangunahan ni Mayor Lani Cayetano ang paggawad ng full scholarship sa mga kasapi ng Batch Tanglaw na nakapasa sa mga nangungunang medical school sa bansa. Sa ilalim ng programa, sasagutin ng lungsod ang tuition at miscellaneous fees ng mga scholar kasama ang 15,000 pesos monthly allowance habang nag-aaral ng medisina. Kapalit nito, magsisilbi ang mga benepisyaryo sa pamalang lungsod ng Taguig matapos nilang makuha ang kanilang lisensya bilang mga doktor. Ayon kay Mayor Lani, layunin ng programa na makalikha ng mas maraming doktor na maglilingkod sa mga Tagigenyo at palakasin ang sistema ng pangangalagang pangkalusugan sa lungsod. Sa kasalukuyan, mahigit 130,000 na scholar na ang nasuportahan ng pamahalaang lungsod sa iba't ibang antas ng edukasyon, kabilang ang mga naging lisensyadong profesional at manggagamot. Nakipagpulong si Social Welfare Secretary Rex Gatchalian kay Quezon Governor Helen Tan kaninang umaga. Pinag-usapan nila ang mga posibleng tulong para sa four-piece beneficiaries sa probinsya ng Quezon. Sa La Union, mula sa dating itinatapong basura, ginagawang high-value products ang mga natirang bahagi ng mais sa isang pagsasanay na pinangunahan ng pamahalaang panlalawigan ng La Union. Sa pamamagitan ng isang 16 hours na capacity building program, tinuruan ang 30 participants kung paano gawing mga produktong maaring pagkakitaan ng mga dahon, tangkay, buslot at balat ng mais. Kabilang sa mga produktong ginagawa mula sa mga natirang materyales ang lubid, bag at mga pangdekorasyon sa bahay. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, layunin ng programa na mabawasan ang pagsusunog ng agricultural wastes, mapangalagaan ang kalikasan at makalikha ng karagdagang pagkakitaan para sa mga magsasaka. At good vibes naman tayo sa ating pagbabalik.

Oras na para sa ating politiko. Sino itong opisyal ng gobyerno na inintrigang missing in action sa birthday ng kanyang kapamilya dahil nasa kabilang pamilya ito? Bah, ayon sa ating Polybird, papansin-pansin ang pagiging absent ni politiko. Lalo pa nang dumating na ang pagkanta ng happy birthday at pag-blow ng candle ng celebrant. Noon na niya, kahit pa marami ng balita na hindi na sila okay ng kanyang misis, i-present pa rin ito sa mga okasyon ng pamilya. Pero this time, totally wapakels itong si politiko. Dahil masyado anilang in love sa kanyang bagong babe. Paano ba naman kasi, hindi rin naman nagpapadalos-dalos ang bagong babe nito sa pagpo-post sa social media. Na kahit pa may pa-blur effect o patalikod na photo ni politiko, halatang-halata rin kung sino si politiko. Ang clue natin, si politiko abay napakatagal na sa politika. Kilala rin sa pagiging matinik sa chicks. At may bagong posisyon sa gobyerno. Oy, makihula na! At bago tayo magtapos, isang pasadang good vibes muna tayo! Todo kilig! Yan ang reaksyon ng isang graduate sa lungsod ng Manila nang maka-chick to chick si Manila Mayor Isko Moreno. Paano ba naman kasi, papalapit pa lang kay Yorme, kitang-kita na ang kilig nito. Sa graduation ng Metro Manila Development Center, nag-uumapaw ang kilig ng isang graduate nang maging super up close kay Yorme. At nang dumampi na

ang kanyang pisngi. Sa pisngi na yun, ay talaga namang napatalon pa siya sa tuwa. Si Vice Mayor Chiatianza, hindi rin nakapagpigil ng kanyang tawa at napatalon pa sa tuwa dahil talagang bumigay ang bagong graduate. Sabi nga nila, si Yorme, wala pa rin kupas ang kapugihan.

0: Samantala, maagang gumising si Muntinlupa City Mayor Rufy Biazon para simulan ang kanyang work week. Lalo pat maraming trabaho ang kailangan gawin ngayong Lunes. Pero akala ni Mayor Rufy, maaga na ang kanyang 4:45 a.m. na clock in sa office. Eh nagkamali siya. Dahil laking gulat niya nang may mas nauna pa pala sa kanya. At yan ay ang kanyang sariling standee sa kanyang opisina na tila head ng welcoming committee sa kanyang pagpasok. At nakapuso pa nga. Napapahari-aks na lang ang maraming Muntinlupeño sa maagang good vibes na hatid ni Mayor Rufy. At may bagong merienda discovery naman si Taguig City Mayor Lani Cayetano mula sa isang food bazaar. Ayon kay Mayor Lani, ang kanilang bagong merienda napakasarap ipare sa kape para anyang kakanin na biko. Pero mukhang may have na hugot si Senador Alan sa patupad ni Mayor Lani.
1: Hi everybody! A blessed Sunday everyone! Kamusta ho kayo? Wala ho akong Sunday cooking vlog ngayon. Pero may binisita po kami kaninang food mart at nakakita po kami ng mga interesting mga products doon, katulad na lang po nito. First time po naming matatry ito. Ang tawag daw po dito ay patupad.
0: Ayun, patupad. Panalo man ang native delicacy discovery ni Mayor Lani, pero mukhang mas panalo pa rin si Senator Alan sa puso niya. Ay, masarap yung patupad ha, na pangkapinga sa umaga. At maraming salamat sa inyong pagsama sa amin ngayong gabi. Ako si Dexter Galibe, hanggang bukas dito sa Politico Night.

0: ang isa na alang-alang po ng Pangulo ay ang kanyang kalusugan.
1: I'm looking forward to BRICS uniting the Department of Health kasi dapat mahinto, no, yung grupo-grupo sa loob.
2: May nalagas na naman sa gabinete ni PBBM. Si Health Secretary Ted Herbosa nagbitiw na sa pwesto sa gitna yan ng tambak na reklamo mula mismo sa kanyang mga empleyado.
3: Kung may umalis, may bumabalik. Sa kabila ng flood control scandal, may bagong role. Si dating Budget Secretary Amena Pangandaman, wala naman daw mali rito ayon sa palasyo.
2: Sa Senado, nasa second week na tayo ng impeachment trial ng pangalawang pangulo. No show ulit ang bise pero ang prosecution tuloy sa paglalatag ng mga testigo. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb, live mula rito sa Senado.
3: Ako naman si Willard Cheng.
2: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Health reasons daw matapos ang sangkatutak na kontrobersya, DOH Secretary Ted Herbosa nag-resign. NBI Regional Director Jeremy Lotok humarap sa impeachment trial ni VP Sara. Ang highlights ng day 4 ng paglilitis, alamin. Matapos ang halos isang buwang investigasyon, resigned Ateneo coach Tab Baldwin at 11 iba pa pinakakasuhan na ng NBI Homicide Division. Registered owner ng SUV na sangkot sa fatal hit and run sa Ortigas Avenue. Ina ng suspect, may-ari umano ng electronic appliances company. Savior ng ABS-CBN, ultra-bilyonaryo Manuel V. Pangilinan at Ramon ang may surprise meetup. Halos 30 patay sa sunog sa bar sa Thailand. Naturang establisimiento, wala raw fire exit. At MCU star Scarlett Johansson, iniintrigang gaganap bilang si Poison Ivy sa The Batman Part 2.

0: Herbosa out, Puhalte in. Nagbitiw na si Health Secretary Ted Herbosa dahil umano sa health reasons. Nag-resign ang kalihim sa gitna ng kritisismo mula sa iba't ibang grupo at reklamo sa Office of the Ombudsman. Narito ang agenda report ni Pierre Pastor.
1: Nag-resign na si Secretary Ted Herbosa bilang kalihim ng Department of Health. Sa kanyang pahayag na naka-address sa Execom, Mancom at mga direktor ng DOH, sinabi niyang dahil ito sa kanyang knee replacement surgery noong nakaraang linggo. Na-realize daw niyang kailangan ng alagaan ang sarili. Aabutin daw kasi ng 4 na buwan ang kanyang rehabilitation at unfair umano na mawawala siya sa ahensya ng ganoong katagal. Pinagmalaki naman ni Herbosa ang kanyang mga natutukang proyekto gaya ng bukas centers, purok kalusugan, yakap at iba pa. Sana raw ipagpatuloy ng mga naiwan at bagong papasok na DOH leaders ang kanyang mga nasimulan. Nanghingi rin ang paumanhin si Herbosa kung siya man daw ay nagkulang dahil siya ay tao lang. Bago tuluyang nag-resign si Herbosa, matatanda ang inulan siya ng batikos dahil sa ilang anomalya umano sa DOH. Kabilang dito ang sinasabing irregularidad sa procurement ng Mobile Primary Care Facilities o MPCF kung saan nagsampa ng kaso ang ilang DOH employees sa Office of the Ombudsman dahil sa pinaghihinala ang paglabag sa procurement at anti-graft law. Mahigit 11 billion pesos na halaga raw ng mga gamot, bakuna at iba pang medical supplies ang nag-expire at nasayang lang dahil sa mga kakulangan sa procurement planning, distribution at inventory management. Questionable rin daw ang health promotion program ng DOH sa isang radio station na ginastosan ng higit 90 million pesos. Sangkot sa nasabing proyekto, si then ASEC and now USEC Albert Domingo at Health Promotion Bureau Director Tina Marasigan. Maging ang mga out-of-the-country travels ni Herbosa ay naging controversial din. Siya raw ang may pinakamaraming travels abroad na SOH. At itong huli ay binatikos ang kanyang bagaman opisyal pero napahaba at may first class plane accommodation ng kanyang mga tauhan

0: center was being privatized. At nakita nga namin na defective yung kontratang yon. Siya yung isa sa pinakamalakas at masigasig na boses na talagang tinayuan niya na no to privatization of specialized centers. I'm looking forward to BRICS uniting the Department of Health kasi dapat mahinto no yung grupo-grupo sa loob.
1: Si Dr. Jose Britanio BRICS Pujalte ay isang orthopedic surgeon at naging medical center chief ng Philippine Orthopedic Center simula 2014. 1991 pa siyang bahagi ng health department at meron na siyang tatlong dekadang experience sa public health care. Nagtapos si Pujalte sa UP College of Medicine at may master's degree on hospital administration mula sa Ateneo Graduate School of Business. Naging presidente rin siya ng ASEAN Orthopedic Association. Naging inspirasyon niya ang kanyang ama na si Dr. Jose M. Pujalte na naging direktor din ng Nooy National Orthopedic Hospital. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.
2: Nagsalita na ang Malacanang kasunod ng resignation ni Health Secretary Ted Herbosa, giit ni Palace Press Officer Jose Clair Castro. Hindi pagkakasangkot sa kontrobersya ang dahilan kung bakit tinanggap ni PBBM ang pagbibitiw ng kalihim.
3: Nag-resign po siya dahil po sa kanyang kalusugan. Ang isa na alang-alang po ng Pangulo ay ang kanyang kalusugan.
4: Ipinagtanggol ng Malacanang ang appointment ni former Budget Secretary Amina Pangandaman sa isang government-owned bank. Tiwala pa rin daw ang Pangulo sa kakayahan ng dating kalihim kahit ito'y nadawit sa flood control scandal. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes.
5: Walang nakikitang masama ang Malacanang sa muling pagbabalik ni former Budget Secretary Amina Pangandaman. Nitong nakaraang linggo, inanunsyo ng una at nag-iisang Islamic Bank ng Pilipinas na si Pangandaman na ang bagong CEO at chairman nito. Ang Al Amana Islamic Investment Bank of the Philippines ay isang government-owned and controlled corporation na na-acquire ng Development Bank of the Philippines noong 2008. Ito ay binuo sa pamamagitan ng isang presidential decree na pinirmahan pa noong 1973 ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos.
3: Mula naman po sigurong masama kung i-appoint po niya ang isang taong sa tingin niya ay makakapagtrabaho na maayos.
5: Ang appointment ni Pangandaman ang pangalawang pagbabago sa gabinete ni PBBM pagkatapos ng appointment ni Cabinet Secretary Benher Abalos. Nang matanong ang Malacanang kung concerned ba ito sa kritisismong matatanggap ng presidente sa pagbabalik ng mga opisyal na dating nadawit sa flood control scandal, bukas naman daw ang Malacanang sa investigasyon.
3: Iba naman po ang usapin po kasi ng patungkol sa anomalya sa flood control projects.
5: Hindi nasagot ng Malacanang kung naimbestigahan na ba si Pangandaman. Isang taon matapos pumutok ang flood control scandal. Hindi daw naman kasi responsibilidad ng Pangulo ang mag-imbestiga. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
6: Iniharap na ng prosecution ang ikalawa nitong testigo sa pagpapatuloy ng impeachment trial ng pangalawang pangulo. Hinihimay pa rin ang video ng pagbabanta umano ni VP Sara laban sa first couple at kay Congressman Martin Romualdez. Narito ang agenda report ni Hannah Tia live mula rito sa Senado. Hannah.
7: Seryoso at totoo o serious and actual para sa bagong testigo sa trial ang umano'y banta ni VP Sara. Yan ay laban kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza at dating House Speaker Martin Romualdez. Si Attorney Jeremy Lotok ang witness number 2 na ipinresenta ng House Prosecution Team sa day 4 ng trial ni VP Sara. Bago naging Regional Director ng NBI, siya ang head ng Cybercrime Division ng ahensya na nag-imbestiga sa kontrobersyal na press conference ni VP Sara kung saan nagbanta umano siya laban sa first couple at kay dating Speaker Romualdez.
8: What was your impression?
9: Yes, Your Honor. To me, as the chief investigator at that time, the utterances made by the Vice President was serious. And the threat was real and actual, sir.
10: Witness, if I may intercede, counsel, is this contained in your investigation report?
9: Yes, sir.

0: Paghihimay ni Lotok, kinonsidera nila ang konteksto sa pagbabanta umano ng bise sa November 2024 press con at ang utterances din ni VP Sara bago pa ito. Apat na factors ang umano'y pinagbasihan nila: ang delivery o manner ng bise, literal na kahulugan ng mga pahayag niya, ang paraan ng utos niya sa umano'y assassin at ang relasyon ni VP Sara sa mga kampong binantaan kasama ang Pangulo. Sa pagsusuri nila sa press con, mistulang galit na galit daw ang bise.
1: What made you say na yung vice presidente was both furious and fumingly mad?
2: Well, nakita ho namin dun sa video nung niran ho namin, Your Honor, if I'm not mistaken, I think more or less 8 beses ho siyang galit na galit at nagmumura at minumura yung presidente, si First Lady, and then si former Speaker of the House, sir.
0: Ipinresenta rin ng House Prosecution ang pagmumura ni VP Sara na sa pagtatala ng BNC ay hindi bababa sa 7 beses, laban man yan sa Pangulo o sa iba pang individual kabilang ang mga taga-kamera. Matatandaan, Pinky, ang press con ay nangyari noong 2024 nang makontempt ng kamera si OVP Chief of Staff Zulaika Lopez at bunsod yan ng attempt para ilipat siya sa Mandaluyong Correctional Institution mula sa House of Representatives. Yan ay nang nag-iimbestiga ang House sa confidential funds ng OVP.
3: He did not know what he was talking about. That's so incompetent. Or he was lying through his teeth to get the votes of people. Ninyong lahat, Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin nyo na yung ng show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami. Martin. Nangangampanya tayo. Nakasakay tayo sa eroplano. Magkatabi tayo. Nagre-reklamo ka, walang pera.
0: Para kay Lotok, nagbato raw ng hindi magagandang salita ang bise na maging toxic umano ang relationship nila ni PBBM. Sa panig naman ng defense, kinwestiyon ni Senator Judge Bam Aquino kung bakit tila wala raw denial o pagtanggi mula sa kampo ni VP Sara ang umano'y pakikipagkontrata sa isang assassin. Itinanggi ito ni Attorney Mark Vinluan ng defense team dahil bahagi raw ito ng kanilang sagot sa impeachment complaint, pero para kay Aquino, blanket denial ito. Ni Vinluan na itinanggi o tinatanggi nila ang akusasyon at kalaunay binalikan ni Aquino ang impeachment trial records. Pinky, dumating si OVP Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez dito sa Senado kanina, pero hindi siya nagpa-unlock ng panayam sa atin. Isa kasi siya doon sa mga nakatakdang tumestigo sa trial ngayong Linggo, pero hindi pa niya kinukumpirma kung siya ay sisipot sa trial with

0: Hana, doon naman sa sinasabing freedom of expression, na-discuss yan kanina. Ano yung naging reaksyon dito ng NBI?
1: Pinky, iginiit ni Lotok ng NBI na hindi raw saklaw ng freedom of expression yung mga naging pahayag nga ni VP Sara doon sa kanyang controversial na online presser noong 2024. At base raw kasi sa kanilang imbestigasyon, hindi nila maituturing na sakop ito ng freedom of speech or expression yung hayagang pagbanggit ng ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa na meron daw kinausap na tao para patayin nga yung first couple at si dating Speaker Romualdez. At sabi pa ni Lotto, kung papayagan daw itong maituring na bahagi ng freedom of speech, pwede raw maging normal yung mga pagbibigay ng kahalintulad ng mga banta laban sa mga sinumang opisyal ng pamahalaan. At magdudulot daw ito ng kaguluhan or pagkasira ng kaayusan sa bansa kung hindi ito papanagutin. Balik sa'yo, Pinky.
0: Hana, may desisyon na ba tungkol doon sa imbitasyon o pagpunta dapat o sana ayon sa prosecution kay NBI Director Matibag?
1: Sa ating huling monitoring, yan yung kauna-unahang isinalang doon sa naging pagdaloy nung trial kanina. Yan yung pag-uusapan pa sa ngayon dahil supposedly dapat bahagi siya ng witnesses ngayong linggo. Pero aantabayan na natin kung ano yung magiging final decision ng Senate Impeachment Court patungkol dyan. Pinky.
0: Dahil hanggang sa mga oras na ito ay nagpapatuloy pa rin ang hearing dyan. Maraming salamat sa iyo, Hana T. Nag-uulat ng live mula sa Senado. Sinisikap daw ng House Prosecution Team na mapabilis ang paglilitis kay VP Sara. Sa usapin naman ng voting threshold para sa conviction, dapat na raw talaga itong maresolba. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante, live mula rin dito sa Senado. Isaiah.
2: Yes, Pinky, ka-apat na araw na nga ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Subalit malayo-layo pa ito doon sa 92 trial dates na inilaan dito ng impeachment court. Pero para sa prosecution, Pinky, masaya sila sa kasalukuyang lagay ng impeachment trial dahil para sa kanila naaabot daw nila yung mga targets o goal nila per day. Subalit sa impeachment court, Pinky, mainit pa rin ang usapan kaugnay sa grave threats.
3: Siguro baka itong part na to, itong Article 4, baka posibleng mas maikli siya kaysa dun sa inaasahan. Kasi yari talaga dito sa threats. Yaring-yari sila dito.
4: Para kay La Union Representative Paulo Ortega, na isa sa mga nag-endorso ng impeachment laban kay VP Sara, grave threats ang pinakamabigat na aligasyon laban sa bise.
5: Ayaw natin marinig yung pagbabanta, maski na lang sa ating mga anak. Kung ayaw niyong marinig yun, the more na ayon nyo dapat marinig sa mga halal na opisyal.
4: Sa ikaapat na araw at ikalawang linggo ng paglilitis, tila hindi mainit ang ulo ni Attorney Lorna Capuna na isa sa mga private prosecutor.
6: How is your feeling today, pang-apat na attorney? Yan.
4: Pero iginigiit naman na ni House Prosecutor at San Juan Representative Bel Zamora na kailangan ng maresolba ang issue sa threshold. Kahit pa sinabi na ni Presiding Judge Senator Chis Escudero na 16 ang numbers for conviction.
7: Yes, I believe someone will bring it up sa Supreme Court. So hintayin na lang lahat din. 16 is not mentioned anywhere in the Constitution. There is, what we have is just 2/3 of all members of the Senate. So the fact that 2/3 was used means that it is movable.
4: Pero ayon sa prosekusyon, hindi silang mag-aakyat nito sa Korte Suprema dahil malaya ang sino mang individual na mag-question nito.
2: Pinky, base nga sa prosecution, no, gagawin nila ang lahat ng kanilang makaya para mapabilis ang impeachment trial. Kasi kung titingnan, Pinky, yung pre-trial order, para pa lang sa grave threats, 10 ang inaasahang witnesses na hihaharap nila para yan sa 11 trial dates. Ayon sa prosecution, Pinky, kada araw raw o kada may trial daw ay nagkakaroon sila ng tinatawag na assessment upang makita nila kung kinakailangan pang iharap ang ilan pang mga testigo na hindi pa nila na ipatatawag. Kung para sa kanila raw ay nabanggit na rin ng mga humarap ng witnesses, yung mga sasabihin ng mga hindi pa humarap dito sa Senado, ay posibleng hindi na raw nila ito ipatawag. Pinky.
0: Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes ng Abante, live mula rito sa Senado.

0: Sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni VP Sara, isasalang sa Senado bilang testigo ng prosecution si OVP Chief of Staff Zulaika Lopez. Kilalanin ang pinagkakatiwala ang kanang kamay ng pangalawang pangulo sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante.
1: Good morning, everyone.
2: Madalas siyang tawaging Attorney Zulaika Lopez, pero hindi siya abogado. Siya ang Chief of Staff ng Office of the Vice President. Ngayong Martes, July 14, nakatakda siyang tumestigo para sa prosekusyon, kaugnay ng Article 4 ng Articles of Impeachment laban sa kanyang boss. Unang umalingaungaw ang kanyang pangalan sa kasagsagan ng House Quadcom hearing noong 2024 sa umano'y paglustay sa confidential funds ng OVP, kung saan na-cite siya in contempt.
3: How were they able to come up with an order to transfer me to the Women's Correctional in the dead of the night?
2: Isa ang umano'y panggigipit ng kamera sa kanya sa mga dahilan ng galit ng bise na humantong sa pagbabanta nito kay PBBM at ilang kaanak nito kapag siya ay napatay.
4: Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romales. No joke.
2: Pero hindi lang nitong vice-presidente na si Sara Duterte na nakatrabaho ni Lopez ang anak ni FPRRD. Nang mahalal si VP Sara na vice mayor ng Davao City, kinuha niya ang serbisyo ni Lopez bilang sekretary ng Sangguniang Panglungsod, kung saan presiding officer si Sara mula 2007 hanggang 2010. At nang mahalal na alkalde ng Davao si Duterte para sa terminong 2010 hanggang 2013, dito na niya itinalaga bilang kanyang city administrator si Lopez. Pero kwinestyon noon ni then Davao City Vice Mayor Rodrigo Duterte ang kwalipikasyon ni Lopez para sa nasabing posisyon. Bagay na kinagalit ni Mayor Sara at nagbantang puputulin na ng Mayor's Office ang ugnayan nito sa City Council. Muling nahalal na Mayor ng Davao si Inday Sara noong 2016 hanggang 2022. At sa muli, inilagay niya sa pwesto bilang City Administrator si Lopez na tinugurian noon na Little Mayor ng Davao City. Si Lopez ay anak ng namayapan ng Regional Trial Court Judge Jose Lopez na napabilang sa Bagobo Tribe ng Davao. Pamangkin siya ni Elias Lopez na naging mayor ng Davao City bago ang EDSA People Power Revolution na naglukluk sa mga Duterte sa Davao City politics. Madalas siyang tawagin ng mga malalapit sa kanya sa pangalang Zu o Laika. Nagtapos siya ng abogasya sa San Beda noong 2002. Pero wala siya sa opisyal na listahan ng Korte Suprema para sa mga lisensyadong abogado ng bansa. Kabilang sa mga naunang trabaho ni Lopez ang pagiging information officer ng UP Mindanao bago siya naging graft investigator at prosecution officer ng Office of the Ombudsman Mindanao bago siya magtrabaho sa Davao City Hall noong 2007. Nang naging administrator siya ng Davao City, pinatupad niya ang work-life balance sa mga empleyado. Naging malihim siya sa kanyang personal na buhay at sa kanyang buhay-pamilya. Para sa Agenda, Dexter Ganibe, Abante.
5: Wala pang sagot ang Malacañang kung i-authorize ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbubukas ng kontrobersyal na PIR box ni VP Sara. Wala pa raw kasing request sa Pangulo, pero kung dumating daw, aaralin ni PBBM ang kanyang magiging aksyon.
6: Siguro sa mata naman ng tao, hindi lang sa atin, hindi lang dito ngayon na nasa sa room ng press briefing, alam naman natin kung gaano kahalaga ang mga dokumento na maaaring magpakita ng katotohanan sa mga issues na ito. So lahat ng dokumento, lahat ng lehitimo na mga dokumento ay masasabi nating importante sa paglalahad ng katotohanan.
5: Una nang sinabi ni Senator Judge Panfilo Lacson na kailangan nila ang basbas ng presidente para buksan ang mga dokumento. Samantala, sinabi rin ng Malacañang ng Oplan Romanov na argumento ng Defense Counsel bilang perceived threat laban sa bise kay Davao City Mayor Baste Duterte raw nagmula. Kaya mahihirapan daw si VP Sara na patunayan ang death threats. Huwag lang magre-resort sa paggawa ng mga pekeng dokumento.

0: Matapos ang halos isang buwang investigasyon sa Ateneo Varsity tragedy, may rekomendasyon na ang NBI. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve.
1: Pinakakasuhan na ng NBI Homicide Division ang 12 personalidad na umano'y sangkot sa pagkasawi ng Ateneo student athletes na sina Rene Baterbonya at Divine Adili sa isang team training activity sa Dipakulao Aurora noong June 8. Nagtungo sa Department of Justice ang NBI ngayong araw matapos ang imbestigasyong halos isang buwan nagtagal. Kabilang sa mga inirekomenda nilang kasuhan ng reckless imprudence resulting in 2 counts of homicide, sina dating Ateneo men's basketball head coach Tab Baldwin, strength and conditioning coaches CJ Ilumba at Grant Dearns, assistant coaches John Jacinto, Dean Castaño, Sandro Romero, Buboy Domingo, at ang team physical therapist na si John Eric Kiambao. Hindi rin ligtas si Ateneo de Manila University Athletics Director M. Fernandez, ang mga may-ari ng Hermanos Leisure Farm and Surf Camp na sina Francisco Zubia, Frederick Zubia at ang co-manager nilang si Yeda Mary Molina. Ang apat ay inirekomenda namang kasuhan ng simple negligence resulting in 2 counts of homicide. Nakitaan din ng NBI ng administrative liabilities ang mga lokal na opisyal ng Dipakulao Aurora. Kabilang na rito ang Business Permits and Licensing Officer, ang Municipal Tourism and Cultural Development Officer at ang Head ng Dipakulao MDRRMO. Nirefer na ng NBI ang reklamo sa DILG para sa kanilang pagpapasya. Sa isang pahayag ngayong hapon, sinabi naman ng Ateneo Management na patuloy ang kanilang paggalang sa proseso at hindi muna magkokomento para mapanatili ang integridad nito. Hindi rin daw titigil ang kanilang pakikipagtulungan sa mga isinasagawang imbestigasyon. Dagdag pa nito, patuloy din silang magbibigay ng karampatang tulong sa mga miyembro ng Ateneo community na apektado sa kaso. Hinimok din ito ang mga miyembro ng kanilang komunidad na patuloy na igalang at hayaang dumaloy ang proseso. Ayon naman sa Justice Department, kanilang susuriin ang mga dokumentong isinumite ng NBI habang kinukonsidera rin ang naunang reklamo ng CIDG sa kaparehong insidente. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
0: Exclusive, may-ari ng SUV na sangkot sa fatal hit and run sa Ortigas Avenue, may-ari rin umano ng electronic appliances company. At Bulkan Mayon sa Albay, nag-aalboroto na naman. Susunod yan sa Agenda.

0: A brave new partnership is here, taking another bold step to bring real stories and trusted journalism closer to more Filipinos. Going beyond limits, Bilyonario News Channel is now on CLTV 36, expanding reach across Central Luzon. Because the stories that matter should be everywhere. BNC, the Bilyonario News Channel.
1: Traffic check muna tayo ngayong Lunes sa EDSA Guadalupe. Gapang ang mga sasakyan sa northbound lane, mabagal rin sa southbound lane. Hawak na ng mga awtoridad ang suspect sa fatal hit and run sa Ortigas Avenue. Bukod sa napansing sticker ng kamera sa sasakyan, may-ari umano ng isang appliances company ang registered vehicle owner na ina mismo ng suspect. Yan ang exclusive agenda report ni John Riz Calata ng Abante.
2: Sumalang na sa inquest proceedings ang suspect sa hit and run accident sa bahagi ng Ortigas Avenue noong July 10 na ikinasawi ng isang angkas ng rider habang sugatan ng rider nito. Ayon sa Mandaluyong Police Station, ang 20 anyos na suspect na nagmamaneho ng Toyota Land Cruiser na may sticker ng kamera nang mangyari ang aksidente

0: ay residente ng Santa Mesa sa Manila. Sa LTO official receipt na nakuha ng Bilyonaryo News Channel sa isang impormante, ang ina ng suspect ang nakarehistrong may-ari ng sasakyan na isa umano sa mga may-ari ng isang lighting and electronic appliances company. Sinisika pa rin kunin ng Bilyonaryo News Channel ang panig ng naturang kumpanya pero wala pa rin itong tugon hanggang sa ngayon. Matatanda ang una ng iniulat sa BNC na hindi na raw itutuloy ang kaso dahil nagkaarigluhan na ang magkabilang panig. Kasalukuyan nang nakakulong ang suspect sa custodial facility ng Mandaluyong Police Station habang isinasapinal ang pagsasampa ng mga kaso laban sa suspect sa Mandaluyong City Prosecutor's Office. Kabilang dito, ang reckless imprudence resulting in homicide, physical injury at damage to property. Para sa Agenda, John Riz Calata, Abante.
1: Iniimbestigahan ng mga otoridad ang pagkasawi ng isang grade 4 student matapos ang deworming activity sa isang paaralan sa 13 Martires, Cavite. Sinusuri ng PNP kung may kapabayaan sa trahedya. Ayon sa initial findings ng DepEd, posibleng infection na humantong sa septic shock ang ikinamatay ng bata.
2: Initially, ang lumabas parang may infection daw na naging adverse. Yun nga, very adverse yung naging effect dun sa bata kaya nangyari. Medyo sketchy pa rin yung dumadating po sa amin since it's the DepEd who is handling supposedly. The internal po muna to sa school. But yun nga, our chief of police is already coordinating with them.
1: Ilang estudyante rin ang nagkasakit matapos ang aktibidad. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang DepEd Cavite at nangakong makikipagtulungan sa investigasyon.
3: Pinag-iingat ang mga residente malapit sa Bulkang Mayon matapos maobserbahan ang panibago na naman itong aktibidad. Yan ang agenda report ni Rosas Olarte ng Abante mula sa Albay. Rosas, ano na ang latest sa Mount Mayon?
4: Corina, napadpad sa ilang bayan ng silangang bahagi ng Albay ang abo mula sa pyroclastic density current o uson sa Bulkang Mayon na naganap kaninang pasado alas 6 ng umaga. Dinala ito ng hanging habagat sa bahagi ng Bacacay, Santo Domingo, Malilipot at Tabaco City. Ayon sa FEVOX, light to moderate ang ashfall kaya ang advisory sa mga residente ng naturang LGUs magsuot ng face mask kung lalabas. Namigay ng face mask ang MBRRMO ng Bacacay at Santo Domingo. Kadalasan ang ashfall ay napupunta sa mga nasabing bayan tuwing nag-aalboroto ang Bulkang Mayon at hanging habagat. Samantala, hindi lang ashfall, pyroclastic density current o uson ang ipinakitang alboruto ng Bulkang Mayon ngayong Lunes. Sa 189th day ng pag-alboruto ng bulkan ngayong araw, ilang short-lived lava fountaining ang nakuhanan ng FEVOX Quick Response Team sa Mayon Volcano Observatory. Naganap ito kaninang alas 9.36 ng umaga at alas 3.25 ng hapon na sinundan alas 3.27 ng hapon. Ang lava fountaining episodes ang pinagmulan ng incandescent lava flows, pyroclastic density currents o uson at mga rockfall. Babala ng FEVOX, unlimited pa ang alboruto ng Bulkang Mayon at nagaganap ang effusive eruption kaya iwasang pumasok sa 6-kilometer permanent danger zone dahil nakataas ang alert level 3. Corina?
3: Wow, alert level 3. So, sa iyong personal na nararanasan ngayon, Rosas, ano ba ang nararamdaman? Ano ba ang nalalanghap mo o nakikita mo?
4: Langhap at kita talaga, Corina, sa mga oras na ito dahil manakanaka ay bigla na lang tutunog ang aming cellphone at makikipagsumingala ka sa Bulkang Mayon, makikita mo na nagkakaroon ng lava fountaining at sa mga oras na ito ay kitang-kita na ang crater glow. At maya't maya ay meron pa ngang mga tectonic na origin o tectonic earthquakes kaming nararamdaman. Kaya parang unstable ang pakiramdam namin pero carry lang, kinakaya pa.
3: Okay, so ano ang posibilidad na ito ay mag-alert level 4 pa o bubulusok pa ng medyo mas matindi?
4: May inoobserbahan pang parametro ang FEVOX. Nakausap natin si Ms. Mariton Bornas ng FEVOX. At bukod sa pagtaas ng sulfur dioxide emission nitong nakaraang dalawang araw, ang sabi niya, maaaring itaas

0: mataas ang alert level 4 dahil kung magkakaroon or makukumpirma nila ang patuloy o progresibong pagtaas ng mga paglindol at itong ground deformation. Ito ang mga kabilang sa mga parametro dahil nagbabantaan niya o ayon kay Ms. Mariton ang explosive eruption activity ng bulkan ngayon. Mula sa effusive eruption ay mag-shift ito sa explosive eruption, Corina.
1: Mag-iingat kayo dyan. Maraming salamat, Rosas Olarte, nag-uulat mula sa Albay.
2: Pansamantalang nanunuluyan sa evacuation center ang higit 40 pamilya matapos maapektuhan ng sunog sa Culiat Bridge sa Quezon City. Ang tulay sarado rin sa mga motorista. Yan ang agenda report ni Micah Razon.
3: Kung mapigilan ang apoy na tumupok sa tahanan ng mahigit 40 pamilya na naninirahan sa ilog sa ilalim ng Culiat Bridge sa Quezon City.
4: Galing po ako ng pagtitindaran sa pagitan sa simbahan. Nataranta ako, natulog yung mga kasama ko. Tapos yun na, nagsisigaw ako. Yun, may kapitbahay namin.
3: Kwento ng residenteng si Christine, ginawa nila ang lahat para maapula ang apoy, pero nabigo sila.
5: Nakakapanginayang lang, ma'am, kasi lahat ng pinundar po namin talaga. Wala man lang akong kahit mga papeles na mga anak ko, wala akong naikarga.
3: Pansamantalang nananatili ngayon ang mga nasunugan sa Bago Bantay Elementary School.
6: Ongoing po kami nagpapakain. Yung 3 times a day na pagkain, yung lunch, yung breakfast, lunch, dinner. Continue po kami nagpo-provide nun sa mga nasunugan dito. At the same time, nagbigay na po kami ng mga starter kit, yung panimula. Yung mga gagamitin nila sa pagkain, yung mga kutsara, tinidor, mga plato, ganyan. Tapos mayroon din po kaming hygiene kit na binigay na, yung mga mats and blanket po.
3: Nagpaliwanag naman si Christine kung bakit sila naninirahan sa ilog.
5: Kahit na alam namin delikado, wala na po kaming pinagkakabuhayan na iba, mami. Lahat po kami nakatira sa tulay, nagsasampagit, alam po.
3: Dagdag pa niya, galit man siya, pero wala nang magagawa. Nakikipag-ugnayan pa ang Quezon City LGU sa National Housing Authority kung saan dadalhin ang mga biktima habang naabutan na nila ito ng pinansyal na tulong. Matapos masira, hindi pa tukoy kung kailan muling bubuksan sa publiko ang Culiat Bridge at kasalukuyan pa itong suma sa ilalim sa assessment ng DPWH. Para sa Agenda, Micah Razon, Billionaire News Channel.
1: Matapos sumipot si VP Sara sa Senado noong isang linggo, wala pa raw impormasyon ng defense team ngayon kung kailan ulit nila makakausap ang pangalawang pangulo. Yan ang agenda report ni Jill Sebanda live mula dito sa Senado. Jill, ano ang update?
7: Pinky, ikalawang linggo na nga ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at nililinaw ng kanyang depensa na wala pa rin daw silang naitakdang pagpupulong o pag-uusap pahinggil sa impeachment trial ng pangalawang pangulo. Ayon sa depensa, hindi pa tiyak kung kailan ang personal na pagdalo ni Duterte sa susunod na pagdinig ng impeachment court. Gayunman, hindi anila isinasantabi ang posibilidad na maghaharap sila o magharap ang vice-presidente sa mga darating na araw.
8: Wala pa naman kaming nakaset na meeting with her as far as the defense team is concerned. But of course, I wouldn't discount the possibility kung sakaling dumalo siya sa trial.
7: Muli ring tinalakay ng depensa na kontrobersyal na pahayag ni Vice President Duterte tungkol sa salitang bloodbath na naging sentro ng mga tanong mula sa media at mga kritiko. Anila, hindi ito naglalaman ng anumang banta laban sa sinuman. Sa halip, tinutukoy lamang ng Vice Presidente ang sarili niyang pagdurusa at pagiging sentro ng impeachment proceedings.
8: Ang ibig sabihin niya doon ay yung sariling dugo niya, yung tataga dahil siya yung nagiging subject nitong impeachment proceeding na ito. And that was clarified further when last week pumunta siya dito na sinabi niya she will be bludgeoned, hindi ba? So what she meant was bloodbath was actually herself.
7: Ayon sa defense team, biktima lang ng mali

0: magkaibang interpretasyon ang nasabing pahayag at nilinaw na rin daw ito aniya ng pangalawang pangulo sa publiko. Habang nagpapatuloy ang paglilitis, inaasahan naman ng depensa na si sentro sa mga susunod na araw sa impeachment court sa pagdinig ng mga natitirang artikulo ng impeachment, kasama ang pagtukoy sa pagharap at pagko-cross-examine sa mga saksing ihaharap ng prosekusyon. Ang tanong ngayon, magpapakita nga ba sa susunod na pagdinig si Vice President Sara Duterte o mananatili muna siyang nasa likod ng legal team? Pinky?
1: Jill, normally nagkakaroon ng press con ang defense team, hindi ba? Pagkatapos ng pagdinig, meron bang tayong informasyon kung magkakaroon ng press conference mamaya?
0: Pinky, nauna nang nabanggit ni Attorney Michael Poa na hindi na daw muna sila maglulunsad or magdadaos ng press conference pagkatapos nga ng impeachment trial proceedings dahil meron daw silang importanteng meeting at hindi ito binanggit ni Attorney Poa kung sino yung kanyang ka-meeting. Ngunit sabi niya naman ay babawi daw siya bukas bago magsimula ang impeachment trials sa ikalawang araw nitong linggo. Pinky?
1: Maraming salamat, Jill Sevandal. Nag-uulat ng live mula rin dito sa Senado.
2: Ngayon pa lang ay pwede nang ma-convict si Vice President Sara Duterte ayon kay Attorney Howard Calleja. Ito ay dahil daw sa napatunayan ng hindi minanipula at tunay ang kanyang video statement kung saan pinagbantaan niya ang buhay ng first couple. Dagdag pa ni Calleja, posibleng lumala pa ang kaso ng bise. Ang kasong grave threats ni Vice President Sara, posibleng maging sedition. Sa panayam sa memo ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Attorney Calleja na magiging malala ang kaso sa oras na mapatunayan na may kinontratangang hitman si VP Sara.
3: Once you make a threat, and the other person heard or knows about the threat, yun na po yung grave threat. Hindi na kailangan pa yung iba pang...
4: Hindi kailangan maglabas ang baril.
3: Hindi kailangan maglabas. Kasi lumabas ka ng baril o naglabas ka ng hitman o ng assassin, sedition na yan o conspiracy to commit sedition. At
2: dagdag pa ni Calleja, halos lahat ng elemento ng grave threats ay malinaw ng ebidensyang inilatag ng prosekusyon at inamin na ito mismo ng depensa.
5: Siguro na naglalokohan na tayo if we deny that there was such a statement, no? There was such an utterance. Pero pagdating kasi sa video, syempre kailangan din natin malaman, like I say, hindi naman kasi naglalakad ang ebidensya, mag-isa papunta ng korte, di ba?
4: Palagi ko kung ito po yung nasa korte, ay impeachment na talaga siguro, ano po. I mean, based on your reasoning, yeah, it's really logical. Pero ito po yung political exercise. So anong inyong prediction dyan?
3: Kung ako ang tatanungin nyo, as of today, kasi ang importante lang po sa grave threats ay yung malice and intent. Klaro po yun na mula dun sa last week na patunayan, authentic, at napatunayan may kakayahan at mayroong intent. Actually, may motive pa nga kasi siya yung vice president, motive to succeed. So, klaro po yun. So, yun po ay napatunayan. Sa akin pong opinion, as far as last week is concerned.
2: Pero ayon kay Calleja, mahihirapang mapatunayan ang sinasabing Project Romanov na naunang banta daw sa buhay ni Duterte at kanyang pamilya.
3: Kung ikaw ay meron niyang threat na ganito, bakit ngayon mo lang dinalabas? Bakit hindi mo pinaimbestiga last year o nung nakaraan pa? Kasi, it is only a justifying circumstance, but ang tanong dito, valid ba yon o meron ba yon? Anong ginawa mo kung... to investigate or to check the validity of it.

0: sa ating mga motorista, tataas na naman ang presyo ng petrolyo simula bukas. Sa usapin naman ng kuryente, suportado naman ng DOE ang pagsilip sa mataas umanong singil sa mga consumer. Narito ang agenda report ni Che Sulit.
1: Isang jumbo oil price hike na naman ang haharapin ng mga motorista ngayong Linggo. Asahan bukas ang mga sumusunod na fuel price adjustments. Posibleng pumalo sa higit 4 pesos ang dagdag presyo sa kada litro ng diesel at kerosene. Ang gasolina naman, posible raw mag-rollback ng piso o di kaya'y tumaas.

0: din ng parehong presyo. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, kapag nagpatuloy ang volatility dulot ng sigalot sa Middle East, posibleng hindi na maglabas ang DOE ng price range sa susunod na linggo. Sa halip, maaaring mag-prescribe na lang ang ahensya ng maximum o minimum price adjustment.
1: Nag-range tayo kasi we thought that with the agreement, kakalma na yung presyo, ano? But by observation of this week and last week, parang hindi pa siya bumababa at bumaba. If the prices are still volatile, ayaw natin ng abuse, no? It's better for the protection of our consumers and also for monitoring ng gobyerno.
0: Suportado rin ng DOE ang panawagan ni Senator Rizzo Hontiveros na imbestigahan ang reklamo ng mga consumer sa mataas na singil sa kuryente. Sinabi ni Garin, nararapat lang maging vigilant ang publiko sa mga desisyon ng mga public utilities. Pero nilinaw niya, hindi ibig sabihin nito na may paglabag ang mga distribution utility, electric cooperative o iba pang stakeholders sa power sector.
1: We're very supportive of the probe para makita rin at maintindihan din ng mga tao kung tama ba or mali ba at kung may mali din kaming policy or regulation. So that will help us also do better service to our constituents. Yes.
0: Iniulat din ng DOE patuloy ang repair works sa ilang transmission lines at power plants sa Visayas Grid. Kasunod ito ng yellow at red alerts na muling itinaas ng National Grid Corporation of the Philippines matapos ang forced outage ng isang transmission line noong July 8. Para sa Agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
2: Back on track ang Toyota Gazoo Racing Philippine Cup after a short pit stop dahil sa fuel crisis. At this time, it's not just about speed, but also sustainability. Yan ang Agenda Report ni Mobility Correspondent G. Baroga.
3: Coconut-based fuels ang gamit ng race participants sa pagbabalik ng Toyota Gazoo Racing Philippine Cup. Parte ito ng multi-pathway approach ng kumpanya toward carbon neutrality. Pero ayon kay Toyota PH President Masando Hashimoto, ang sitwasyon sa planta nila early this year ang main trigger niya para umpisahan ang initiative na ito.
4: The first impact to us, Toyota's operation, was factory. In Santa Rosa plant, we are in the shortage of the LPG gas, which runs the paint oven of our plant. I have to protect jobs, protect investments, and protect car industry. That's my motivation.
3: Aminado ang Toyota na may mixed reactions dito, pero binigyang diin nila na hindi na bago ang Biofuels Act. Nagsisilbing rolling laboratory ang motorsports events sa paggamit nito at patuloy din daw ang collaboration nila sa gobyerno. Bukod sa pagbawas sa reliance ng bansa sa imported fuels, makakatulong din daw ito sa pag-angat pa ng local agricultural industry.
4: Tamaraw is using B5 instead of B3, so more coconuts than before. As one of the racers, I didn't realize that the small changes. So I'm listening to the voices. Bios is running on E20 instead of E10. So 10 percentage point higher, double. So this is a little bit significant.
5: The TGR Philippine Cup is headed south to the Batangas Racing Circuit for its third leg and will be back here at the Clark International Speedway for the culminating round. Para sa Agenda, G. Baroga, Billionario News Channel.
2: Binuksan na ng SM Prime Holdings ang Seaside Cebu Arena. Target itong dalhin ang biggest local at global acts sa music scene man o sa sports industry. Nagbabalik si Che Sulit para sa detalye.
0: Ready na ang Queen City of the South na maging major stop of Grand Life Productions. Pormal nang inilunsad ng SM Prime ang SM Seaside Cebu Arena, their newest and largest events venue. Inaasahan ng kumpanya, dadagsain na rin ang Visayas bilang sentro ng turismo.
6: 7 stories tall ang bagong tayong arena na ito sa Cebu City na may 25

0: Traffic check ulit tayo sa EDSA Mega Mall. Mabigat ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Umuugong ang posibilidad na tutulong ang mga ultra-bilyonaryo na sina Ramon S. Ang at Manuel V. Pangilinan sa financial problems ng ABS-CBN. Kasunod ito ng sorpresang pagdalo ni Ang sa birthday celebration ng MediaQuest Holdings Chairman. Batay sa ulat, kapwa hindi dininay ng dalawa ang usap-usapang partnership. Nang tanungin pa umano si Ang, aniya, wait and see. Kamakailan lang lumabas ang pangalan ni Ang bilang potential investor sa ABS-CBN, habang nauna na rin kinumpirma ng TV5 na mas maraming programa nito ang e-ere sa ABS-CBN platforms. Inaasahan din na lalawak pa ang kanilang collaboration sa pamamagitan ng talent sharing.
1: 27 ang patay sa sunog sa isang bar sa Bangkok. Ayon sa mga otoridad, 63 pa ang sugatan, 22 sa nasabing bilang ang nasa critical na kondisyon. Kwento ng mga survivor, mabilis na kumalat ang usok sa lugar, kaya nagtakbuhan ng mga tao sa likurang bahagi ng pub, pero wala umanong daanan. Ayon sa Prime Minister ng Thailand, walang malinaw na indikasyon na may fire exit ang establishmento. Patuloy ang investigasyon sa sanhi ng trahedya.
2: Ang tensyon sa Middle East, muling nagpakawala ang Estados Unidos ng sunod-sunod na precision strikes laban sa mga military targets sa Iran. Ayon sa US Central Command, tinamaan ng jet at drones ang air defense systems, radars at missile facilities sa ilang lungsod kabilang ang Bandar Abbas. Agad namang kinundina ng Tehran ang tinawag nilang agresibong pag-atake ng Amerika.
3: Wedding bells are ringing for Congressman Brian Poe and DOJ Undersecretary Marge Gutierrez. Ikakasal na ang dalawa sa darating na September 8. Si Brian ang eldest son ni former Senator Grace Poe at apo ng screen legends na sina Fernando Poe Jr. and Susan Roses. Si Marge naman ang anak ni former Ombudsman Merceditas Gutierrez. Agad na nalaman ng publiko ang kanilang upcoming wedding through a photo of a request for permission and ban sa bulletin board ng Santuario de San Jose in Mandaluyong City. Ang wedding bans ay public announcements made by the church para malaman kung may mga tututol sa kasal. Is Scarlett Johansson playing Poison Ivy sa The Batman Part 2? Ito ang bagong usap-usapan sa DC Universe following a trending Reddit post. Ayon sa netizens, Scarlett is portraying the film's central villain na umano'y serial killer who is obsessed with plants and uses toxins. Rumored din that Sebastian Stan will play the sadistic criminal Victor Zsasz instead of Harvey Dent. Una nang kinonfirm ni director Matt Reeves na part ng cast ang dalawang MCU stars. Magbabalik din bilang si Bruce Wayne si Robert Pattinson. The Batman Part 2 will hit theaters

0: Isa pang traffic check ngayong Monday rush hour sa EDSA White Plains. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane, moderate naman sa northbound lane. Nakiisa si Defense Secretary Gibo Teodoro sa anibersaryo ng 2016 arbitral ruling sa Cebu City. Sa gitna ito ng mainit na usapin sa pag-angkin ng Chinese scholars sa hilagang bahagi ng Batanes. Narito ang agenda report ni Laid Cabagani.
1: Sa soberanya ng Pilipinas. Ito ang malinaw na mensahe ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa paggunita ng anibersaryo ng 2016 arbitral ruling sa Cebu City. Ayon kay Teodoro, hindi lang tungkol sa teritoryo ang laban sa West Philippine Sea, kundi pati sa kabuhayan, biodiversity at kinabukasan ng mga Pilipino.
2: We rely on you to stand up with us for our rights. I reiterate once again the declaration by the City Council of Cebu of West Philippine Sea Victory Day from Central Philippines is a very powerful message of connection, convergence, and oneness in our fight for our maritime sovereignty and national dignity.
1: Binigyang diin niya na hindi dapat maulit sa Scarborough Shoal ang nangyari sa Mischief Reef noong 1995 na ginawang militarized artificial island ng China.

0: China?
1: Well, sa akin, ano, resonating from the center of the Philippines, it gives mapagandang mensahe kasi yung awareness na hindi lang West Philippine Sea.
2: Napaka-importante na maliit na bagay pa lang na question na ang mga implikasyon ng UNCLOS.
3: Pinuri naman ni Teodoro ang Cebu City sa pag-aproba ng City Council ng resolusyong nagdedeklara sa July 12 bilang West Philippine Sea Victory Day.
2: Kung ako, no, pwede siyang gawing holiday, pero sana i-scope sa mas malawakang bagay. Of course, victory ito eh, legal victory. We should put that front and center.
0: Hinikayat din niya ang iba pang mga lokal na pamahalaan na higitan ang pagpapasa ng mga resolusyon sa pagpapatupad ng mga programang kaugnay ng disaster preparedness, cybersecurity at community resilience. Sinabi naman ni Cebu City Vice Mayor Nestor Archival

0: Matapos ang historic Wimbledon run ni Alex Ayala, inimbitahan ni PBBM ang Pinay Tennis Superstar sa isang homecoming reception sa Malacanang. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes, nag-uulat mula sa Palasyo. Ivy, go ahead.
1: Isang homecoming reception ang inanda rito para kay Filipina tennis ace Alexander Ayala na umuwi kahapon mula sa kanyang Wimbledon tournament. This is those moments where I say it's good to be president. Yan ang bungad na pananalita ni Pangulong Bongbong Marcos sa reception na ito. Masayang-masaya raw siyang i-welcome si Ayala sa Malacanang dahil ibang klaseng pride ang inuwi ng manlalaro mula sa kanyang Wimbledon finish. Pinarangalan din ng Pangulo ang mga magulang ni Ayala para sa kanilang sakripisyo ng lumayo ang atleta para pumasok sa Rafa Nadal Academy. Hindi raw lahat ng 21-year-olds may dedikasyon at commitment na mayroon na atleta. Erika, sa tuwa ng Pangulo, napasabi pa ito na he's a fan, kaya naman he's gushing. Nagbiro pa ang presidente at sinabing wala namang formal na protocol para sa homecoming na ito. At gusto lang daw talaga ng Pangulo na magpa-picture kay Ayala. Dinaluhan ng homecoming ni na presidential sister Irene Marcos Araneta, Secretary Sonny Angara, Frederick Go, Cristina Roque, Dave Gomez, Tag Corps Chief Alejandro Altenco, and former Senate President Coco Pimentel. Hindi naman makapaniwala si Ayala na nasa Malacanang siya kasama ang presidente at nagpasalamat daw siya na naibabahagi niya ang kanyang tagumpay na hindi lang para sa kanya, kundi para sa buong Pilipinas. Ani Ayala, "I carry the flag wherever I go." Sinalubong kahapon sa Ninoy Aquino International Airport si Ayala ni na Philippine Olympic Committee President Abraham Tolentino, Philippine Tennis Association Secretary General Ray Tianco, at Philippine Sports Commission Chairman Patrick Gregorio. Sa ngayon, ranked 28 na ang 21-year-old player sa Women's Tennis Association, kung saan nakabalanza ang kanyang 30 wins at 18 losses. Ito na yung career best ranking ni Ayala na umakyat ng 4 puntos from being number 32 during her historic Wimbledon match. Ngayon ay 7:18 p.m. na at kasalukuyan nagdi-dinner na si Alex Ayala, ang kanyang pamilya, ang first couple at ang mga guests na nasa loob ng Malacanang. Erica.
0: Maraming salamat, Ivy Reyes, nag-uulat mula sa Malacanang. Pag-impound umano sa mga aso't pusa sa UP Diliman, inulan ng matikos. At Prince Harry nakipagkulitan sa mga kambing sa England. Susunod yan sa agenda.

0: sa pang-traffic check sa EDSA Orense, bumper to bumper ang mga sasakyan sa southbound lane, maluwag naman sa northbound lane. Umalma ang mga estudyante at animal welfare group sa UP Diliman kasunod ng napabalitang pag-i-impound sa community dogs at cats na matagal na nilang inaalagaan. Narito ang agenda report ni Remus Macasero.
1: Tinanggal na ang mga kulungan na inilaan para sa community dogs sa loob ng UP Diliman, batay sa post ng alumnus si Gabriel Yap. Ito'y matapos umani ng matinding batikos online ang napabalitang pag-i-impound sa mga ito.
2: Yung mga hayop po sila, deserving po nila ng space. Saka hindi naman po sila totally strange, napapanute yung vaccinate naman na po sila. Tapos yung mga nag-aalaga din naman po kasi sa kanila. Saka nakabawas din po sila sa space.
1: Tinututulan naman ng animal welfare group

0: na foca o friends of campus animals ang anumang uri ng pag-i-impound dahil mag-iimbita lamang umano ito ng mga bagong aso at pusang walang bakuna sa campus. Binigyang diin din ng advocates na milyon-milyong piso na ang ginastos mula pa noong 2019 para kapunin at bakunahan ang mahigit 1,500 campus animals. Nagpahayag din ng matinding pangamba ang University Student Council at kinikwestiyon ang Undocumented Impounding Directive sa Quezon Hall. Nanawagan din ang USC ng malinaw at makataong polisiya, lalo't noong 2024 pa ay may mga nangyari ng panguhuli ng mga aso.
1: Bilang isang pampublikong pamantasan ay dapat alam ng ating constituents ang kung ano man ang ginagawa natin dito. Dahil po sa pagkalaki-laki po ng espasyo natin na pinagkakait na nga po sa komunidad, hindi po binibigay sa mga estudyante yung mga espasyo dahil sa mga unfinished projects, ipagkakait pa po ba natin sa mga hayop itong espasyo na ito na matagal na po nilang tinatawag na tahanan at matagal na po silang inaalagaan ng ating komunidad.
0: Naganap kaninang 2:30 ng hapon sa Quezon Hall ang pulong na dinaluhan ni UP Vice President for Public Affairs Marian Cuhia Regidor, UPD Vice Chancellor for Community Affairs Jerwin Agpawe, mga kinatawan ng FOCA at UP Animal Advocate Attorney Catherine Damian. Nilinaw ng UP Administration na inilagay lamang ang mga aso sa isang temporary staging area para sa mga nakaraang campus events at mahigpit na pinabulaanan ang planong panguhuli. Pero inaabangan ng buong komunidad ng UP ang isang konkreto at pangmatagalang kasunduan na poprotekta sa mga hayop na itinuturing ng bahagi ng kanilang tahanan. Para sa Agenda, Remus Macasero, Billionaire News Channel.
2: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC Resident Meteorologist Benison Estareja. Benison.
3: We learned matapos magpaulan ng bagyong Inday last week, isang panibagong bagyo ang binabantayan ng PAGASA malapit sa Philippine Area of Responsibility. Huling namata ng bagyo na may international name na Haishin kanina alas 3 ng hapon at 1,205 kilometers po sa silangan ng Eastern Visayas, taglay ang hangin na 55 kilometers per hour. Ayon sa latest track ng PAGASA, posible itong pumasok ng PAR either ngayong gabi na or bukas ng umaga at bibigyan ng local name po na Josie. Ito na yung magiging pang-sampung bagyo for 2026 at pangatlo for the month of July. Ang magandang balita, hindi naman nakikita magla-landfall itong si Bagyong Josie at inaasang hihina bilang isang tropical depression by tomorrow at ilis din ito agad ng direksyon palabas ng ating PAR sa Makatuwid. Wala pong magiging direktang epekto ang bagyo sa ating panahon. Sa weather forecast ng PAGASA bukas, July 14, araw ng Martes, sa Luzon may tsansa po ng mahina hanggang katamtamang ulan sa maghapon dito sa Ilocos Region, Zambales at Bataan dahil pa rin yan sa southwest monsoon or hanging habagat. Sa natitirang bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, magiging mas madalas pa ang maaraw at mas mainit na panahon bukas. Subalit sumula alas 3 ng hapon hanggang gabi, may asahan pa rin pagkulimlim at isolated na ulan, lalo na sa may Cordillera Administrative Region at mga probinsya ng Cagayan, Nueva Vizcaya, Tarlac at Quezon Province. Kaya mga ka-weather, makakatulong pa rin po kung meron kayong dalampayo. Sa Palawan, Visayas at Mindanao, halos walang aasahang ulan bukas ng umaga hanggang early afternoon, liban na lamang dito sa may Agusan del Sur at Surigao del Sur, mga isolated na ulan lamang po yan. At habang pagsapit ng hapon, posible ang mga saglit na ulan sa may Panay Island, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Soxsargent. At pagsapit naman ng gabi, may chance rin po ng mga pag-ulan sa Eastern Visayas at sa halos buong Mindanao na walang kinalaman sa papasok na bagyo. Naka-weather, ugaliin pa rin po ang pagbaon ng payong para hindi mabasa kung kayo po ay manggagaling sa inyong eskwela or trabaho. At yan muna napapanong balita ngayong araw po ng Lunes. Ako po inyong ka-weather, Benison Estareja, na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.
4: Nakiisa si Prince Harry sa isang goat yoga session bilang bahagi ng isang charity event sa England. Layo ng activity na magbigay ng suporta sa mga batang naulila at mga kabataang nakaranas ng pagkawala ng mahal sa buhay. Harry arrived in the UK last week for a 5-day visit. Ayon sa ulat, King Charles and his wife, Queen Camilla, hosted Harry, his wife Meghan, and their 2 children last Friday. To recall, nag-migrate sa US ang mag-asawa noong 2020, exposing a deep rift in the family.
5: Baka akala nila nagluluksa tayo. Blue po itong suit namin, ha? Hindi naman itim. Okay. Meron akong gusto pag-usapan na yung kanina tungkol sa ano, sa... Hindi, about show business. Mm. Yung mga namamatay ng maaga at bigla. Hindi ba namatay si Sam Neill?
4: Yes, very recently.
5: Oo, very recently. So, nakakalungkot lang dahil hindi pinaliwanag kung bakit siya namatay. Because yes. He was only 75.
4: 78, actually.
5: 78,
4: yes, correct.
5: And he was cancer-free.
4: Yes, that is what the doctors have told him last April. Pero a lot of suspicions are going around the internet na baka nga bumalik daw, allegedly, yung cancer niya.
5: Oo, well, kaya nga ang health ay napaka-importante.
6: Sa U.S. Politics din, U.S. Senator Lindsey Graham, 70 plus years old lang.
5: Oo.
6: Kakabisita lang sa Ukraine, not too long after. Inatake daw sa puso.
5: Ayun, kailangan talaga. Habang marami rin namang mga tao ang haba naman ng buhay.
4: Oo.
5: Mga 94, 96. Sa Las Vegas, may nakilala ako doon, 94. Siya pa yung nag-open na ribbon cutting at siya pa yung organizer ng mga Pilipino doon.
6: Oo.
5: So, depende na po yan talaga sa inyong lifestyle. Ayun.
4: That's true.
5: Ayun. So, Pinky, ano ba yung ginagawa mo dyan? Pampahaba ba ng buhay yan o pampaikli?
6: Nakaka-stress yung...
5: Nakaka-stress
6: dyan. Pinakover ni Pinky dun
5: eh. Oo.
7: Hindi ko alam para sa Senator Judges kung makabubuti ito sa kanila o hindi. Pero Corina Willard, Erica, hanggang sa mga oras na ito, nagpapatuloy pa rin yung hearing dito sa grave threats on the impeachment trial against Vice President Sara Duterte. Nagtatagal siya, 7:30 na, at hindi pa rin natatapos yung ilang mga rulings na dapat ay mag-decision sila maya-maya lamang, katulad nung kay NBI Director Matibag kung papayagan nga siyang mapresenta as a witness before by this week, dahil nga nagpaalam siya kung pwedeng mapabilis yung kanyang pagdalo dahil meron siyang pupuntahan sa Thailand, kung di ako nagkakamali, na isang conference ng FBI naman.
5: So, Pinky, gusto ko lang malinawan, na-establisha ba yung tungkol sa pinag-uusapan at hinihintay natin na testimonya na magpapatunay na mayroon ng kinausap na assassin or gun for hire ang vicepresidente tulad ng kanyang sinabi sa kanyang video? Natalakay ba yun today?
7: May ilang mga senador, I do not remember exactly who, Corina, right now, no, na nagtanong tungkol dito sa assassin. And I think even the Counsel for the Defense was asking about the assassin. Pero the NBI director, ano siya, director ng BARM ngayon, ang sinasabi niya kasi is that makailang beses din silang lumapit at lumiham kay Vice President Sara Duterte to get also her side, two things, no, to get her side, and also para alamin itong sinasabing threats against her life. Pero wala silang nakuhang impormasyon mula sa BP because she failed to attend the invitations coming from the NBI. So isa pa rin yan na inaalam nila tungkol nga dito sa assassin, itong sinasabing allegedly kinontract na assassin ni Vice President laban kay Pangulo, sa First Lady, at kay dating Speaker Martin Romualdez.
5: Ayun, baka manggagaling pa kay NBI Director Matibag, ano?
6: Dahil napakahalagang impormasyon kung sakasakali, ano?
5: Oo, hinihintay yun. Mm-hmm. Although, sabi nga ni Atty. Calleja, hindi na kailangan.
6: Mm-hmm.
5: Just if only to establish grave threats, the video is all the prosecution needs.
6: The mere utterance, ano?
5: Oo. Tingnan natin, si Zulaika Lopez naman, ang ating... mapapanood bukas kung siya isisipot. Ano ba, Pinky, ang latest? Bakit mayroong banta na baka hindi mag-attend si Binibining Lopez dyan sa paglilitis bukas?
7: Di natin alam. Di ko yan masagot very clearly, Corina, right now. Basta alam natin ay siyang pinapatawag na witness for tomorrow. Now, is she going to attend or not? That's another question na siguro kailangan din natin tanungin sa spokesperson ng impeachment court. Meron ba chance na humindi ang isang isapina na witness? And let's remember, she's going to be a hostile witness. So, siguro it's gonna be a surprise tomorrow if indeed magpupunta si Attorney Zulaika Lopez. Although we did see video kanina na nandito siya sa Senado. What she did, hindi pa rin po natin alam.
6: Ayun. Panibagong abangan. At yan ang ating agenda ngayong gabi. Ako si Willard Cheng.
7: naman si Pinky Webb, live mula rito sa Senado.
4: Ako naman.

0: Magandang gabi, ako si Dexter Galibe. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico Night. Para sa ating Politico Headlines, Puhalte na-appoint bilang bagong kalihim ng DOH. Outgoing Health Secretary Herbosa ayaw lubayan ng intriga kahit pa nga ba nagbibitiw na. Week 2 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, isinalang na rin ang ikalawang testigo sa witness stand. Pagpapatuloy sa mga kagalapan sa paglilitis, tutuka. Senador Dante Marcoleta, fit to travel na. Anumang oras, pwede nang ilipat sa detention facility. 12 personalidad na sangkot umano sa pagkasawi ni na Ateneo student athletes Rene Baterboni at Divine Adili, pinakakasuhan na ng NBI. At homecoming reception ng palasyo para kay Filipina tennis star Alex Ayala, silipin. May bago ng kalihim ang kagawaran ng kalusugan. Yan ay sa katauhan ni Dr. Jose Puhalte Jr. Pero bago yan, nilinaw naman ni outgoing Health Secretary Ted Herbosa na tanging health reasons ang dahilan ng kanyang pagbibitiw. Ito ay sa gitna ng mga kritisismo mula sa iba't ibang grupo at reklamo sa Office of the Ombudsman. Narito ang Politico Update ni Pierre Pastor.
1: Nag-resign na si Secretary Ted Herbosa bilang kalihim ng Department of Health.

0: Sa kanyang pahayag na naka-address sa Execom, Mancom at mga direktor ng DOH, sinabi niyang dahil ito sa kanyang knee replacement surgery noong nakaraang linggo. Na-realize daw niyang kailangan ng alagaan ang sarili. Aabutin daw kasi ng 4 na buwan ang kanyang rehabilitation at unfair umano na mawawala siya sa ahensya ng ganoong katagal. Pinagmalaki naman ni Herbosa ang kanyang mga natutukang proyekto gaya ng Bukas Centers, Purok Kalusugan, Yakap at iba pa. Sana raw ipagpatuloy ng mga naiwan at bagong papasok na DOH leaders ang kanyang mga nasimulan. Nanghingi rin ang paumanhin sa Herbosa kung siya man daw ay nagkulang dahil siya ay tao lang. Bago tuluyang nag-resign si Herbosa, matatanda ang inulan siya ng batikos dahil sa ilang anomalya umano sa DOH. Kabilang dito ang sinasabing irregularidad sa procurement ng Mobile Primary Care Facilities o MPCF kung saan nagsampa ng kaso ang ilang DOH employees sa Office of the Ombudsman dahil sa pinaghihinalaang paglabag sa procurement at anti-graft law. Mahigit 11 billion pesos na halaga raw ng mga gamot, bakuna at iba pang medical supplies ang nag-expire at nasayang lang dahil sa mga kakulangan sa procurement planning, distribution at inventory management. Questionable rin daw ang health promotion program ng DOH sa isang radio station na ginastosan ng higit 90 million pesos. Sangkot sa nasabing proyekto, si then ASEC and now USEC Albert Domingo at Health Promotion Bureau Director Tina Marasigan. Maging ang mga out-of-the-country travels ni Herbosa ay naging controversial din. Siya raw ang may pinakamaraming travels abroad na SOH. At itong huli ay binatikos ang kanyang bagaman opisyal pero napahaba at may first class plane accommodation ng kanyang mga tauhan papunta sa Geneva, Switzerland. Kamakailan kinwestiyon din ni House Deputy Speaker at former Health Secretary Janet Garin ang donasyon ng DOH sa World Health Organization. Nagkakahalaga ito ng $10 million o 620 million pesos, mas malaki kesa sa donasyon ng Singapore na $100,000. Pinuri naman ni Garin ang kapalit ni Herbosa bilang kalihim.
1: I congratulate Dr. Briggs Puhalte. Nakatrabaho ko siya ng matagal. When the Philippine Orthopedic Center was being privatized, at nakita nga namin na defective yung kontratang yon, siya yung isa sa pinakamalakas at masigasig na boses na talagang tinayuan niya na no to privatization of specialized centers. I'm looking forward to BRICS uniting the Department of Health kasi dapat mahinto no yung grupo-grupo sa loob.
0: Si Dr. Jose Britanio BRICS Puhalte ay isang orthopedic surgeon at naging medical center chief ng Philippine Orthopedic Center simula 2014. 1991 pa siyang bahagi ng health department at meron na siyang 3 dekadang experience sa public health care. Nagtapos si Puhalte sa UP College of Medicine at may master's degree on hospital administration mula sa Ateneo Graduate School of Business. Naging presidente rin siya ng ASEAN Orthopedic Association. Naging inspirasyon niya ang kanyang ama na si Dr. Jose M. Puhalte na naging direktor din ng Nooy National Orthopedic Hospital. Pierre Pastor, Billionaire News Channel.
2: Kasunod naman ang intrigang pagbibitiw ni Health Secretary Ted Herbosa, nagsalita na rin ang palasyo. Paglilinaw ni Palace Press Officer UC Claire Castro, hindi ang pagkakasangkot sa mga kontrobersiyang dahilan kung bakit tinanggap ni PBBM ang pagbibitiw ng kalihim.
3: Nag-resign po siya dahil po sa kanyang kalusugan. Ang isa na alang-alang po ng Pangulo ay ang kanyang kalusugan.
2: Dinepensahan ng Malacanang ang pagkakatalaga kay dating Budget Secretary Amena Pangandaman sa isang government-owned bank. Ayon sa palasyo, iba ang usapin ng anumalyang kinakaharap ni Pangandaman sa kanyang bagong responsibilidad bilang CEO at Chairman ng Islamic Bank of the Philippines. Ang detalye sa Politico Update ni Ivy Reyes.
4: Walang nakikitang masama ang Malacanang sa muling pagbabalik ni former Budget Secretary Amena Pangandaman. Nitong nakaraang linggo, inanunsyo ng una at nag-iisang Islamic Bank ng Pilipinas na si Pangandaman na ang bagong CEO at chairman nito. Ang Al Amana Islamic Investment Bank of the Philippines ay isang government-owned and controlled corporation na na-acquire ng Development Bank of the Philippines noong 2008. Ito ay binuo sa pamamagitan ng isang presidential decree na pinirmahan pa noong 1973 ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos.
3: Mula naman po sigurong masama kung i-appoint po niya ang isang taong sa tingin niya ay makakapagtrabaho na maayos.
4: Ang appointment ni Pangandaman ang pangalawang pagbabago sa gabinete ni PBBM pagkatapos ng appointment ni Cabinet Secretary Benher Abalos. Nang matanong ang Malacanang kung concerned ba ito sa kritisismong matatanggap ng presidente sa pagbabalik ng mga opisyal na dating nadawit sa flood control scandal, bukas naman daw ang Malacanang sa investigasyon.
3: Iba naman po ang usapin po kasi ng patungkol sa anomalya sa flood control projects.
4: Hindi nasagot ng Malacanang kung naimbestigahan na ba si Pangandaman. Isang taon matapos pumutok ang flood control scandal. Hindi raw naman kasi responsibilidad ng Pangulo ang mag-imbestiga.
5: Para sa Politico Nightly, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
2: Sa ikalawang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sinalang ng prosekusyon ang kanilang ikalawang testigo. Ipinagpatuloy rin ang pagtalakay sa Article 4 o ang di umano'y pagbabanta ng pangalawang pangulo sa buhay ng pinakamataas na opisyal ng bansa. Narito ang Politico Update ni Hannity.
6: Who changed this
7: objection
6: date?
7: Objection, if you know, that's misleading, Your Honor. Misleading. This is the classic case of a misleading question. Counsel, you assume something that has yet to be established. That's not how we do it.
8: Uminit ang talakayan sa day 4 ng impeachment trial ni VP Sara nang isa lang ng panig niya ang isang receiving copy mula sa Justice Department. Laman nito ang investigasyon kaugnay ng grave threats at inciting to sedition umano ng bise sa isang viral press con at kitang tila binago ang petsa ng dokumento mula February 12, 2025 pa January 30 sa parehong taon. Giit ng witness na si NBI Regional Director Jeremy Lotok, wala siyang kaalaman kaugnay ng dokumentong ito. Si Lotok ang witness number 2 na ipinresenta ng House Prosecution Team sa day 4 ng trial ni VP Sara. Bago naging Regional Director ng NBI, siya ang head ng Cybercrime Division ng ahensya na nag-imbestiga sa presser ni VP Sara, kung saan nagbanta umano siya laban sa first couple at kay dating Speaker Romualdez. Seryoso at totoo o serious and actual para sa kanya ang mga bantang ginawa ng bise. Paghihimay ni Lotok, kinonsidera nila ang konteksto sa pagbabanta umano ng bise sa press con at ang utterances din ni VP Sara bago pa ito. Apat na factors ang umano'y pinagbasihan nila: ang delivery o manner ng bise, literal na kahulugan ng mga pahayag niya, ang paraan ng utos niya sa umano'y assassin, at ang relasyon ni VP Sara sa mga kampong binantaan kasama ang Pangulo.
6: What made you say na yung vice presidente was both furious and fumingly mad?
9: Well, nakita ho namin dun sa video nung niran ho namin, Your Honor, if I'm not mistaken, I think more or less 8 beses ho siyang galit na galit at nagmumura at minumura yung presidente, si First Lady, and then si former Speaker of the House, sir.
8: Matatanda ang nangyari ang presko noong 2024 nang makontempt ng kamera si OVP Chief of Staff Zulayka Lopez at bunsod yan ang attempt para ilipat siya sa Mandaluyong Correctional Institution mula sa House of Representatives. Yan ay nang nag-iimbestiga ang House sa confidential funds ng OVP.
10: He did not know what he was talking about. That's so incompetent, or he was lying through his teeth to get the votes of people. Ninyong lahat, Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos, gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin niyo na yung ang show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami. Martin, nangangampanya tayo. Nakasakay tayo sa aeroplano. Magkatabi tayo. Nagre-reklamo ka, walang pera.
8: Para kay Lotok, nagbato raw ng hindi magagandang salita ang bise nang maging toxic umano ang relationship nila ni PBBM. Sa panig naman ng defense, kinwestiyon ni Senator Judge Bam Aquino kung bakit tila wala raw denial o pagtanggi mula sa kampo ni VP Sara ang umano'y pakikipagkontrata sa isang assassin. Itinanggi ito ni Attorney Mark Vinluan dahil

0: Bahagi daw ito ng kanilang sagot sa impeachment complaint. Pero para kay Aquino, blanket denial ito. Minintay ni Vinluan na tinatanggi nila ang akusasyon. Giit ni Lotok sa day 4, hindi nila nakitang maituturing na sakop ng freedom of expression ni VP Sara ang hayagang pagbabanta. At kung papayagan itong maituturing na bahagi ng freedom of speech, maaari umanong maging normal ang pagbibigay ng kaparehong mga banta laban sa sinumang opisyal ng gobyerno. Ayon pa kay Lotok, magdudulot ito ng kaguluhan at pagkasira ng kaayusan sa bansa kung hindi ito papanagutin. Para sa Politico Nightly, Hannah T., Bilyonaryo News Channel.
1: Humiling ang House Prosecution na agahan ang pagtistigo ni NBI Director Melvin Matibag sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero hindi ito nakalusot sa korte. Narito ang Politico Update. Hindi agad na isalang ang ikalawang testigo ng prosekusyon para sa Article 4 ng Articles of Impeachment kay VP Sara. Tinalakay pa kasi sa Impeachment Court ang manifestation ni House Prosecutor Lawrence Defensor, kaugnay ng planong agahan ng isang araw ang pagsasalang sa witness stand kay NBI Director Melvin Matibag.
2: Considering that the National Bureau of Investigation, Your Honors, has been invited by the Federal Bureau of Investigation in coordination with the Royal Thai Police for a regional summit on scam center compounds and transnational organized crime. In that regard, Your Honor, the prosecution would like to request that the scheduled testimony of NBI Director Melvin Matibag be scheduled tomorrow.
1: Pero mabilis itong tinutulan ni Senator Judge Alan Peter Cayetano dahil sa paglabag sa impeachment rules kaugnay ng pagpipresenta ng testigo. Bagay na sinigundahan din ni Senate President Sherwin Gatchalian.
3: I find it in bad taste that a bureau head will dictate to us that he's not available next week.
4: Napakahirap naman po na naghahanda ho tayo pero biglang may mga ganitong sorpresa na hindi ho natin paghahandaan. At hindi naman ho yan magiging maayos at patas para po sa ating mga center judges.
1: Maging ang panig ng depensa, hindi sang-ayon sa ora-oradang pagharap ng testigo dahil kailangan din nila itong paghandaan.
5: It will also violate our right to cross-examine intelligently. We have done our best to prepare for their witnesses. However, these last-minute changes really affect the preparation.
1: Pero giniit ng prosekusyon, hindi naman nila binabago ang schedule ng pagharap ng testigo. Aagahan lang nila ng isang araw ang pagharap kay Director Matibag dahil sa isa ring mahalagang law enforcement seminar na dadaluhan.
2: We will only be advancing his testimony one day based on the subpoena that we have requested the Honorable Court. He is scheduled to testify until Wednesday and that we will not disrupt the scheduled list of witnesses. We will simply advance it one day.
1: Sa naging desisyon ng impeachment court ngayong gabi bago mag-adjourn ang impeachment court ay pinasisipot si NBI Director Melvin Matibag bilang testigo ng prosekusyon sa Article 4 ng impeachment trial ni VP Sara sa Lunes, July 20, 2026. Nais nang marisolba ng prosekusyon ang usapin tungkol sa voting threshold o kung ilang boto ang kinakailangan para ma-convict ang Vice Presidente. Pero para sa kanila, hindi dapat sila ang mag-akyat nito sa Korte Suprema. May Politico Update si Isaiah Merapuentes ng Abante.
6: Siguro baka itong part na to, itong Article 4, baka posibleng mas maikli siya kaysa dun sa inaasahan. Kasi yari talaga dito sa threats, yaring-yari sila dito.
7: Para kay La Union Representative Paulo Ortega na isa sa mga nag-endorso ng impeachment laban kay VP Sara, grave threats ang pinakamabigat na aligasyon laban sa bise.
8: Ayaw natin marinig yung pagbabanta maski na lang sa ating mga anak. Kung ayaw niyong marinig yun, the more na ayaw niyo dapat marinig sa mga halal na opisyal.
7: Sa ika-apat na araw at ikalawang linggo ng paglilitis, tila hindi mainit ang ulo ni Atty. Lorna Capuna na isa sa mga private prosecutor.
9: How is your feeling today? Pang-apat na attorney? Yan.
7: Pero iginigiit naman na ni House Prosecutor at San Juan Representative Bel Zamora na kailangan ng marisulba ang issue sa threshold. Kahit pa sinabi na ni Presiding Judge Senator Chis Escudero na 16 ang numbers for conviction.
10: Yes, I believe someone will bring it up sa Supreme Court. So hintayin na lang natin. 16 is not mentioned anywhere in the Constitution. There is, what we have is just 2/3 of all members of the Senate. So the fact that 2/3 was used means that it is movable.
7: Pero ayon sa prosecution, hindi silang mag-aakyat nito sa Korte Suprema dahil malaya ang sino mang individual na mag-question nito. Para sa Politico Nightly, Isaiah Mirafuentes, Abante.
1: Kung isang law professor ang tatanungin, mukhang ngayon pa lang ay pupwede ng hatulan ang Vice Presidente. Yan ay matapos mapatunay ang tunay at hindi minanipula ang video kung saan nagbanta ang pangalawang pangulo laban sa first couple at dating House Speaker. Pwede pa nga raw humantong ito sa mas malalang kaso. Narito ang Politico Update ni Corina Sanchez.
11: Ang kasong grave threats ni Vice President Sara, posibleng maging sedition. Sa panayam sa memo ng Billionario News Channel, sinabi ni Attorney Calleja na magiging malala ang kaso sa oras na mapatunayan na may kinontratang ang hitman, si VP Sara.
12: Once you make a threat, and the other person heard or knows about the threat, yun na po yung grave threat. Hindi na kailangan pa yung iba pang...
13: Hindi kailangan maglabas ang baril.
12: Hindi kailangan maglabas. Kasi lumabas ka ng baril o naglabas ka ng hitman o ng assassin, sedition na yan o conspiracy to commit sedition.
11: Dagdag pa ni Calleja, halos lahat ng elemento ng grave threats ay malinaw ng ebidensyang inilatag ng prosekusyon at inamin na ito mismo ng depensa.
14: Siguro na naglalokohan na tayo if we deny that there was such a statement, no? There was such an utterance. Pero pagdating kasi sa video, syempre kailangan din natin malaman, like I say, hindi naman kasi naglalakad ang ebidensya, mag-isa papunta ng korte, di ba?
13: Palagay ko kung ito po'y nasa korte, ay impeachment na talaga siguro, ano po. I mean, based on your reasoning, yeah, it's really logical. Pero ito po'y political exercise. So anong inyong prediction dyan?
12: Kung akong tatanungin nyo, as of today, kasi ang importante lang po sa grave threats ay yung malice and intent. Klaro po yun na mula dun sa last week na patunayan, authentic, at napatunayan may kakayahan at mayroong intent. Actually, may motive pa nga kasi siya yung vice president, motive to succeed. So, klaro po yun. So, yun po ay napatunayan. Sa akin pong opinion, as far as last week is concerned.
11: Pero ayon kay Calleja, mahihirapang mapatunayan ang sinasabing Project Romanov na naunang banta daw sa buhay ni Duterte at kanyang pamilya.
12: Kung ikaw ay meron niyang threat na ganito, bakit ngayon mo lang dinalabas? Bakit hindi mo pinaimbestiga last year o nung nakaraan pa? Kasi, it is only a justifying circumstance, but ang tanong dito, valid ba yon o meron ba yon? Anong ginawa mo kung... To investigate or to check the validity of it.
11: Corina Sanchez Rojas, Billionario News Channel.
1: Sa salang nabukas sa witness podium ng Senate Impeachment Court, si Zulaika Lopez na siyang Chief of Staff ng Office of the Vice President sa pagpapatuloy ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Pero, sino nga ba itong si Zulaika Lopez? Narito ang ating Politico Update.
15: Everyone.
16: Madalas siyang tawaging Attorney Zulaika Lopez, pero hindi siya abogado. Siya ang Chief of Staff ng Office of the Vice President. Ngayong Martes, July 14, nakatakda siyang tumestigo para sa prosekusyon, kaugnay ng Article 4 ng Articles of Impeachment laban sa kanyang boss. Unang umalingaw-ngaw ang kanyang pangalan sa kasagsagan ng House Quadcom hearing noong 2024 sa umano'y paglustay sa confidential funds ng OVP, kung saan na-cite siya in contempt.
15: How were they able to come up with an order to transfer me to the Women's Correctional in the dead of the night?
16: Isa ang umano'y panggigipit ng kamera sa kanya sa mga dahilan ng galit ng bise na humantong sa pagbabanta nito kay PBBM at ilang kaanak nito kapag siya ay napatay.
15: Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romales. No joke.
16: Pero hindi lang nitong vice-presidente na si Sara Duterte na nakatrabaho ni Lopez ang anak ni FPRRD. Nang mahalal si VP Sara na Vice Mayor ng Davao City, kinuha niya ang serbisyo ni Lopez bilang sekretary ng Sangguniang Panglungsod, kung saan presiding officer si Sara mula 2007 hanggang 2010. At nang mahalal na alkalde ng Davao si Duterte para sa terminong 2010 hanggang 2013, dito na niya itinalaga

bilang kanyang city administrator si Lopez. Pero kwinestyon noon ni then Davao City Vice Mayor Rodrigo Duterte ang kwalifikasyon ni Lopez para sa nasabing posisyon. Bagay na kinagalit ni Mayor Sara at nagbantang puputulin na ng Mayor's Office ang ugnayan nito sa City Council. Muling nahalal na Mayor ng Davao si Inday Sara noong 2016 hanggang 2022. At sa muli, inilagay niya sa pwesto bilang City Administrator si Lopez na tinugurian noon na Little Mayor ng Davao City. Si Lopez ay anak ng namayapa ng Regional Trial Court Judge Jose Lopez na napabilang sa Bagobo Tribe ng Davao. Pamangkin siya ni Elias Lopez na naging mayor ng Davao City bago ang EDSA People Power Revolution na naglukluk sa mga Duterte sa Davao City politics. Madalas siyang tawagin ng mga malalapit sa kanya sa pangalang Zu o Laika. Nagtapos siya ng abogasya sa San Beda noong 2002. Pero wala siya sa opisyal na listahan ng Korte Suprema para sa mga lisensyadong abogado ng bansa. Kabilang sa mga naunang trabaho ni Lopez ang pagiging information officer ng UP Mindanao bago siya naging graft investigator at prosecution officer ng Office of the Ombudsman Mindanao bago siya magtrabaho sa Davao City Hall noong 2007. Nang naging administrator siya ng Davao City, pinatupad niya ang work-life balance sa mga empleyado. Naging malihim siya sa kanyang personal na buhay at sa kanyang buhay-pamilya. Wala pa raw natatanggap na request si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang buksan ang nakasil na green box na naglalaman ng mga tax record ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawang si Man Scarpio. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, wala pa raw liham na dumarating sa opisina ng Pangulo kaugnay ng pagbubukas ng mga dokumento. Kung may matatanggap man, dagdag ni Castro, aaralin muna ito ng Pangulo bago magpasya. Nauna nang sinabi ni Senator Ping Lacson na maaring buksan ang kahon kung may pahintulot mula kay Marcos. Ito ay matapos ipag-utos ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Cheese Escudero na isauli muna ang kahon sa Bureau of Internal Revenue dahil hindi pa ito nasa legal na kustodiya ng korte. Samantala, giniit ng Malacanang na hindi makikialam ang Pangulo sa takbo ng impeachment trial laban kay Duterte at nasa Senado ang pamamahala sa proseso. Maaari nang ilipat sa detention facility si Senador Dante Marcoleta anumang oras. Pero inirekomenda ng Philippine National Police General Hospital na tapusin muna niya ang kanyang gamutan para sa mild pneumonia. Ayon kay PNP General Hospital Internal Medicine Chief Lieutenant Colonel Binali Bayani, fit to travel na si Marcoleta. Ngunit mas mainam na makumpleto muna niya ang kanyang antibiotics na nakatakdang matapos sa July 15. Kasalukuyang nananatili sa PNP General Hospital ang senador matapos makaranas ng pananakit ng dibdib at pagtaas ng blood pressure kasunod ng kanyang pag-aresto noong July 6. Humaharap si Marcoleta sa kasong plunder sa Sandigan Bayan kaugnay ng umano'y hindi pagdireklara ng 75 milyong pisong campaign donations noong 2025 midterm elections. Pinapaaresto ng isang korte sa Makati City si Attorney Levito Baligod kaugnay ng cyber libel case na inihain ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. Kinumpirmayan mismo ni Baligod sa kanyang Facebook page. Ani Baligod, natanggap niya ang arrest warrant na inisyo ng Makati City Regional Trial Court Branch 148. Si Baligod, na tumatayong abogado ng 18 dating security personnel ni dating Congressman Zaldico. Agad namang umalma si Baligod na hindi man lamang siya binigyan ng pagkakataon ng prosecutor's office na sagutin ang reklamo. Tinukoy pa niya ang sadyang maling address na binigay sa piskalya kaya hindi siya nakapagsumite ng counter affidavit. Una nang nagsampa ng kaso ang DA chief matapos na idawit siya ng dating bodyguards na nakatanggap umano ng maleta ng pera mula sa kickback. Malacanang, may pa-homecoming reception para kay Filipina tennis star Alex Ayala. Magbabalik ang Politico Night.

0: In a time when every issue has two sides.
1: It said that it is also initiated.
2: Nashock ako dun sa mga salita niya.
3: It is a matter of personnel and resources management.
4: Doon ako nagulat na hindi masyadong nagbago.
0: But here, every voice gets heard.
5: The area in question was discovered based on body. Who turned it over to the Philippine government?
6: Baka naman may adubal.
0: Different views, one conversation. The Spokes on the Bilyonario News Channel.
7: Isinusulong ng isang retired justice ang pagsasampa ng ikalawang kaso laban sa China. Ito'y dahil sa patuloy na agresyon nito sa West Philippine Sea. Sa The Spokes ng Bilyonario News Channel, sinabi ni retired Justice Francis Havdeleza na kabilang sa findings of fact na nakuha nila ay ang environmental degradation ng Beijing. Nasa 1 trillion peso rin daw ang economic value sa West Philippine Sea, kaya dapat itong isulong. Dagdag pa niya, ang paghahain ng kaso tanging nasa kamay lang ng Pangulo.
8: So, I hope that the Coast Guard has a very good
9: archival
8: yes. system because it will take time that we have to
9: research.
8: See through it. But ang importante dyan, ano ang sasabihin ng Pangulo? Because without the president's okay, there can be no case.
7: Bumuelta si maritime law expert Jay Batong Bakal sa mga pahayag ng Chinese scholars na parte raw ng Taiwan ang Batanes. Ani Batong Bakal, ang mga katutubong Ivatan pa nga ang naunang sumakop sa Taiwan. Ang detalye sa politiko update ni Attorney Karen Jimeno.
10: Ang mga Ivatan ng Batanes ang sumakop sa Taiwan noong unang panahon. Yan ang giit ni maritime law expert Jay Batong Bakal sa panayam sa At the Forefront ng Bilyonario News Channel. Binara ni Batong Bakal ang pahayag ng mga Chinese scholars na parte ng Taiwan ang Batanes. Ang Taiwan naman ay tinuturing ng China na probinsya nito.
11: It was the Ivatan who colonized the southern part of Taiwan. And I suspect that the genetic linkages will also show that the migration paths of the ancient peoples came from the south, no? Meaning from the northern Philippines, through the Ivatans, through the Batanes, and onward to the southern portion of Taiwan.
10: Itinutulak ni Senador Raffy Tulfo ang pagpasa ng panukalang batas na isasama sa school curriculum ang West Philippine Sea. Suportado ito ni Batong Bakal, pero para sa kanya, dapat pa itong palawigin.
11: I would also go further because the West Philippine Sea is not our only sea region after all. We are a maritime and archipelagic nation. I would actually expand it to even more to cover all the other important sea areas of the country, no? Such as the Philippine Sea on the Pacific, the Sulu Celebes Seas, even the Luzon Straits and our archipelagic waters.
10: Umaasa si Batong Bakal na ma-pressure ang China sa pakikipagsanib ng ibang bansa sa Pilipinas sa issue ng West Philippine Sea. Para sa Politico Nightly, Attorney Karen Jimeno, Bilyonario News Channel.
7: Muling lilipad patungong Singapore si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula July 14 hanggang July 16 para sa tatlong araw na working visit. Nakatakdang makipagpulong ang Pangulo kay Singapore Prime Minister Lawrence Wong upang palakasin ang kooperasyon sa larangan ng kalakal, kalusugan, kapaligiran at mga usaping pangrehiyon. Makikilahok din ang Pangulo sa isang roundtable meeting kasama ang mga negosyante at investor habang magsasalita naman si First Lady Liza Araneta Marcos sa Global Economic Cooperation East Summit. Labis ang paghanga ni Pangulong Bongbong Marcos kay Filipina tennis star Alex Ayala. Talaga raw sinubaybayan ng Pangulo ang laban ni Ayala sa Wimbledon at isang karangalan daw na makaharap ang tinawag niyang kampyon ng bansa. Nasa linya si Ivy Reyes. Ivy?
12: Yes, Dexter, wala naman daw talagang protocol para sa mga homecoming ng mga atleta. Excuse lang daw ni Pangulong Bongbong Marcos yung homecoming reception na inihanda ng Malacanang para makapagpa-picture sila kay Filipina tennis star Alexandra Ayala. Ito yung pabirong introduction ng presidente kanina no all smiles nang pumasok sa Malacanang kasama ang atleta.
13: This is one of those occasions where I say to myself, it's good to be president. I'm meeting our champion.
14: You cannot imagine
13: how much pride that you have brought to the Philippines, to Filipinos.
12: Paunang salita pa lang ng Pangulo, fanboying na ito dahil pinakita raw ni Ayala sa buong mundo ang best qualities ng isang Pinoy. You remind us why we are a great race, ani PBBM, na sumubaybay sa laban ni Ayala sa nagdaang Wimbledon match. Nagsimula pa lang daw o nagsisimula pa lang daw si Ayala at hangang-hanga raw siya sa dedikasyon ng atletang magpatuloy matapos hindi pala rin mag-advance sa round of 16 match sa Wimbledon.
13: So, I cannot, you know, I'm a fan, so I'm gushing, okay? I'm sorry. I'm a real fan of yours.
12: Dexter, nagpasalamat si PBBM na lagi raw isinisingit ni Ayala sa kanyang interviews na siya ay isang Pilipina. Tumanggap si Ayala ng presidential citation bilang pagkilala sa kanyang tagumpay sa larangan ng tennis. Ayon naman kay Ayala, kahit saan daw siya magpunta ay dala niya ang bandila ng Pilipinas at sa bawat laro raw, sisikapin niyang ipakita ang best ng isang Pilipino. Dexter, hindi din makapaniwala ang atleta na nasa Malacanang siya at nakikita raw ang kanyang hard work lalo na sa kanyang nagdaang match.
6: I am a firm believer that where you come from is a big part of who you are. So, like you said, Mr. President, I do my best to represent the best of our country on and off the court because I'm really proud and it comes from a genuine place of love.
12: Masaya namang isinuot ni PBBM ang cap at hinawakan ng tennis balls mula sa atleta. Dinaluhan kanina ang homecoming ni na Presidential Sister Irene Marcos, Secretary Sonny Angara ng DepEd, Frederick Guan ng Finance, Christina Roque ng Trade and Industry, at Dave Gomez ng Presidential Communications Office. Naroon din si na PAGCOR Chief Alejandro Altenco at former Senate President Coco Pimentel. Dexter.
7: Irene, may pagkakataon ba? Nabigyan ba kayo ng pagkakataon na makapagkuha ng larawan kasama si Alex Ayala?
12: Naku, Dexter, hindi kami nabigyan ng pagkakataon makapag-selfie man lang dahil right after Alex Ayala's speech, pinalabas na ang mga miyembro ng media at nagtungo na sila sa dinner kasama ang pamilya ni Alex, ang First Family at yung mga guests ng presidente. Dexter.
7: Maraming salamat, Ivy Reyes. Mula sa isang simpleng proyekto para maihatid ng ligtas ang mga estudyante sa paaralan, kinikilala na ngayon sa pambansang antas ang Baskwela ng Barangay Balulang, Cagayan de Oro City. Makakasama natin sa ating programa si Balulang Barangay Captain Edwin Micabani. Maying gabi, Ikap! Welcome
9: Maying
7: sa Politika Radio.
9: Maying gabi po, Sir Dexter po, sa lahat ng nanonood po sa channel po dati, sa Billionaire News channel po.
7: Kap, paano nabuo itong ideya ng, tama ba, Baskwela ang pagbigkas at anong problema ang gusto niyong solusyonan?
9: Actually, nabuo ito po sa simpleng pag-aarap po nung maleto po ako sa probinsya na naglalakad no, ng 7 to 8 kilometers po. Saka noon, naisip ko po na sana no na mayroong gobyerno na magbigay ng libreng sakay po sa mga estudyante po namin. Kaya sa kakataon na

0: naging barangay official po tayo. Sinubukan ko po na maging matupad po dito sa barangay namin.
1: Oo. Ano naman yung naging epekto ng baskwela sa attendance at pagganap ng mga estudyante sa paaralan?
0: Actually, noon, based po sa data po nakuha namin doon sa Department of Education o sa DepEd, noon po mayroon tayong dropouts na 76% po sa dropouts natin.
1: Taas.
0: Wala kami baskwela. Oo. Tapos yung nandoon na yung baskwela po natin, bali, tumaas yun yung school rate po. Parang mababa na po talaga yung dropout rate po. Naging 2.7% ata yung data namin na nakuha sa kanila.
1: Oo. Para mailatag lang natin yung konteksto, ano ka pa, no? Kahit kayo ay nasa Cagayan de Oro City, yung inyong barangay, yung mga eskwelahan, yung mga bahay ng mga estudyante ninyo ay malalayo mula doon sa eskwelahan.
0: Yes, po, Sir Lester.
1: At isa kayo, Kapa, no, sa 16 na national finalist sa Galing Pook Awards. Ano pong ibig sabihin nito para sa Barangay Balulang?
0: Sa 16 po namin na na-qualified po, at 10 lang po ang nakuha po sa amin. Bali, 10 lang po naging kasama po sa top 10 na Galing Pook programs na innovative innovations po na ginagawa sa mga bawat contingent po sa 16 na barangay.
1: Mm-hmm. Pero sa ngayon, meron kayong dalawang unit, tama po, ng baskwela?
0: Yes po.
1: So paano po yung pagseservisyo nun, Kap? Makailang biyahe siya sa umaga para magsundo ng mga estudyante at sa hapon naman maghatid pa uwi sa mga estudyante?
0: Sa umaga po, 8 trips bawat bus po at sa hapon ganun din po.
1: Ayun. So may mga ano ba kayo, may mga plano ba ang barangay na palawakin o padamihin pa yung mga units ng baskwela ninyo?
0: Yes po, ang pangarap po namin na bawat taon magbili kami na mag-allocate kami po ng karagdagang bus po para 100% na po ma-accommodate namin po. Kasi yung Barangay Balulang, second biggest population po dito sa Cagayan de Oro.
1: Yes.
0: Ang population po namin po is 45,000. Mahigit po. At saka yung voters namin is nandun sa 20,000. Parang isang malaking barangay talaga po. Kaya mayroon
1: mga estudyante nyo, libo din.
0: Yes po. Marami talagang libo na estudyante natin. Mm-hmm. Tapos dalawa yung elementary school at saka isa yung high school. So, kaya kailangan talagang matugunan namin po ang pangangailangan sa kanilang about araw-araw. Lalo na po sa pamasahe nila po.
1: Oo, napakaganda yung inyong programang ito sa maliit na budget na pagkakasya ninyo para matulungan dahil nga ang edukasyon ay para sa ating mga kabataan. Ano po ang inyong mensahe sa mga lokal na pamahalaan na gustong gumawa ng kaparehong programa?
0: Ang mensahe ko pa lang po sa kapwa ko na dito mga servisyo po sa lalo na po sa amin sa barangay, na madali naman itong gayahin at saka marami naman gumagaya. Kaso lang, ang baskwela po namin is mayroon po kaming tatlong ano dito, tawag natin na context po. Yung tatawag namin na paano namin in-implement. Kaya lang mayroon kaming guide po. Yan natawag namin driving child development through, no, through provision, protection, and participation. So, ibig sabihin, pinaprovide namin, tapos mayroon pa doon protection at saka mayroon din participation po doon sa mga sa mga kapitbahay natin o sa mga residente po dito sa Barangay Balulang.
1: So, involve yung inyong komunidad para dito sa naturang proyekto. Oy, good luck, Kap, ha, at sana mas marami pa yung mga gayang katulad ninyo na iniisip ang kapakanan at kinabukasan ng ating mga kabataan. Maraming salamat. Maying gabi, kanimo, Kap.
0: Maying gabi po. Maraming salamat po.
1: Samantala, mga kwentong lokal na dapat ninyong abangan sa pagbabalik ng Politico Live.

Sa ating politiko lokal sa Quezon City, 0 at 23. Yan ang target ng pamahalaang lungsod pagdating sa new HIV cases, discrimination at HIV-related deaths. Ayon kay Mayor Joy Belmonte, bahagi ng mga hakbang ng lungsod ang pamamahagi ng libreng HIV testing kits, pagpapatakbo ng sundown at social hygiene clinics, at pagbibigay ng pre-exposure prophylaxis o PrEP bilang panlaban sa HIV. Kasabay nito, nagsagawa rin ang lungsod ng HIV 101 orientation para sa mga intern at mga kabataang kasapi sa Program for Employment of Students upang mapalawak ang kanilang kaalaman at may wasto ang mga maling paniniwala tungkol sa HIV. Dagdag pa ni Mayor Joy, mahalaga ang edukasyon at maagang pag-iwas para makabuo ng mas malusog at mas inklusibong QC para sa lahat. Sa Taguig City, 30 aspiring doctors mula sa Taguig ang naging unang benepisyaryo ng Invest Scholarship Program for Medicine ng pamahalaang lungsod. Pinangunahan ni Mayor Lani Cayetano ang paggawad ng full scholarship sa mga kasapi ng Batch Tanglaw na nakapasa sa mga nangungunang medical school sa bansa. Sa ilalim ng programa, sasagutin ng lungsod ang tuition at miscellaneous fees ng mga scholar kasama ang 15,000 pesos monthly allowance habang nag-aaral ng medisina. Kapalit nito, magsisilbi ang mga benepisyaryo sa pamahalaang lungsod ng Taguig matapos nilang makuha ang kanilang lisensya bilang mga doktor. Ayon kay Mayor Lani, layunin ng programa na makalikha ng mas maraming doktor na maglilingkod sa mga Tagigenyo at palakasin ang sistema ng pangangalagang pangkalusugan sa lungsod. Sa kasalukuyan, mahigit 130,000 na scholar na ang nasuportahan ng pamahalaang lungsod sa iba't ibang antas ng edukasyon, kabilang ang mga naging lisensyadong profesional at manggagamot. Nakipagpulong si Social Welfare Secretary Rex Gatchalian kay Quezon Governor Helen Tan kaninang umaga. Pinag-usapan nila ang mga posibleng tulong para sa four-piece beneficiaries sa probinsya ng Quezon. Sa La Union, mula sa dating itinatapong basura, ginagawang high-value products ang mga natirang bahagi ng mais sa isang pagsasanay na pinangunahan ng pamahalaang panlalawigan ng La Union. Sa pamamagitan ng isang 16 hours na capacity building program, tinuruan ang 30 participants kung paano gawing mga produktong maaring pagkakitaan ng mga dahon, tangkay, buslot at balat ng mais. Kabilang sa mga produktong ginagawa mula sa mga natirang materyales ang lubid, bag at mga pangdekorasyon sa bahay. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, layunin ng programa na mabawasan ang pagsusunod

0: get today's memo.
1: Isang taon na pala yun, pero naghihintay pa rin kami ng makukulong pa. 85 pesos na daily minimum wage hike. Kakainin lang ito ng VAT.
2: Sa nangyaring school shooting sa Tacloban, how do we make sure that this doesn't happen again?
1: Do you agree? We are already in the upper middle income status.
3: Yung status na yan ay nilikala ng World Bank.
0: Memo with Corina Sanchez Rojas. Monday to Friday, 7:30 a.m. on BNC.
4: When there are incidents like this, you call the police agencies, you call the NBI.
5: The only thing I saw was naubos yung pagkain sa catering. So if you were really scared, I wouldn't be playing chess. Point blank, if there was really a shooting, the first thing that OSAA should do is to go to the senators, give them bulletproof vests, put them in a safe position instead of living there in the lounge and eating catering.
6: Abogado, Thursday,
7: 8 p.m. only on Billionario News Channel.
8: Na para sa ating politiko. Sino itong opisyal ng gobyerno na inintrigang missing in action sa birthday ng kanyang kapamilya dahil nasa kabilang pamilya ito? Bah, ayon sa ating Polybird, papansin-pansin ang pagiging absent ni politiko. Lalo pa nang dumating na ang pagkanta ng Happy Birthday at pag-blow ng candle ng celebrant. Noon na niya, kahit pa marami ng balita na hindi na sila okay ng kanyang misis, i-present pa rin ito sa mga okasyon ng pamilya. Pero this time, totally wapakets itong si politiko. Dahil masyado anilang in love sa kanyang bagong babe. Paano ba naman kasi, hindi rin naman nagpapadalos-dalos ang bagong babe nito sa pagpo-post sa social media. Na kahit pa may pa-blur effect o patalikod na photo ni politiko, eh halatang-halata rin kung sino si politiko. Ang clue natin, si politiko abay napakatagal na sa politika. Kilala rin sa pagiging matinik sa chicks. At may bagong posisyon sa gobyerno. Uy, makihula na. At bago tayo magtapos, isang pasadang good vibes muna tayo. Todo kilig! Yan ang reaksyon ng isang graduate sa lungsod ng Manila nang maka-cheek to cheek si Manila Mayor Isko Moreno. Paano ba naman kasi? Papalapit pa lang kay Yorme, kitang-kita na ang kilig nito. Sa graduation ng Metro Manila Development Center, nag-uumapaw ang kilig ng isang graduate nang maging super up

Close kay Yorme at nang dumampi na ang kanyang pisngi. Sa pisngi ni Yorme ay talaga namang napatalon pa siya sa tuwa. Si Vice Mayor Chiatianza hindi rin nakapagpigil ng kanyang tawa at napatalon pa sa tuwa dahil talagang bumigay ang bagong graduate. Sabi nga nila, si Yorme wala pa rin kupas ang kapugihan.

0: Samantala, maagang gumising si Muntinlupa City Mayor Rufy Biazon para simulan ang kanyang work week, lalo pat maraming trabaho ang kailangang gawin ngayong Lunes. Pero akala ni Mayor Rufy, maaga na ang kanyang 4:45 a.m. na clock in sa office. Eh nagkamali siya. Dahil laking gulat niya nang may mas nauna pa pala sa kanya. At yan ay ang kanyang sariling standee sa kanyang opisina na tila head ng welcoming committee sa kanyang pagpasok. At nakapuso pa nga. Napapahari-aks na lang ang maraming Muntinlupeño sa maagang good vibes na hatid ni Mayor Rufy. At may bagong merienda discovery naman si Taguig City Mayor Lani Cayetano mula sa isang food bazaar. Ayon kay Mayor Lani, ang kanilang bagong merienda, napakasarap e pare sa kape para anyang kakanin na biko. Pero mukhang may have na hugot si Senador Alan sa patupad ni Mayor Lani.
1: Hi everybody! A blessed Sunday everyone! Kamusta ho kayo? Wala ho akong Sunday cooking vlog na yun. Pero may binisita po kami kaninang food mart at nakakita po kami ng mga interesting mga products doon, katulad na lang po nito. First time po naming matatry ito. Ang tawag daw po dito ay patupad.
0: Ayun, patupad. Panalo man ang native delicacy discovery ni Mayor Lani, pero mukhang mas panalo pa rin si Senator Alan sa puso niya. Ay, masarap yung patupad ha, na pangkapinga sa umaga. At maraming salamat sa inyong pagsama sa amin ngayong gabi. Ako si Dexter Garibay, hanggang bukas dito sa Politico Night.

0: they've already been mentioning, you know, that they, because they consider Taiwan as a renegade province, so to speak, the ibig sabihin, what will stop them from actually going to Batanes?
1: Yan, yan nga ang pangamba natin. No?
2: Pero pag tinanong niyo po lahat ng mga taga-Batanes, Pilipino sila.
0: Oh, mga Ibatans are opo, definitely wala.
2: No question yes. about it. Justice, nung nag-research po kayo, gumamit po ba kayo ng mga, kasi sinasabi ng China, meron silang historical right. So kayo po, nung nag, when you went to arbitration, gumamit po ba kayo ng mga historical maps din showing na ang Pilipinas, bago pa dumating dito si Magellan, amin na yung West Philippine Sea.
1: Yes. Yung kahalagaan ng mapa, is tangential. Kasi ang UNCLOS ay nung nagkayarian sa UNCLOS.
0: Yes.
1: Ang historic rights na tinatawag na nung panahon pa noon, panahon pa ni Genghis Khan,
0: yes,
1: panahon ng Roman Empire, panahon ng mga Mongols. Yan ay baliwala na sapagkat ang UNCLOS ay nagbigay ng, yun nga, sabi mo, 200 nautical miles. Yun ang kabuuhan ng mga rights ng isang country. Kaya wala na yung historical rights. Kaya yung
0: that was struck down.
1: That was struck down. Kaya ang mapa, yeah, walang mapa na ginamit sa UNCLOS. So we did not win the case because of the so-called old maps of China. Yes. Kasi ang sabi nga, ang patakaran ng UNCLOS, you measure 200 nautical miles, that is the extent of your
0: EEZ.
1: Eh, ang China malayo, marang 500 o 600 nautical miles.
0: Siguro, para maintindihan din natin mga tagapakinig, no? Mayroong diferensya kasi po yung sovereignty and sovereign rights. Yung sovereignty is you're limited into your territorial sea, yung from the baseline 12 nautical miles, na pinapayagan mo yung right of innocent passage. Pero yung EEZ, di ba po, Justice, eto yung 200 nautical miles, you have sovereign rights, you can explore, exploit, let's say kung may oil and gas, no? And yan isa sa mga tatanungin ko sa iyo mamaya, no? May iba yung mga karapatan mo dito, iba yung mga karapatan dito. At ang sinabi ng korte, ay ng rather ng tribunal, is that we have sovereign rights, di ba?
1: Yes, meron tayong sovereign rights as against sovereignty.
0: Correct.
1: Katulad nito, sa Manila, sovereignty ang right natin dito. Walang makipaalam sa atin. Ngayon, pag 12 nautical miles from the
0: baseline,
1: merong territorial sea. Pwedeng may ano. Ang 200 nautical miles, yun ang economic zone natin. Tayo lang ang pwedeng mangisda doon. Pero may mga konting na kung pwede tayong mag-share ng isda kung maraming isda natin.
0: Yes, which happened before.
1: Pero ang sa petroleum rights sa atin talaga.
0: Uh-oh.
1: Yun ang ibig sabihin nun.
2: Yan yung sinasabi nung isang global trade something na parang tinwist daw natin yung dun sa arbitration na yung territorial sovereignty minix daw dun sa maritime rights. But yung maritime rights, malinaw po yun dun sa arbitration po.
1: Malinaw sapagkat ang arbitral award, I think more than 521 pages, napakahaba.
0: Yes.
1: Scholarly made by five arbitrators. So kung basahin mo ng maigi, ang iba ang territorial rights. Ang sinabi lang sa atin ng award, ang interpretasyon ng mga maritime rights, wala silang sinabi on sovereignty.
0: Now, partner, since na-mention na rin natin yung sinabi mo nga na exploitation of mineral resources or natural resources underneath, within the EEZ, no, the Exclusive Economic Zone, matanong ko lang kasi pwede ba na magkaroon ng joint exploration agreement between the Philippines and China without necessarily waiving our rights that we got under the arbitral award at without in any way making inutile the effects of the arbitral award and without weakening it. Pwede ba yun? Pag magkita tayo, let's tignan natin kung anong nasa loob, but as long as it does not violate the Constitution. And pwede bang mangyari yun?
2: Dagdagan ko lang po yun kasi sinabi po ni Justice Carpio na kung gawin daw po natin yan, suicide daw po yan.
0: Sa inyong pananaw. Kasi
1: well, ang importante diyan ay walang ang gagawin natin ay hindi labag sa konstitusyon.
0: Okay.
1: So ang sinasabi ng konstitusyon na pwedeng may

0: mga patakaran diyan na pwedeng mga foreigners, pero may mga ang sovereignty natin ay buo. Hmm. Hindi depende yan sa magiging arrangement.
1: Mm-hmm. Parang naalala ko po, Justice, is kapag pumayag tayo na joint exploration, parang gini-give up na po natin yung rights sa kanila. Kaya ang proposal po ni Justice Carpio is na ang gawin daw po ay cooperation, pero hindi joint exploration. Parang ganun po, meron ba tayong gini-give up?
0: Ang importante dyan ay makita natin ng buong...
2: Kung ano yung agreement.
0: Kasi kung sabihin mo lang na i-describe it in one word, hindi mo malalaman. Pero ang constitution natin ay stricto. Mm. Na pwedeng may mga foreign, basta magtingin-tingin lang in very loose language.
2: Saka nakita natin that in other countries, nangyari yan. Nagkaroon ng joint exploration agreement. Yeah, we can cite a plethora of examples, even among in Asia alone. No? So pwede, the reason na tinatanong ko yung partner, kasi naman, on the practical side, kaya nga sinasabi ko, without violating the Constitution, without giving away our rights or waiving our rights under the arbitral award, which is a very important legal victory for the Philippines, and not only for the Philippines, but for the whole world, no? To make sure that we follow the rule of law as far as the maritime is concerned. Is sayang naman kung maraming makikitang, let's say, sources of energy, oil and gas, na kailangan natin, malapit na matapos ang malampaya, di ba? Sayang naman kung hindi natin makita at the people can benefit from it. Yun lang naman ang tinitingnan ko on the practical side without sacrificing our rights.
1: That's so true. Malaki yung economic value of that area. Maabot yata ng more than 1 trillion po yung value economically
0: Yun ang estimate. No? Yun ang estimate na malaki na yan. Pero how to go about it is to have the specifics on the table. Kasi kung wala yan, mahirap magtanto kung yan ay base sa konstitusyon o hindi.
1: Mm. Justice, when you were fighting it out sa arbitration, ano po yung evidence na nakita po ng tribunal na pinakamalakas that convinced them that ang Pilipinas ang may rights talaga dito sa West Philippine Sea?
0: Napakarami yung tinatawag na findings of fact na nakuha natin. Mm-hmm. For example, ang Mischief Reef ay nasa 200 miles niyan na sakop ng economic zone natin. May isang finding doon na maling-mali ang China na they cause environmental degradation by building whatever they have there now. So, yun nga ang sinusulong ko noon pa na dapat ay may bago tayong kaso. A second suit to follow up because ang kaso na dinulog natin is just about interpretation. Bakit? Mm. Sapagkat noong time ni President Aquino, hindi tayo sigurado.
2: Correct.
0: I'll give you a good example. Nagkumuha tayo ng mga dalubhasa. Mm. Ang isa doon ay taga Yale Law School, si Michael Risman. Ang sinabi ni Michael Risman, tinanong namin, no? I'm paraphrasing, tinanong namin, ano ba sir ang chances natin dito. But it's in writing. The advice is in writing. Ang sabi niya, 50-50. Maaring itapon ng tribunal ang kaso nyo. Bakit? Sapagkat napakalaki ng kalaban nyo. They can come up with any number of reasons and say mga technical na rason na bakit walang kaso. So 50-50 ang chances natin. Pero sabi ni Michael Risman, but kung manalo kayo sa jurisdiction, your chances will increase to 80%.
2: I see.
0: And then ang nangyari, nanalo tayo 100% almost, no? Ngayon, ang tanong ko at kayo ay mga abogado, bakit walang follow-up na kaso?
2: Mm-hmm.
0: Sapagkat ang pagdudulog ng kaso ay nasa poder ng presidente ng Pilipinas as the chief architect of foreign policy. Mm-hmm. Kaya nung nangyari, nung nanalo tayo 2016, bagong presidente na, iba ang pananaw niya. Kaya naman ang tanong ko ngayon, bakit naman ang presidente ngayon, ay bakit walang galaw? And then, not only that, si Secretary Remulla, who is now our ombudsman,
2: yes,
0: in late 20

0: Araw-araw, ang daming issue.
1: Ang daming away.
0: Kanya-kanyang opinion.
1: Pero, teka lang, Tito Ron. Ano nga ba talaga ang punto?
0: What's the point?
2: Ang point ko, Tito Ron, mahaba pa pasensya nyo sa mga tanong ko.
3: Talagang naapektuhan ng mga desisyon na ginagawa sa gobyerno.
1: Teka, ininis siya lang ha.

Kung alam mo lang. Magandang araw po sa inyo. Kapit pandasal na po tayo. Ito po si Cardinal Chito Tagle. Kailan natin naririnig ang mga salitang kung alam mo lang? Minsan akala natin maayos ang buhay ng isang tao pero may bubulong kung alam mo lang. Sa tingin mo maganda ang samahan ng isang pamilya, pero may magsasabing, kung alam mo lang. Malimit ginagamit natin ang kung alam mo lang sa mga bagay na maganda sa akala natin, ngunit ang totoo ay hindi naman pala. Maari rin natin gamitin ang kung alam mo lang sa mga tao o sitwasyon sa paghusga natin ay masama, subalit mabuti pala sila. Magandang halimbawa si Jesus. Tinuligsa ng ibang tao ang kanyang turo, ang kanyang ugnayan sa dukha at makasalanan, ang kanyang kilos sa templo. Hindi sila nakinig sa kanya. Umiwas sa kanya ang iba. Sayang! Kung alam mo lang na salita ng buhay at pagliligtas ng Diyos ang dala ni Jesus, hindi mo sana siya nilayuan. Kung alam mo lang kung sino ang hindi mo pinapansin, manghihinayang ka. O Diyos, kilalanin nawa namin si Jesus at huwag agad umiwas sa Kanya. Amen.

0: trial ng kanyang boss. Pangulong Bongbong Marcos lilipad pa Singapore ngayong araw para sa kanyang working visit. At Iran, iginiit na walang karapatan ng Amerika na kontrolin ang Strait of Hormuz. Magpapatuloy mamayang hapon ang cross-examination kay NBI Director Attorney Jeremy Lotok sa ikalawang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Alamin ang detalye sa Metro Morning Report ni Dexter Ganibe ng Abante.
1: Tuloy ang cross-examination kay NBI Director Attorney Jeremy Lotok mamayang hapon sa ikalimang araw ng impeachment trial. Hindi kasi natapos kagabi ang pagtatanong ni Attorney Mark Vinluan kaugnay ng mga mali o typographical error sa ilang affidavit na isinumite sa korte. Nagsagawa rin ng pagtatanong ang mga senator judge kay Attorney Lotok kahapon kaugnay ng isinagawa niyang investigasyon sa isyu ng umano'y pagbabanta ng vice-presidente kay PBBM at ilan niyang kaanak. Kabilang sa mga isyong natalakay ng mga senator judge ang legal elements at assessment sa grave threats ng VP. Update sa investigasyon kung nahanap nga ba ng NBI ang sinasabing na-hire ng VP na hitman at hinimay ang integridad ng proseso ng investigasyon at pagsasampa ng reklamo sa DOJ at ang timeline ng interagency procedures. Hindi naman nakuha ng prosekusyon ang green light ng impeachment court para sana maiharap mamayang hapon bilang testigo si NBI Director Melvin Matibag. Sa halip, ay pinasisipot si Matibag sa Lunes, July 20. Para sa Metro Morning, Dexter Ganibe, Abante.
0: Naghahanap ng paraan ng House Prosecution Panel kung papaano mapapabilis ang impeachment trial ni VP Sara. Ang detalye sa Metro Morning Report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
2: Mas magiging maingay pa ang mga ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte sa mga susunod na mga araw. Ito matapos mapatunayan sa unang linggo ng impeachment trial na authentic ang video ng umano'y grave threats ng Vice Presidente laban sa first couple at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay La Union Representative Paolo Ortega, endorser ng isa sa mga impeachment complaint. Sa mga susunod na araw ay patutunayan naman ng prosecution team kung karapat dapat pa ba si VP Sara sa kanyang posisyon.
3: Siguro baka itong part na to, itong Article 4, baka posibleng mas maikli siya kaysa dun sa inaasahan kasi yari talaga dito sa threats, yaring-yari sila dito.
2: Samantala, ayon sa prosekusyon, tinutukoy na nila ang lahat ng paraan para mapabilis ang trial nang hindi maapektuhan ang mga ebidensya. Base kasi sa pre-trial order mula sa impeachment court, 92 trial dates ang nakalaan sa impeachment. Posible din anyang hindi na nila ipatawag ang ilang testigo, lalo na kung nasabi na rin ang mga unang testigo ang kanilang mga dapat ilatag na ebidensya. Para sa Metro Morning, Isaiah Mirafuentes, Abante.
0: Nanawagan ang Malacañang na tiyakin ang kalusugan ni Senator Rodante Marcoleta habang nahaharap siya sa kasong plunder. Ayon kay Palas Press Officer Claire Castro, malagang bantayan ang kalagayan ng senador na ngayon nakakonfine sa Philippine National Police General Hospital. Ito'y matapos siyang makaranas ng pananakit ng dibdib at nagpapagamot para sa mild pneumonia. Iginiit ng palasyo na hindi makikialam ang Pangulo sa kaso ni Marcoleta. Kinwestiyon ni Senador Aimee Marcos ang pag-aresto kay Senador Rodante Marcoleta 2 linggo bago ang State of the Nation address ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Sa isang social media post, ipinahayag ni Marcos na nakakabahala ang sunod-sunod na kasong kinakaharap daw ng mga miyembro ng Senate Minority. Binanggit din niya ang mga kaso ni na Senador Jinggoy Estrada at Senador Ronald Bato de la Rosa. Tinanong ni Marcos kung may kota sa mga senador bago ang SONA. Posibleng ma-cite in contempt si Atty. Zulaika Lopez kung hindi siya dadalo sa impeachment trial ng kanyang boss na si Vice President Sara Duterte. Yan ang babala ni House Prosecution Panel Spokesperson Robert Ace Barbers. Sa panayam sa On Point ng Billionario News Channel, giniit ni Barbers na hindi pwedeng dedmahin ng Chief of Staff ni VP Sara ang sabina ng impeachment court. Inaasahang dadalo sa hearing si Atty. Lopez ngayong araw.
4: What happens if a witness does not appear?
5: As far as I can recall, no, walang witness na hindi nag-attend before, no? But there were witnesses that were admonished by the members of the court, no? See, let's say, for instance,

0: instance, si Senator Miriam, no, pinagalitan niya yung private prosecutor ng prosecution, no. I think it was the former Justice Secretary. So pag hindi ka nag-attend, then the court may decide to cite you in contempt. So I that's the same.
1: Bibisita si Pangulong Bongbong Marcos sa Singapore para sa 3 araw na working visit. Ayon kay Malacañang Press Officer Claire Castro, layunin ng pagbisita na palakasin ang bilateral relations ng Pilipinas at Singapore. Nakatakdang makipagpulong si Marcos kay Singapore Prime Minister Lawrence Wong para talakayin ang kooperasyon sa trade and investment, environment, health at mga isyung pangrehiyon. Makikipagpulong din ang Pangulo sa mga business leaders sa isang private roundtable discussion ng Milken Institute. Pinalakas ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga eco-zones ng bansa. Kasama rito ang pagtatag ng bagong IT park sa Dumaguete at pagpapalawak sa mga lupain ng eco-zones sa Cavite at Batangas. Ayon sa Pangulo, layunin itong mailapit ang mga oportunidad sa mga lalawigan, mapalakas ang lokal na ekonomiya at mabigyan ng mas maraming kabuhayan ang mga Pilipino. Sa ilalim ng mga bagong proklamasyon, inaasahang mas dadami ang mga negosyo at manufacturing facilities na mamumuhunan sa mga eco-zone, kasabay ng paglikha ng libo-libong trabaho at pagpapalakas ng regional development. Itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos si Dr. Jose Britanio Puhalte Jr. bilang bagong kalihim ng Department of Health. Papalitan ni Puhalte si Ted Herbosa na naghain ng courtesy resignation dahil sa kanyang kalusugan. Bago ang kanyang pagkakatalaga, nagsilbi si Puhalte bilang Medical Center Chief 2 ng Philippine Orthopedic Center mula noong 2014. Ikinatuwa ng ilang mambabatas ang pagbitiw sa pwesto ni Health Secretary Ted Herbosa. Ayon kay Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando, matagal na sana itong pinalitan dahil sa anyay kabiguang tugunan ang mga problema sa healthcare system. Binanggit din niya ang patuloy na pagkakaantala ng health emergency allowance ng mga healthcare worker. Sabi naman ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, maraming mamanahin na problema ang bagong health secretary pagdating sa pagreforma ng naturang ahensya. Naglabas ng warrant of arrest ng isang korte sa Makati laban kay Attorney Levito Baligod. Kaugnay ito sa cyber libel case na inihain ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel. Giit ni Baligod, hindi siya nabigyan ng pagkakataong tumugon sa reklamo dahil hindi siya umano nakatanggap ng subpoena. Pinangalanan ni Laurel bilang mga respondent sa reklamo sina Baligod at ang tinaguriang Maleta Boys. Nabanggit nila si Laurel bilang isa sa mga opisyal na nakatanggap umano ng maletang pera mula kay former Congressman Zaldico. Inaasahan ng PAG-ASA ang patuloy na paghina ng bagyong Josie sa susunod na 12 oras dahil dito ay magiging isang tropical depression na lang ito. Huli itong namataan sa layong 1,085 kilometers sa silangan ng Eastern Visayas at posible itong lumabas sa Philippine Area of Responsibility mamayang gabi o bukas ng umaga. Sa ngayon ay walang nakikitang direktang epekto ang bagyo sa anumang bahagi ng bansa, pero magdadala pa rin ng bugso ng malalakas na hangin ang habagat sa ilang bahagi ng Luzon. Nakatuon ang DepEd sa pagbangon ng mga paaralang apektado ng mga kalamidad. Una rito ang mga paaralang nasalanta ng bagyong Inday at mga naapektuhan ng pagsabog ng Mount Canlaon. Bahagi ito ng Education in Emergencies Policy ng ahensya na nakatutok sa pagpapatuloy ng pag-aaral ng mga estudyante sa panahon ng kalamidad. Mula sa emergency response ay lumipat na sa early recovery operations ang DepEd. Nakikipagtulungan sila sa School Disaster Risk Reduction and Management Teams para mapabilis ang damage assessment, cleanup at clearing operations at paglaan ng pondo para sa agarang recovery efforts ng mga paaralan. Tingnan natin ngayon ang daloy ng traffic sa EDSA White Plains. Moderate to heavy ang daloy ng traffic sa southbound lane habang magaan pa ang northbound lane. Dito naman tayo sa Marcos Highway sa Marikina. Mabigat na ang daloy ng traffic papuntang Cubao at Katipunan Avenue. Susunod sa Metro Morning, presyo ng langis tumaas, mga motorista umaaray. At US at Iran, pinagtatalunan ang kontrol sa Strait of Hormuz. Kapin muna tayo, lahat ng yan matutunghayan sa pagbabalik ng Metro Morning.

0: sa bawat isyu may anggulo. At ang balita ay agenda.
1: Panahon na nga ba para limitahan ang oras ng mga bata sa social media? Kailangan na rin ba ng total ban sa video games?
2: Lalo na po itong si CICL alias Nash ay heavily influenced po ng online content.
0: Bumuhos ang paghihinagpis sa libing ng Ateneo student-athlete na si Rene Paterbonia.

0: Welcome back dito sa Metro Morning. Umaaray ang ilang motorista sa taas presyo ng mga produktong petrolyo. Ang detalye sa Metro Morning Report ni Janse Makahilas ng Abante.
1: Muli na namang tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo, partikular na ang diesel na ginagamit ng mga pampasaherong jeep at gasolina ng mga pribadong sasakyan. Kaya naman, ang ilan sa ating mga kababayan ay napapailing sa muling pagsipa ng presyo ng diesel na halos 5 piso ang itinaas habang piso naman sa gasolina. Ayon sa jeepney driver na si Mang Ronnie na 10 taon nang namamasada ng jeep na biyahe,

0: ay Leon Ginto Guadalupe, nalulungkot siya sa muling pagtataas ng diesel dahil wala na siyang naiuwi sa pamilya sapagkat napupunta na lang sa krudo at boundary ang kanyang kita. Aniya, parang niloloko na lang umano ng pamahalaan ng publiko o motorista dahil sa patuloy na pagtaas sa halaga ng petrolyo.
1: Parang niloloko ng gobyerno ng Pilipinas nito eh. Kasi maraming mga buhaya din sa gobyerno, di ba? Eh kami mga hirap, lalong inapakal kami. Kaming korupsyon. Dapat, ang sa aming mga kapatid, dapat ibaba yung diesel kasi walang may ng pamilya. Yun lang ang makukubo sa amin.
0: Ayon naman kay Mang Vic na nagmamaneho ng pribadong sasakyan, dapat umanong imbestigahan ng Department of Energy ang tila sa buwatan ng mga may-ari ng gasolinahan. Sapagkat nakakapagtaka ang sobrang pagtataas ng mga ito gayong nahinto naman pansamantala ang bakbakan ng Amerika at Iran sa gitnang silangan.
2: Dito sa atin, hindi mo maintindihan. Samantalang sa ibang bansa, pababa na pababa yung mga produktong petrolyo. Tapos dito sa Pilipinas, pataas ng pataas, panlalamang na yan eh. Hindi mo na maintindihan minsan kung sila-sila na lang yung gumagawa ng pagtaas ng mga negosyo.
0: Sa kabila ng pagtaas ngayong araw, umaasa pa rin naman ang mga motorista na bababa sa mga susunod na linggo ang presyo ng mga produktong petrolyo. Para sa Metro Morning, Janze Makahilas, Abante.
3: Pwede nang mag-cashless payment sa LRT2, pero ligtas ba ito? Alamin sa Metro Morning Report ni Chill Emprido ng Abante.
4: Tiniyak ng Department of Information and Communications Technology o DICT na magiging ligtas ang bawat impormasyon ng mga commuter na gagamit ng cashless payment sa LRT2. Ayon kay DICT Chief Henry Aguda, agad silang nakipag-ugnayan sa iba pang ahensya ng pamahalaan para hindi ma-violate o mapasok ng mga scammer ang personal information ng mga pasahero.
5: Secure naman yan kasi they follow all the security standards. You have any issues, you can always raise it up to the PSP Action Center or sa DICT po, 1326@dict.gov.ph or sa RCBC or any of the partners here.
4: Sinabi naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas na sumusunod sila sa cybersecurity standard para ma-secure ang private details ng mga gagamit ng cashless payment sa nasabing tren.
6: Align po ito sa mga global security, cybersecurity standards na sinusunod ng ating mga bangko at ating mga e-wallets upang lahat ng transactions natin ay secure. At lalo na ngayon, meron na tayong mga batas na maaring magamit ng ating mga public, pati na rin ang industriya.
4: Kahapon, formal nang inilunsad ng Department of Transportation at Light Rail Transit Authority ang cashless payment sa LRT2. Target rin nila itong mailagay naman sa LRT1 bago matapos ang taon. Para sa Metro Morning, Chilem Prido, Abante.
3: Tiniyak ni Legazpi Mayor Hisham Ismail na nakahanda na ang lahat ng contingency measures sakaling lumala pa ang pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Kasalukuyang nasa Alert Level 3 ang Mayon. Nailikas na ang mga residenteng nasa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. Nakaantabay naman ang mga evacuation plan, response teams, evacuation centers at maging ang transportasyon para agad na maipatupad ang paglikas kung palalawakin ng FIVOCs ang danger zone sa 8 kilometers. Nais paimbestigahan ni Senador Ping Lacson ang mga reklamo ng mga consumer sa biglaang pagtaas ng kanilang singil sa kuryente o bill shock. Naghain si Lacson ng resolusyon na humihiling ng imbestigasyon sa mga umano'y irregularidad sa meter reading at system loss charges na ipinapasa sa mga consumer. Ayon sa kanya, isa ang Pilipinas sa may pinakamataas na singil sa kuryente sa Southeast Asia na nagdudulot ng mabigat na pasanin sa mga pamilya at mga negosyo. Naghain din si Gabriela Partilis Representative Sara Elago ng resolusyon para paimbestigahan ang umano'y overbilling ng Meralco. Bumilib ang mga manonood at judges sa mga pambatong Pilipino mula sa Miriam College High School Glee Club. Ito ay matapos ang kanilang performance sa Musika Orbis Prague Festival 2026 sa Czech Republic. Ang detalye sa Metro Morning Report ni Dick Villanueva.
7: Has received 26.6 points and that is a gold medal.
8: Dalawang ginto at isang special prize na napanalunan ng Miriam College High School Glee Club sa katatapos ng Musika Orbis Prague Festival 2026. Ang Musika Orbis Prague Festival 2026 ay ginanap nitong July 9 to 13. Iniimbitahan nito ang mga magagaling na choirs at orchestra sa Prague para sa International Choral Festival Competition. Ang MCHS Glee Club ay binubuo ng mag-aaral na grades 8 at 12 at ilang alumni. Mayroong 37 miyembro na binuo ngayon taon sa pangungunan ni Ginang Nancy Roman, conductor ng choirs.
9: Actually, we started joining way back in 2010. And then the next one was in 2012. Almost every 2 years, we joined an international competition. But that stopped during the pandemic in 2020.
8: Kahit nakapos sa panahon sa kanilang training last May, dahil sabay ang mga academic works ng mga estudyante, ay proud siya sa naging outcome sa kompetisyon. Nakalaban nila ang Estonia, Germany, Belgium, United Kingdom at Lithuania. Hindi lang mga nanood, maging ang mga judges ay humanga dahil sa ganda ng blending sa kabilado ng iba't ibang age range.
9: May ilan-ilan na akong alumna na sumali, 5 sila. So medyo malaki yung age range. So yung judges commended us for that because napatunog namin sila na parang walang difference ang age nila.
8: Nakuha nila ang dalawang gold award sa ratings na 26.6 out of 30 sa Sacred Music Category B6 at 27.7 out of 30 naman sa Youth Choirs Unrestricted Repertoire Category A6. Ginantimpalaan din sila ng special prize for excellence in choral sound. Para sa Metro Morning, Dick Villanueva, Billionaire News Channel, Prague, Czech Republic.
3: Hiniit ng Iran na walang papel ang Amerika sa kalakaran sa Strait of Hormuz. Dagdag pa ng Iranian Foreign Minister, Tehran ang nagbabantay sa Strait of Hormuz. Nauna nang sinabi ni US President Donald Trump na mananatiling bukas ang strait pero may bayad. Nagsimula na ulit ang palitan ng atake ng magkabilang panig. Galit ang mga residente sa Maine matapos mabaril ng US immigration agents ang isang Colombian national na may dokumento para magtrabaho sa Amerika. Nagprotesta ang mga residente at pinapaalis nila ang ICE agents sa kanilang lugar. Wala pang pahayag ang Immigration and Customs Enforcement, pati na rin ang Department of Homeland Security. Nangyari ang insidente ilang araw matapos mabaril din ng ICE agents ang isa pang lalaki sa Texas. Masayang ibinahagi ni Alex Ayala sa Malacañang ang naging karanasan nito sa Wimbledon. Para sa kanya, tagumpay ito ng bawat Pilipino. Ang detalye sa Metro Morning Report ni Aileen Taliping ng Abante.
10: Ipinangako ni tennis star Alex Ayala na mas lalo pang pagbubutihin ang paglalaro upang makamit ang tagumpay at magbigay ng dagdag na karangalan para sa mga Pilipino. Ito ang inihayag ni Ayala sa homecoming reception na ibinigay sa kanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacañang nitong Lunes ng gabi. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Ayala na mas lalong nagpaninga sa kanyang marubdob na hangarin ang ibinigay na pagkilala sa kanya ng Pangulo at sisikapin niyang maging mabuting kinatawa ng bansa sa loob at labas ng tennis court. Sinabi ni Ayala na nagagalak siyang ibahagi sa mga kapwa Pilipino ang naging karanasan nito sa Wimbledon at ang naging tagumpay nito ay tagumpay ng lahat ng Pilipino.
11: So, like you said, Mr. President, I do my best to represent the best of our country on and off the court because I'm really proud and it comes from a genuine place of love. So, I promise that I will continue to represent the Philippines in the best way that I possibly can.
10: Sa ginanap na aktividad ay binigyan ng Pangulo ng Presidential Citation si Ayala, habang ang pasalubong naman ng tennis star sa Pangulo at kay First Lady Liza Araneta Marcos ay mga cup at pirmadong tennis balls bilang pasasalamat sa ibinigay na parangal sa kanya sa Malacañang. Para sa Met

0: Metro Morning, Aileen Taliping, Abante.
1: Umani din ng papuri mula sa Senado ang makasaysayang takbo ni Alex Ayala sa Wimbledon. Inihain ni Senator Mark Villar ang Senate Resolution No. 507 na layong kilalanin ang tagumpay at kontribusyon ni Ayala sa Philippine sports. Sinabi ng senador na patunay ang tennis star na world class ang atletang Pilipino. Ayon sa kanya, nagbibigay inspirasyon ito sa mga kabataan para maabot ang mga pangarap nila. Tignan natin ang traffic situation ngayon sa EDSA Reliance. Light to moderate ang daloy ng traffic sa southbound lane papuntang Makati habang bumibigat na ang traffic papuntang QC. Ito naman ang daloy ng traffic sa EDSA Quezon Avenue. Bumper to bumper na ang parehong lane, ang lane na papuntang Quiapo at ang papuntang Elliptical Road.

Sama-sama nating harapin ang umaga. Muli ito si Willard Cheng para sa Metro Morning. Live at nakasimulcast sa Melo 947 BFM at sa DWAR Abante Radio 1494. Manatiling nakatutok. Susunod na ang Memo.

Magandang umaga mga kababayan! Live tayo sa Mellow 947 BFM at nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Ako si Corina Sanchez Rojas. Dito na tayo sa usapang totoo, may konting talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo.

0: At ano ang memo natin ngayong umaga? Siyempre, medyo pinili din natin ano po yung makabuluhan. Ito rin po yung para tayo po ay nakakaalam kung ano po ang mga bagay na madalas nakakalimutan na natin, right? Ano, Willard?
1: Yes, dahil natatabunan ng mga isyong politika.
0: Oo, siyempre, puro ang pinag-uusapan ngayon ay impeachment, tapos impeachment.
1: Tapos minsan election.
0: Tapos kung minsan impeachment. O election kung minsan. O kaya, nakalimutan na nga ano pa yung mga nabaon ng mga issue.
1: Oo, dahil meron pa, alimbawa, yung nawawalang sabungero.
0: Nawawalang sabungero. Nawawalang atong-ang.
1: Nawawalang senador.
0: Nasaan na yun? Wala nang nagtatanong, nasa na ba si Bato de la Rosa? At sino pang nawawala?
1: Zaldico.
0: Oo. Nagpapaka kumakain ng mga macaron at saka ng mga baguette at croissant sa Paris. Hindi natin alam kung wala na pong nagtatanong. Ganun din yung sa flood control project.
1: Oo.
0: Alam mo, maaalala na lang nila yan kapag sila'y binahana naman. Binabaha na nga ulit eh.
1: Ulit. Hindi at mag-one year na yung zona kung saan pinasabog ni BBM. Ang mahiya naman kayo.
0: Correct. O malapit na naman ang zona. Ano kaya ang mangyayari doon? Ano kaya ang paninermo ng gagawin ni BBM sa zona? Pero marami pa pong ibang mga issue na hindi natin napapansin. Tulad ng edukasyon, hindi ba? Itong seguridad sa mga eskwelahan, cellphone ng mga bata. Parang ang ginagawa natin, pinag-uusapan lang, pero walang ginagawa.
1: Oh, nakututuusin talagang araw-araw natin yan na-encounter eh, Corina, di ba? Halimbawa, sa eskwelahan, papasok ang mga bata. Araw-araw, nahaharapin nila ang isang issue na posibleng sumabog kapag may trahedya nang nangyari.
0: Naku, oo nga. Paano? Ganun nga tayo eh. Kaya ang media, kami po dito sa memo, ay sinusubukan po namin na ipaalala ang mga bagay na dapat hindi makalimutan. Halimbawa, yung una po natin pag-uusapan ngayon, ano? Milyon-milyong netizens ang napasaya dahil sa influencer na si Diego Garcia na may tetraamelia syndrome. Para po sa marami, may mas malaking kwento itong dapat pag-usapan dahil hindi lahat ng mga persons with disability ay nakakatanggap ng sapat na suporta. Hello, sa mga barangay level lang, hindi ba? Merong mga ano dapat, pension ba? O basta't parang ayuda na alam ko, earmark na ang kanilang budget, pero hindi nabibigay.
1: Oo, napupolitika rin. Ano ba yan?
0: Napupolitika o nakukurakot, hindi ba? Kasi paano mo iisipin na wala tayong pera kung nababalitaan natin na ang lalaki ng mga kickback sa flood control project, may mga nagnanakaw, hindi ka maniniwala na walang perang Pilipinas sa dami ng mga nagbabayad ng tax.
1: Dapat i-require din siguro yung pagpaskill ng mga required na binibigay sa mga nararapat na recipients, di ba?
0: Ikaw kaya, so I will explain. Ipakita mo yon kasi pati mga senior citizen, hindi nila nakukuha
1: pension,
0: ang kanilang mga, yung sa barangay level, dapat meron yan eh. Yung mga single parent, dapat meron din yan. Mga senior, mga persons with disability. Pero nakausap natin ang isang kinatawa ng mga persons with disability. Ang sabi nga niya, umaangkas na lang sila sa ngayon sa lehislatura doon sa party list ng, I think, DPWH or DepEd. Dahil wala silang representasyon ngayon sa mababang kapulungan, ang mga persons with disability. Pag-uusapan po natin yan at makakausap po natin mismo si Diego.
1: Nandito siya, live sa studio.
0: Oo. Okay. Samantala,

0: pala, muling magbubukas ang Senate Impeachment Court para himayin ang kasong grave threats ni Vice President Sara Duterte. Sinabi kasi ng digital forensic expert na authentic ang video. Nandiyan pa rin ba tayo? Pero naniniwala kaya ang madla dito? I'm sorry, umamin na sila, no? Hindi ba na totoong sinabi niya ang mga bagay na yun?
1: Pinoint out nga raw na walang naging denial doon sa specific na allegation na yun. Pero ang sabi naman ng defense, meron kaming sinabing blanket denial sa answer. Mm-hmm. Or even specific denial sa answer.
0: Right. Oh. And when I interviewed Attorney Michael Poa, he said it at pinalabas natin kahapon. Sabi niya, hindi naman natin itinatanggi na sinabi talaga niya yung mga bagay na yon. Ang tanong, bakit niya sinabi ang mga bagay na yon? Hindi ba? So, bakit nandyan pa rin tayo? Dapat na pinag-uusapan na natin ngayon yung hitman na mukhang hindi naman na-establisha na may nakausap talaga si Vice President Sara. And, syempre, yung mamaya po ang sana'y pagharap sa impeachment trial ni Zulaika Lopez. Okay, pangatlo, muling tumataas ang bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa Quezon City. Quezon City nga lang ba talaga? Kahit hindi pa ito dahilan para magpanic daw, ayon sa Department of Health, nababahala naman ang publiko sa banta ng pagbabalik nito sa bansa. Sabi nga nila kapag bumalik, it usually comes back with a vengeance.
1: Oo. Kasi minsan siguro ko rin na hindi na nai-re-report yung iba eh. Akala nila simpleng ubo na lang, simpleng sipon or lagnat. Mm-mm. Pero yung pala COVID na hindi na lang natetest.
0: Ang gusto kong malaman ay sino ba ang tinatamaan, yung mga hindi nagpabakuna? O yung mga nagpabakuna? Sino nga ba yung nagsabi sa atin na meron palang hangganan yung epekto ng bakuna natin, which means we have to take it. We have to be vaccinated every what? Year? Every 2 years?
1: Parang ganun. Flu shot, ano? Minsan annual pag-take natin ng flu shot.
0: Naku, parang ayoko na yata magpabakuna.
1: Tapos iba-ibang strain pa kasi ng COVID ang lumalabas.
0: Correct. Ayoko na. Tiisin na lang natin. Anyway, tingnan po natin ha. Alamin po natin kung ano yung COVID-19 na yan at marami pang iba. Lahat bubusisiin, lahat aalamin, lahat babalansihin dito sa Memo.

0: Ipinanganak ang influencer na si Diego Garcia na wala siyang lower limbs dahil sa tinatawag na Tetra Amelia Syndrome. Sa social media, kayang-kaya niyang pasayahin at pagilingin ng milyon-milyong mga netizen. Marami siyang napapaligaya, no?
1: Oo. Pero sa likod ng mga kamera, may mas malaking kwentong dapat pag-usapan dahil hindi lahat ng persons with disability ay nabibigyan ng platform, pagkakataon at suportang natanggap ni Diego.
0: Oo, kasi nagkaroon tayo ng Persons with Disability Month. Mm-hmm. Oo, nung Hunyo, kaya naisip natin na ito ay talakayin. Ano? Pero hindi lang dapat once a year, dapat parating nasa isip natin, lalo na ngayon na walang representasyon sa Congress. Oh. Ang kanila, yan ang totoong marginalized, hindi yung mga imbe-imbento ng mga napakaraming party list sa Congress, hindi ba? Tinanong po namin ang taong bayan, sapat na ba ang suporta na binibigay ng gobyerno para sa mga may kapansanan? Ang sabi nila?
2: Para sa akin, hindi pa rin sasapat kasi marami pa rin Pilipino ang may mga kapansanan na hindi pa rin na aabot ang tulong ng gobyerno.
3: Hindi talaga siya sapat, katulad sa na-mention ko din kanina na yung hospital facilities na meron tayo ngayon, sobrang kulang, and then at the same time, as may part ng family ko na member din ng may mga kapansanan, hindi talaga sila nabibigyan ng pansin. Wala talaga. Kung meron man, siguro hindi naaabot kahit sa mga local government, local katulad ng mga barangay. Sobrang kulang pa rin talaga.
4: Naniniwala naman po ako na that our government is trying their best to lessen the gap with regards sa ating mga people with disabilities. But I believe na there is still much more to do, especially po sa mga policies natin with regards to our protecting and making more safe spaces yung for our friends with disabilities, knowing na ang dami pa rin infrastructures, even government infrastructures na hindi safe for our friends na may mga kapansanan.
5: Para sa akin, hindi siguro. Kasi meron akong kapitbahay na PWD, wala naman siyang benefits na natatanggap sa totoo lang. Yung pamilya niya naghihirap din. Wala silang tulong na natatanggap. So para sa akin, parang hindi sapat.
0: Para pag-usapan ang kanyang personal na karanasan at ang mas malawak na laban ng mga PWD dito sa ating bansa, ay makakasama po natin ang viral content creator at dancer mula Davao de Oro, Diego Garcia. Welcome to Memo, Diego.
6: Hi po. Welcome.
0: Dancer lang ba? Di ba kumakanta ka din?
6: Yes po, Miss Corrine.
0: Oo, kumakanta din siya at gusto rin niyang maging artista.
6: Yes, wow.
0: Oo,
6: hindi ba? Pasok na pasok na eh.
0: Oo.
6: Thank you po.
0: So kaya itong iyong naging kondisyon, Tetra
6: Amelia Syndrome po.
0: Ano 'yon? Saan 'yon? Sa sinapupunan pa lang.
6: Yes po, parang ganun, sinapupunan tapos parang ano po 'yun, dala ng stress ng mom ko at pagod, ganun po, parang doon po naging dahilan po.
0: Ah, ganun?
6: Pero ang pinaka ano talaga sa sinabi ng mom ko is pills po yun, dahil po doon.
0: Hindi niya alam na siya'y nagdadalang tao.
6: Yes po.
0: Oo. Pero itong kondisyon mo, hindi siya naging hadlang doon sa, kita mo naman, nagmamakarena ka pa, mabuti ka pa, marunong ka nun. Hindi ako marunong niyan.
6: Ayan po.
0: Oo,
6: actually, so, that was ano po, yesterday po, during my dance fitness concert po sa Tagum City po.
1: Okay.
6: Opo.
0: Dance fitness concert. Ayun. Okay, so paano mo nalagpasan yung

0: Iya, gawin mo kung anong dapat mong gawin.
1: Ah, okay. So, sa pamilya pa lang, kasi parang hindi ko ma-imagine, ikaw bata ka, di ba? Bata. Lahat ng kalaro mo, may mga binte, ikaw wala. So, kahit nung bata ka, hindi ka talaga tinatamaan ng
0: actually,
1: sama ng loob.
0: Actually, hindi naiwasan yan, Sir, Miss Corina. Meron pa rin time na medyo tumatagos, pero wala eh, ini-ignore ko na lang po. Kasi wala din mangyayari kung papatulan ko sila, kung papatol pa ako. So, parang ganun po yun.
1: Ayun, kailan ka naging influencer?
0: Way back 2019 po. Pero nag-start po ako sa Facebook po. Pero nung panahon na yon hindi pa ako sikat sa Facebook po. So, someone pushing me na mag-TikTok po, na gumawa ng content, like sayaw, kanta, acting po. And then, yun, hindi ko na-expect, Miss Corina, na mag-boom pala siya.
1: Oo.
0: And then, first content na nag-boom sa akin, yung sayaw po talaga.
1: Sayaw talaga.
0: Oo, kasi yun yung parang malaking impact sa mga tao. Lalo na yung mga may iniindang mga kalungkutan, problema, parang tinanggal ko sila. Tinanggal ko yun sa kanila through my ano po sa pagsasayaw po.
1: Ang galing ano.
2: Good vibes.
0: Good vibes, go. Yes po.
1: Ang galing ano. Kasi naman yung balakang niya talaga naman kung kumembot.
0: Yes, thank you po.
1: So what kind of physical exercises do you do? You have to do that, di ba?
0: Actually, daily routine ko na po siya. Every morning, nagzumba po ako. Dance fitness po every 7 or 8 a.m. ng morning po. Habang naka-live stream po ako sa TikTok po. Yun po yung ginagawa ko po.
1: Parang mag-exercise tayo. Parang ganun.
0: Hindi po, talagang Zumba talaga.
1: Zumba talaga?
0: Yes po. Oh. And then, paghapon or gabi, nag-workout din po.
1: Ayun. Kailangan, you know why? Because naglalakad siya gamit ang kanyang kamay. Siyempre. Eh, nung una kong makilala si Diego, sabi niya, pangarap daw niya magkaroon ng chinelas. Sabi ko, saan mo naman susuotin yung chinelas? Ma'am, sa kamay ko. Kasi talagang meron kang footwear sa kamay.
0: Opo.
1: Oo. Yes, I mean, when you're walking or, you know, mobile.
0: May konti lang dito sa, parang, konti lang naman po siya.
1: So, may support ka pa
0: rin? May support pa rin po siya.
1: Okay. Uy, ako nagbigay ng chinelas na yan.
0: Wow.
1: Oo.
0: Yes po, bigay ni Miss Gordon.
1: Yung isa may pirma ko, nakakwadro na.
0: Yes po.
1: Huwag mo ibebenta yun.
0: Hindi po, plano ko po yung i-frame po, Miss Corina.
1: Oo nga. Ibigay mo sa akin ako na mag-frame para sa'yo. Gagastos ka pa.
0: Thank you po.
1: Okay. So, yung kondisyon ng mga PWD, noon at ngayon, may pagkakaiba ba?
0: Actually, yung noon, masasabi kong medyo kulang. Oo. And parang wala, hindi upgraded. Parang, so, masasabi, yung ngayon naman, parang nagle-level up. Parang ganun po siya. Yun po.
1: Pag nagle-level up, anong ibig sabihin nun? Hindi ba dapat meron kayong stipend? Meron kayong parang ayuda galing gobyerno, which is regular?
0: Hindi ko masasabing regular. Siguro panapanahon, parang ganun po. Kasi masasabi kong may hindi pa rin sapat, parang ganun po.
2: Magkano yung natatanggap mo halimbawa?
0: Saan?
2: Na mula sa gobyerno, kung meron man.
0: Pag ano, assistant, cash assistant, like 3K, mga ganun, or 5K, mga ganun.
2: Tapos hindi pa regular, ano?
0: Hindi pa regular.
1: Ano yan? Kailangan mo pang hingin.
0: Depende po kapag need na talaga. Like mga grocery, parang ganun po.
1: Alam mo, the problem is, Willard, hindi naman nila alam eh. Alam mo, kahit di ba sabi ko nga sa'yo, ang dami nating batas, pero hindi natin alam na meron tayong karapatan o meron dapat provision ng gobyerno sa atin. Kasi hindi naman pinapaalam, hindi naman aktibo ang gobyerno sa kanilang mga information campaigns. So even for the PWD, hindi nila alam kung ano ang dapat na mapa sa kanila.
2: Entitled pala sila sa ganitong klaseng ayuda na hindi nila nakukuha.
1: Yes. Oo, totoo yun. Kasi yun din ang narinig ko sa isang kinatawan ano, ng kanilang mga organisasyon at sinasabi nga niya na napakalaki pa ng pagkukulang na dapat ibigay. Kung ikaw ang tatanungin, ano ang maganda sanang maibigay ng gobyerno?
0: Actually, yung pinaka-importante sa mga katulad namin po, kailangan talaga, for me po ah, Miss Corina, ano talaga, yung ramp talaga. Yung magkaroon ng accessibility sa daanan ng mga PWD. Kasi may mga ibang destination na walang daluyan po, sir.

0: walang, yung may puro stairs. So which is parang medyo mahirap din po sa part namin na ganun po. Lalo na yung mga nakakagamit ng wheelchair, ganun po.
1: Totoo yan, simpleng ramp lang sa mga kalsada.
0: Yes po.
1: And even mga private institutions, mga building nila, ang layo. O kung meron man, ang layo ng ramp, iikutan mo.
2: Kasi di ba yung mall, may iba-ibang entrance, iikutin mo pa talaga yung kabila.
0: Totoo po yan.
1: Kung meron ang layo, minsan wala.
0: Yes po.
2: Oo. At hindi lahat may elevator. Hindi ba? Kasi paano mo naman dadalin sa escalator yung wheelchair mo? Oo. So, maliban doon is therapy. Meron ding mga persons with disability na nangangailangan ng therapy. Parang wala rin yata noon.
0: Wala din po yun.
2: Hindi ka bahagi ng isang organisasyon?
0: Bahagi po. Before. Pero yun nga po, parang siguro dumistansya. Parang naging busy na po lately. Naging busy sa paggawa ng mga...
2: Oo, kasi content. Kanya-kanya sila eh. Uh-oh. Kumbaga, kung umangat man sila sa buhay tulad ni Diego, dahil sa sariling sikap.
0: Opo, yes po.
2: Hindi ba, no? Parang dalhin mo yung sarili mo. Di ba? Kasi kung aasa ka sa organisasyon o sa gobyerno, mapag-iiwanan ka talaga. Uh-oh. Natatandaan mo, Willard, yung isa nating guest, yung ating sports lawyer. Ang sabi niya, persons with disability... If they win a championship, government gives them half. Kalahati lang. Same category, same sport. Pero kapag ikaw ay walang disability, buo ang binibigay sa iyong premyo. Pag ikaw ay may disability, kalahati.
1: Di ba dapat times two?
2: Dapat nga times two. Totoo yan, ha? Kasi times two yung effort, di ba? And also when it comes to this bullying, meron ka rin mga karanasang ganun.
0: Yeah, super. Mayroon talaga. Hindi talaga nawawala yan. Kasi, kumbaga, yan yung naging kakambal na sa buhay natin, sir, Miss Corina. Kahit gaano ka pa kabuting tao, meron at meron talaga. Okay. So, yun.
2: Sa school, meron ka bang pagsusumbungan? Kasi ang mga bata, kuminsan, kapag sila ay pinanganak ng ganun, sa school pa lang, pinapatay na yung kanilang mga pangarap dahil sa walang mapagsumbungan kapag kinukuyog sila.
0: Oo. Yung mom ko lang po ang pinagsusumbungan. Sumbungan po kapag nasa kagitna ng kalungkutan, sa bully, ganun po. Yun yung pinagugutan ko kapag binubully po ako.
1: So, noong nag-aaral ka pa, Diego, wala kang natanggap na suporta kahit sa school, simula sa school?
0: Wala po. Wala. Kasi sariling sikap ng family ko po, sir.
1: At sa paghahanap ng trabaho, maaaring mo ba ikwento sa amin?
2: Isa pa yun.
1: At possible discrimination na na-receive nung naghahanap ka ng kumbaga, employment.
0: Actually, after my graduate po ng college, vocational course po, Miss Corina, ano pong nangyari? Dumaan po ako sa OJT, on-the-job training po sa government. So, after 1 month and 1 week training po, nagkaroon po ako ng opportunity at binigyan po ako ng pagkakataon ng gobyerno na makapagtrabaho po sa kanilang government po. And then, yun, hindi ko in-expect na mabibigyan po pala ako ng, yun nga po, opportunity na to show my capability po. And yun po, sa awa ng Panginoon, nakapasok po ako sa trabaho po. Yes, at umabot po ako ng 7 years po.
2: Wow.
0: Yes po, sa government po.
2: Ano yung trabaho mo? Ano yung eksaktong pinagagawa sa'yo?
0: Ang trabaho ko po talaga, receptionist po. I mean, receptionist po ako sa Department of Tourism po.
2: Oh, maganda naman.
0: Yes
2: ano?
0: Po. And bali, ako po yung mga binibigyan ng mga inquiries. Ako po yung nagbibigay ng mga details kung anong dapat gawin po. Mga tourists po na nagtatanong po sa mga view, spot, mga spot
1: tourist
0: po. Tourist spot po, yes po.
2: Uy, pero hindi lahat kasing swerte mo.
0: Yes po.
2: Hindi ba, no?
0: Opo.
2: Kasi yung iba, wala, hindi na sila pwedeng mangarap na na makakuha ng ganyang klaseng trabaho.
0: Opo.
2: Oo, dahil receptionist, sa bagay, nakaupo ka lang, hindi ba?
0: Yes po.
2: So, ano kaya ang dapat pa nating malaman tungkol sa ano ba ang mga pangangailangan ng sektor na ito? So, marami ang tumitingala sa iyo bilang inspirasyon. So, kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataon, ano ang hihingin mo sa gobyerno?
0: Siguro yung mga assistive device.

0: Kasi yun pinaka-importante. Hindi lang hindi lang senior citizen, but of course, mas same situation ko po. Na kailangan meron silang ma-provide na wheelchair, importante po yan yung walker, yung tungkod, mga ganun po. Yung po mga support na kailangan po sa amin. And of course, sa mga yung gaya po na sinabi ko, yung magkaroon ng accessibility na ramp para sa mga PWD. Kasi din, dyan din sila nagsasuffer or nahihirapan po. Yes, po, yun po.
1: Hindi lang ano ha, hindi lang tayo doon sa mga immobile.
0: Opo.
1: Kundi hindi nakakakita. Mm. Hindi ba?
0: Yes, especially din po yan. Yung magkaroon din po ng mga, di ba po, pagka bulag, kailangan din po mabigyan ng importansya po.
1: Oo, oo. At saka trabaho.
0: Opo.
1: Paano naman yung public transportation?
0: Ano po, sa akin po, from my house po, ang ginagawa ko po, nagko-commute po ako ng tricycle po. Opo. Or minsan, nagmo-motor po. Ganun po, umaangkas po ako ng motor papunta sa trabaho po.
1: Ay, umaangkas?
0: Opo, opo.
1: Talaga ba? Opo. Nakakaangkas ka ng motor?
0: Oo naman
1: ang
0: po.
1: Ang galing mo naman.
0: Sobrang easy lang po.
1: Totoo?
0: Po. Actually, wala po talagang mahirap sa part ko. Kung tutuusin.
1: Ah, ganun. Mm. Kasi kaya mo na.
0: Kaya
1: bata
0: na
1: ka
0: po.
1: Pa lang, kaya mo na.
0: Yes po.
1: Oo, pati pag-akit ang hagdanan. Ayun. Pagkatapos, yung iba, paano? Public transportation sa bus, pwede ka rin.
0: Pwede din po.
1: Sa jeep, ganyan.
0: Yes po. Naka-experience na rin ako sumakay ng bus po.
1: Mm-mm.
0: Yes po. Okay naman po siya.
1: Oh.
0: Nakakaya ko naman. Oh.
1: At binibigyan, merong bang section sa bus for the persons with disability?
0: Wala po.
1: Ay, wala? Mm.
0: For me po, kasi wala naman po akong doon sa province. Wala pong ano, ganun po.
1: Mm.
2: Siguro dapat may space sa bandang space harapan, no? Bungad ng bus.
0: Opo.
1: Oh, tsaka there's a larger space at
2: yes.
1: the back for wheelchairs.
2: Mm.
1: Dapat may ganun. Okay, para mabigyan naman po tayo ng linaw kung ano ang ginagawa ng gobyerno o hindi ginagawa ng gobyerno para sa mga persons with disability. Nasa linya po ngayon si Doktora Gina Manalaysay. Magandang umaga po, Doktora. Welcome to Memo.
3: Hello po. Magandang umaga.
1: Oo. Si Doc Gina ay naaksidente. Siya ay naaksidente. So, nagkakilala na kami. Siya ay still now a working dentist. Kahit na hindi na niya magamit ang kanyang mga binti para maglakad. So, Dr. Gina, pinag-uusapan namin na walang representasyon ngayon ang mga persons with disability in Congress. Tama po ba?
3: Sa Congress po, wala. Pero tayo sa mga resource person at meron pong pinag-uusapan tungkol sa sektor ng may kapansanan.
1: Mm-hmm. So, kayo po'y bahagi nito mga organisasyon na ito?
3: Opo. Bali po, meron tayong National Disabilities Mobility, Life Hate, and then one of the co-founders din po ako ng Latinas Persons with Disability Federation. At ngayon po ay existing National Anti-Poverty Commission, one of the council members.
1: Okay. Kung bibigyan po kayo ng pagkakataon, humingi diretso kay PBBM, ano ang isa sa tatlong pinakamalalaking problema ng mga persons with disability sa bansang ito?
3: Yeah, tama po yung sinabi ni Sir kanina, yung accessibility.
1: Mm-hmm.
3: Sa ngayon po, meron kaming iniyakain sa Office of the President tungkol po dun sa EO ng transportation, public transportation for it to be accessible. And then, meron din po tayong iniyahain na yung EO-417 naman po, yung economic independence for persons with disability, ay maging sa batas. Nasa proseso po siya ng interagency pa lang sa ngayon. Tapos yung pangatlo naman po, isa na po, pinakamadali, is batas naman na po yung 11228, yung pong mandated PhilHealth membership, pukduhan na po sana for the next year.
1: Ay, ano po yun? Ito po ay batas na. Ano nga po ba itong batas na ito? Pero hindi po na i-implement.
3: Hindi pa po. 11228 po siya or 11223. Sorry naman po. Hindi ko na matandaan. Kasi yung isa po is universal healthcare. Nung na-invite niyo po ako sa programa niyo na face-to-face, Yung pong nasabi ko doon na